0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go. Radyo on the Go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
4: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Interesting na usapan.
9: Hindi heavy.
10: Tugtugang chill.
8: Suave.
11: Learning from home, 90 boring.
12: Radyo Magazine 1278 AM.

0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
4: Radyo on the Go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
5: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
8: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo!

0: na tanawin. Explore na natin! Love the Philippines! Likhang sining na proudly Pinoy! Influence na yan! Radyo Magazine
1: 1278
2: Radyo Pilipinas
3: Radyo Publiko.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
10: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay!
4: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
12: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad!
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Magazine 1278.
14: Bubungad sa umaga.
15: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
16: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
17: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.

0: na tanawin. Explore na natin! Love the Philippines! Likhang sining na proudly Pinoy! Iflex na yan! Radyo Magazine
1: 1270.
0: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga!
3: Trending issues na pinag-uusapan!
0: Mga programang aabangan!
4: Agahan!
0: Six Information, GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278.

We're taking it down. We're taking it.

0: I'm a fireball.
1: Radio Filipinas.
2: Radio Publico.
1: Radio Filipinas.
3: Interesting usapan.
4: Hindi heavy.
5: Tugtugang chill.
3: Suave.
6: Learning from home, plainly boring.
7: Radio Magazine.
8: 1278 AM.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
14: Radyo on the go.
13: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
15: Yay!
9: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
13: Libre to ha?
16: Walang bayad?
13: Oo, walang bayad!
17: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
18: Can I have your attention, please, for one more?
19: PM

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
6: Radyo on the go.
5: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay!
8: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
8: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad.
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
3: Radyo Magazine 1278.
4: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
5: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
5: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
6: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.

0: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
1: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
2: Maganda man takbo.
1: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
0: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
3: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
0: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
4: This is one of the success stories that really that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng anak buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many many things.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
5: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
4: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
5: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
6: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Magazine 1278.
8: Bubungad sa umaga.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: Mga programang aabangan.
11: Agahan hanggang hapunan.
12: 66 Informasyon.
13: GIS, your General Information Station.
14: Radyo Magazine 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas.
17: Philippine Standard Time is 10:02 in the morning.
18: Ano man ang kasarian mo, join Kerito. Tutok na sa kauna-unahan,
19: the first and the only
18: at original na programa sa radyo para sa LGBTQIA+ community, promoting inclusivity and diversity. Rainbow Radyo.
19: Rainbow Radyo.
18: Malalim at malaman na talakayan ukol sa mga trending at relevant issues ng LGBTQIA+ community. Kasama ang life coach ng bayan, Coach Mike Celis. Makinig, makisa, lahat tayo sama-sama dahil belong Kerito.
19: Rainbow Radyo.
17: Hello, hello, hello! Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, san man dako ng mundo. Hello sa inyo! Welcome sa Rainbow Radyo! ang nag-iisang programa para sa LGBTQIA+ community at mga allies. Ako po si Coach Mike Celis ang inyong makakasama sa isang oras ng masayang chikahan at makabuluhang kwentuhan na walang intrigahan. Kaya naman tutok na sa Radyo Magazine 1278 AM sa inyong talapihitan o di kaya naman sa live stream on Facebook, YouTube at PBS Receiver app. Para naman sa mga na-miss nyong episode na nawaiwala, eh pwede nyo silang balikan sa Rainbow Radio Facebook page kung saan naka-live na rin kami doon. Kaya naman, go, go, go! Ako lang ba to mga ka-Rainbow, pero sobrang bilis ng panahon, akalain nyo mid-September na, di ba? September 12 na po ngayong araw at sana naman ay ngayong mid-September ay nasa mabuti pa rin kayong kalagayan at kung inuulan man kayo dyan, eh please keep safe and dry. And nasan man kayo ngayon, eh sana you find time na tumutok dahil sisimulan na natin ang ating Sabado with good news sa Balitang Bahaghari. Isang magandang balita ukol sa Right to Care Initiative, inanunsyo ng PhilHealth kamakailan na ina-update na nila ang kanilang membership form para i-include ang mga health proxies. Inaasahan na lalabas ito ngayong Setyembre. Ang nasabing aksyon ay naglalayan na gawing mas inclusive ang healthcare services para sa mga miyembro ng LGBTQIA+ community, mga OFWs at solo parents. Pinapayagan dito ang mga nasabing grupo na pumili at mag-designate ng kanilang health proxies na pwede i-recognize ng mga healthcare providers on their behalf. Yay! Saraming salamat, PhilHealth! Ayan, malaking tulong to, no? Para dun sa mga LGBTQIA+ couples, mga OFWs, at mga solo parents na walang immediate family member na pwedeng magbigay, di ba, ng consent pagdating sa pagde-decide sa mga medical emergency. So, mabuhay kayo, PhilHealth, and sana ay mas mabigyan pa na mas maraming benepisyo ang mga member ng LGBTQIA+ community under your institution. Yan. Okay, so tatawid naman tayo sa pinaka-paboritong segment ng buong bayan, ang pinaka-educational daw ngayon sa balat na radyo, ang Baklavolari Word for the Day. Dahil sabi nga ng aming patron na si Mama RuPaul, learning is fundamental. Kaya naman tuturuan ko uli kayo ngayon ng isang bagong word na pwede nyo nang gamitin agad-agad. Feeling ko timely and relevant din to. So abangan! So eto na nga, ang word for the day natin ay maharlika. Oh, 'di ba? Parang royalty ang atake dahil tama naman ang meaning ng maharlika ay mahal, expensive, di na afford, oh, 'di ba? Kagaya ng mga bilihin ngayon. So gamitin natin sa sentence, no? Ito na. Mare, hindi mo na ako sasama diyan sa trip na 'yan. Maharlika, 'di ba? Totoo naman, kung walang ekstrang pambayad, eh, tiis-tiis muna kaysa na maganda utang-utang dahil gusto lamang makisama. Oh, di ba? Kaya sa mga bagay na maharlika, pag-ipunan muna natin yan at habang nag-iipon kayo, ay makinig muna kayo dito sa Rainbow Radio dahil susunod na ang ating segment naman kung saan pinapakinggan natin ang boses ng bawat isa. Dahil bilang miyembro ng LGBTQIA+ community, deserve din natin marinig ang mga boses natin ukol sa mga issues at trends sa lipunan. Kaya naman, pag-usapan natin yan dito lamang sa Winner Wiz, anong say mo te? So ito na nga, ang pag-uusapan natin this week. Pansin nyo ba na sobrang dalas walang pasok? Diba? Hindi lamang sa eskwela, minsan sa work na rin. Kaya lang, ang tanong naman, paano naman yung mga tao na required pumasok? Halimbawa, nasa operations. So kaya, nasa media, ano pa ba, yung mga nasa hospital, paano naman pagdilubyo na? Kaya naman ang tanong ng bayan ngayon ay, dapat ba nabigyan ng hazard pay ang mga taong pumapasok kapag bumabagyo na ng bongga? So pakinggan natin ang sagot ng ating Karimbo. Pasok!
2: Maganda rin naman na may hazard pay yung mga pumapasok kapag may bagyo. Parang ganahan din naman sila, saka may extra sila kung kailangan nila mag-taxi o kaya pumili ng kung ano man na nila. Salamat!
17: Okay! Ayan, maraming salamat, Melanie! Ako, win. Okay? Pero i-qualify ko yung sagot ko, ha? While maganda na bibigyan natin sila ng hazard pay, I also understand niya yung ibang kumpanya baka walang ganong resources, 'di ba, na ipambayad muna. Pero baka naman pwede, halimbawa may sasakyan naman yung kumpanya, baka pwede naman hatid sundo, may service yung mga tao. O di kaya naman ito, malaking bagay na to, ha, yung payagan po sila mag-offset. 'Di ba, kung kailan nila gusto thereafter, kasi kailangan din ng tao ng pahinga at saka nakaka-stress, ha, kapag pumapasok ka ng tipong lumalangoy ka na sa baha. So ang sa akin lang naman, again, maganda sana na may pa-allowance or extra pay, pero kung wala naman, pwede na rin yung may service, hatid sundo, o di kaya naman, ako maliit na bagay lang din, pakain man lang. 'Di ba, sa opisina, limbawa padala ko ng pizza, talaga ako yung nag-request ng pizza or whatever else lang na kaya, para naman makita ng mga empleyado na na-appreciate nyo sila at hindi sila naiiwang mag-isa. Oh, di ba? Umagang siksikliglig at umaapaw, punong-puno ng impormasyon na dadagdagan ko pa dahil ang pag-uusapan natin sa ating pagbabalik mamaya sa Rainbow Talks ay tungkol sa A sa LGBTQIA+. Ang mga asexuals. So kagaya ko ba kayo na totally walang idea dito prior to this episode? O yan, ha, coming from honesty na yan and vulnerability. Kaya naman sobrang excited ako kasi gusto kong malaman ano nga ba itong mga asexuals na to? And bakit nga kaya wala sila gaano representation sa media? Pansin nyo, diba? Pag mga LGBTQIA+ films or flicks, hindi lagi nare-represent itong mga taong to. Kaya curious ako sa kwento nila. Totoo nga ba na hindi sila pwede magkaroon ng intimate moments? O kaya nagsasuffer ang love life nila dahil sa pagiging asexual nila? Malalaman natin yan kasamang ating special guest at expert on board mamaya sa pagbabalik ng Rainbow Radio. Huwag kayong aalis dahil lahat tayo belong dito.
7: Radio Magazine
14: 1278 AM.
8: Ay, pwede naman, natapos ko na itong mga reports ko. Kailangan ko na lang itong ipasa kay boss. Dahil productive ako ngayon, parang deserve ko ng iced coffee. Uy, may nag-text. New number? Ano kaya to? Congratulations! Nanalo ka ng isang black leather bag at 5,000 piso na maaaring makuha via online withdrawal. Para sa iba pang impormasyon, maaaring tawagan ang number na ito o di kaya ay i-click ang link na ito. Naku, ang swerte ko naman! Teka, tingnan ko nga itong link.
16: Kung ikaw ay makatanggap ng mensahe na nanalo ka ng mataas na halaga o di kaya ng anumang kagamitan mula sa isang kahinahinalang cellphone number, huwag agad maniniwala. Sa modernong teknolohiya ngayon, talamak na ang mabilisang transaksyon, lalo na kung may kaugnayan sa pera. Narito ang ilang paalala. Una, huwag magbigay ng personal na impormasyon nang hindi sinisiguro ang pagkalehitimo ng negosyo o number na nag-text o chat sa inyo. Pangalawa, huwag sagutin at tawagan pabalik ang isang tawag na mula sa isang caller na hindi mo naman kilala. Pangatlo, huwag basta-basta i-click ang link. May pagka-high-tech ang ilang link na kasama sa phishing email, kaya't maaaring dalhin ka nito sa isang website na carbon copy ng original na webpage para kunin ang iyong password, PIN, o anumang pribadong impormasyon.
8: Muntikan na ako dun, ah. Scam na pala yun. Nakakatakot na talaga sa panahon ngayon. lalo na yung makatanggap ng mga scam messages. Magiging maingat na lang ako sa susunod. Loko yun ah.
16: Tandaan, gamitin ang ating kakayahan sa tamang pamamaraan at huwag man lamang sa ating kapwa.
13: Radyo Magazine 1278.
15: Radyo Pilipinas.
18: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
20: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
18: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
21: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Celis tuwing Sabado, alas 10 ng umaga sa Radyo Magazine, 1278 AM.
17: At tayo po ay nagbabalik, kayo pa rin ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM sa inyong nalapihitan. At pwede rin tumutok na sa live stream on Facebook, YouTube at PBS Receiver app. Mga ka-Rainbow, gaya nga na sabi ko kanina, pag-uusapan natin today ang isang topic na curious ako. Sino nga ba itong mga asexuals na to or tinatawag nila mga ace, diba, sa LGBTQIA+ community? Para mag-share ng kanyang journey, first time ever, so landmark ito, dito sa Rainbow Radyo, ay mag-feature tayo ng ating guest na isang openly asexual writer at communication artist. Let's give a big round of applause sa ating guest. Walang iba kundi si Mr. Justin Jimeno. Justin, ayan!
22: Hello, thank you for inviting me here.
17: Oh, ang fresh naman ni Justin. Parang feeling ko magkakulay tayo ng suot pero ano, hindi ko alam ko sa lighting lang. Pero yes, ayan. Maraming salamat sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon.
22: Thank you din for inviting me here.
17: Ayan. Excited ako kasi ako mismo, sabi ko nga, coming from honesty, you are the first person na makakausap ko na openly asexual. So medyo pagpasensyahan mo na pag marami akong tanong mamaya, ha?
22: Hi lang. Unti lang din eh. Nakikilala kong asexual.
17: Yes. Ayan. Sige. Simulan na natin. When did you learn that you were actually asexual, Justin?
22: I guess, simula nung bata ako na feel ko na I didn't really totally relate with other people in terms of like having crushes. So, feel ko right from the start. Pero eventually nung high school, doon ko lang nalaman yung term na asexual. And nag-resonate ako doon na parang, I think this word defines who I am in terms of like my sexual orientation. Kasi I don't feel sexual attraction the same way my peers, like other boys, nararamdaman to other girls. So, parang,
17: Okay. Ang question ko doon, when you say crushes, kasi pwede yung parang halimbawa nagagandahan or nagagwapuhan, parang mga ganon, di ba? So, ito talaga, as in totally wala. As in, ano, paano mo tinitingnan doon yung mga persons of the opposite gender or same gender?
22: Na-curious din ako. Parang naisip ko, since hindi ako nagkakagusto ba sa girl, nagkakagusto ako sa guy. So I tried, pero hindi rin naman siya nag-work sa akin.
17: Wala.
22: So parang hindi siya talaga nag-work. Although, I must say na parang different para sa akin yung sexual attraction and romantic attraction. So, nagkakagusto ako sa person minsan, not based necessarily on sexual desire, but based on romantic desire na parang gusto ko siya mag-commit sa kanya. Ganyan.
17: Okay. I hope you don't mind my asking, pero kasi ang puberty stage, sabi mo nga nung bata ka, medyo, ano, diba, napapansin mo na gano'n nga, parang wala kang attraction sa opposite sex or same sex, diba, sabi mo. Did being asexual actually affect naman your, ano, kasi ang puberty age, diba, medyo yung hormones natin matataas, mga ganyan. Coming from a very curious note, naapektuhan din ba nito yung sexual development mo?
22: Ako, personally, hindi.
17: Okay.
22: Kasi, nagkakaroon pa rin ng labas.
17: Yes.
22: Tapos, I'm quite tall naman for a man, like 5'11" po ako. So,
17: wow.
22: So, tapos in terms of like sexual relations with other people, feeling ko hindi naman siya naapektuhan ng pagiging asexual ko.
17: Kasi okay.
22: Opo, hindi naman. Parang it's a normal pa rin po yung development ko, but it's not always the case for other people.
17: Oo.
22: From other asexuals that I know na hindi may parang may issues talaga sila regarding sa hormones.
17: Oo.
22: But that doesn't make us different naman kasi we're both asexual. So it's not always correlated po.
17: Ay, okay. So ayan ha, mga ka-Rainbow, nagtatanong po ako bilang isang normal na tao na talagang curious. And alam mo yun, I guess isa yun sa mga misconception ko, I have to be honest, ano ha, Justin, akala ko pag asexual ka, wala ka na rin parang mga, how do you call that, mga interest talaga sa intimacy in general. But thank you for enlightening me on that note. O, yan ha, mga ka-Rainbow, pakinggan nyo yan. O, sige. Ito naman, parte din naman kasi ng ano, mga ka-Rainbow, diba? Na habang as we grow older, syempre, lumalove life ang mga tao. Ito na, paano yun? But in your case?
22: Sa asexuals naman po, meron po kasing tinitawag na parang split attraction na may sexual attraction and romantic attraction. Since hindi po ako nakakaramdam ng sexual attraction, pero nakakaramdam ako ng romantic attraction. Na-try ko na rin naman po manligaw.
17: Mm.
22: Na-try ko na rin po maligawan.
17: Wow.
22: Pero parang hindi po siya sa akin nag-work kasi sa napapansin ko parang yung tingin ng tao is parang challenge ako.
17: Oh.
22: Parang gusto nila matest kung asexual lang ba talaga ako. Parang hindi po genuine yung nakikita.
17: Ay, ganun?
22: Connection. Opo.
17: Ay, do you actually, ano, parang binubulgar mo ba yon? Ito ha, kasi disclosure ang usapan natin, mga ka-Rainbow. Kasi sometimes, di ba, ay hindi pala sometimes, it's very important for any relationship that you actually disclose kung ano talaga yung preference mo to be fair to your partner, di ba? Baka kasi magkaiba kayo na hinahanap. Eh, magtansuan lang kayo, magkalokohan lang kayo. But in this case, do you actually disclose that before you date someone?
22: Opo, kasi usually the people I date are from my friends naman. So, open naman po ako sa friends. So, ganun po. Hindi ko naman po tinatago. But it just doesn't work because of that. Although, I do know some asexuals who eventually get into a relationship even if their partner isn't an asexual din.
17: Ah?
22: So, may ganung instances din.
17: Okay. Have you ever been in a relationship? Ayan, sige. Tanungin ko la lang.
22: Ako po, personally, I haven't. Because nga, it doesn't really work for me. Although I'm not close to not having a relationship. It just doesn't work out.
17: Oo. Pag sinasabi mo bang it doesn't work for you, and ito attraction, ako curious lang po ako ha. Pasensya na, nagtatanong po ako as a curious person ngayon, mga ka-Rainbow, no? It doesn't work for you. Ibig sabihin, halimbawa, nakikita mo yung tao. Halimbawa, maganda naman or gwapo naman. Example lang, ha? Anong ibig sabihin na wala ka nararamdaman? Parang, okay, friend zone agad. Parang ganon. Or parang you are afraid of the feeling na to be with the person. Parang ganon. Ano ba yung exacto? Para maintindihan namin.
22: Okay. So, on my end naman, when I court a person, I date a person, and I like them in a romantic way. Parang gusto ko silang kasama. It doesn't work out in a sense na hindi kami nagiging compatible. Hindi kasi pwedeng gusto lang namin yung isa't isa. Baka gusto niya maging physical intimate and I don't necessarily want to do that.
17: Okay.
22: Ganun, brother. So, may mga bagay na hindi pwedeng gusto niyo lang yung isa't isa.
17: Ah, oo. Ito na nga. So, ito bang level, kasi nabanggit na natin, di ba, parang minsan medyo parang hindi nyo feel maging intimate naman with someone that you may like or you may be interested in. Anong level ba ng intimacy naman yung allowable for you as an asexual based on your experience? Halimbawa, okay lang tayo mag-holding hands or okay lang tayong Mag-kiss, okay? You don't have to be graphic about it. Baka ma-censor tayo. But what I'm saying is, to what extent lang? Ayan. Para maintindihan din natin. Kasi di ba, parang, pati ba PDA, pagdating sa mga asexuals, eh, no-no din. Parang ganon.
22: Sa asexuals naman po, meron po kasi pa, since spectrum po siya, meron mga tao na sex positive. So, okay lang sa kanila makipag-sex with other people. They just don't necessarily find attraction towards it. Parang hindi lang. Okay, gagawin ko, pero parang paglalaba. Hindi mo naman gusto maglaba, pero ginagawa mo lang. Kasi kailangan.
17: Okay. Ayan, natututo ako dyan. Oh.
22: Pero meron din po mga sexual averse, yung mga ayaw talaga sa physical intimacy of any kind. So, on my end naman po, I'm quite fine with like hugging and mga ganun. Pero if like towards the sex na po, parang para sa akin, baka dahil Katoliko po ako, parang okay lang siya kapag after marriage na.
17: But you're open to it?
22: Open po ako. Kasi siyempre, kapag kunwari yung partner ko po isn't an asexual, siyempre kailangan din niya yun para sa sarili niya. So if umabot na kami sa ganun na, ganun kong level siya kamahal, eh, syempre, of course, I'll be willing to do that kasi mahal ko siya. Pero, again, that's my case. Meron po talaga mga tamang sex averse po.
17: Malalaman natin yan kay Doktora mamaya. Ang dami kong tanong kasi sobra ang misconceptions ko po kasi pag asexual, and based sa limited na napapanood ko, Justine, sa mga movies, di ba? Talagang totally, wala talagang pakialam. As in, alam mo yon, di ba, ganun sila pinoportray. So, ayan, parang gusto kong gumawa rin na media issue about how these people are portrayed. Kasi parang, ganun yung lumabas sa akin eh. Hindi ko alam yung sinasabi mo sa spectrum na meron naman parang sex positive. Tapos iba, okay lang din naman yung hugging. Kasi totally, sa movies, parang they hated it. Di ba? So, sa akin, very interesting yung part na yan. Now, in your case, Justin, ito bang pagiging asexual mo has caused parang mga instances where you felt that you were discriminated, whether romantically or by other people na pwedeng nasabihan mo lang, or?
22: On my case naman, since hindi po, may mga asexual na flamboyant, but the way you present naman isn't necessarily as flamboyant as other people. So, parang nakoconsider ako as parang straight passing. So, feeling ko hindi po ako nadidiscriminate. But the way face it, more parang microaggression and erasure na parang ina-assume na nila on one way. O kaya kapag nalaman na nila, parang, ano yun?
17: Parang ako, diba?
22: One instance, natawag po ako during class. Tapos, na-open up lang po yun na tanong.
17: Why? Anong class yan? Wait lang, anong classic class yun? Bakit yun na naman na naging topic?
22: Parang Pride Month din po kasi.
17: Sige, fine. Akala ko randomly, parang bigla.
22: Hindi naman po.
17: Sige.
22: Tapos natawag po ako ng professional na parang, so parang robot. Tapos nagtitingin po kami parang,
17: hala? Oy, so sino yan? Professor! Bawal yun!
22: So parang ganun. Parang hindi naman po ako nakakaranas ng discrimination na parang, hindi ka pwede sa room na to, hindi ka pwede sumalim sa ganito. Wala naman pong akong naranasan personally na ganun. More of like microaggression nga po and erasure ng identity.
17: Parang pag ganun, do you have any support? I'm not aware kasi. Do you have any support group apart from your family and friends? Halimbawa, meron bang parang community ang mga asexuals that you're part of?
22: Yes po. Meron pang asexual support PH, which is a Facebook group.
17: Ayan ha.
22: Na sumasali po din yung mga nasa asexual spectrum, pati yung mga aromantic po. And it's an online group where we share our experiences. Sometimes may meetups po.
17: Ay, wow! Oo. Well, siguro unlike other meetups, ang goal nun, hindi naman magjowaan, di ba?
22: Hindi naman po.
17: Kasi,
22: more of like hangout lang po talaga. Hindi naman pagpupunta po kami doon, mag-uusap kami tungkol sa asexuality lang.
17: Of course. Kumbaga parang like-minded people, di ba? Para lang maramdaman that you're not alone kasi kadalasan ang problema dito sa community natin, di ba? Feeling ng mga tao, lalo na kapag nadidiscriminate sila, is alone lang sila doon sa laban nila.
22: Okay.
17: So I guess napakalaking suporta ang makukuha natin kapag sumasali po tayo ng mga grupo kagaya nito. And to asexuals, ano yung Leon, yung pangalan?
22: Asexual Support PH.
17: Po. Ayun, Asexual Support PH Facebook, right?
22: Yes po, yes.
17: Ayan, o, yan ha mga ka-Rainbow. Just in case, nakikinig kayo ngayon, ayan na, meron na tayong support group na pwede natin puntahan. Sige, moving forward naman dito sa Justin, di ba? How old are you right now?
22: 23 po.
17: 23. Okay, bata pa, di ba? Okay. Di ba? Sa age mo na yan ngayon, do you feel naman na parang ito kasi common misconception nga is that face lang siya. Kumbaga eventually, di ba? If you find the quote-unquote right one, mababago ka daw. In your case, do you think that's something that you can relate to or no?
22: I don't think so. Although open nga po ako into being in a relationship. Yeah. But I don't think being in a relationship would change who I am as an asexual. I don't think just because I meet someone I'd suddenly feel a burst of sexual attraction.
17: Yeah.
22: I don't think that will happen. Kasi nga I've dated people. And it didn't happen. So parang yung ganun po kasing perception parang nako-convert ba kami? Parang nako-correct
17: ba? Ayan ha, conversion therapy kami last time. May mga ganyan ba ito? Diba?
22: So parang ganun po.
17: Pero sa tingin mo, based on yung experience, kasi kasama ka rin pala din sa support group, diba? Do you think it would work out more if you actually dated someone who's asexual as well? Curious question.
22: Maybe just because of the sexual aspect. Correct. Para sa akin, it doesn't mean na you will click immediately just because you're both asexual. Kasi it's true. The same with other communities, diba? Just because you're both gay ba, you will click immediately. Or both lesbians, click immediately. It's not necessarily. So, baka plus lang siya, but it's not the be-all, end-all.
17: Oo. Ang galing. Okay. Sorry, ang dami ko na po naitanong pagdating doon. Pero as in talaga ako ngayon, medyo na-overwhelm pa ako sa info. Kasi nga, it debunked everything I knew about asexual. And I would like to thank you for that. O sige, sa ating naman pagbabalik, makakasama po natin ang ating expert on board na magbibigay linaw dito nga sa mga misconceptions at mga myths tungkol sa asexuality. Huwag kayong aalis, kayo pa rin po ay nakatutok dito sa Rainbow Radio dahil lahat tayo belong dito.
0: Radio Magazine
1: 1278 AM.
3: Walang radio? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
23: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
23: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad.
23: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
24: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
25: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
24: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
25: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
24: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
25: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspension o advisory.
24: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
25: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
26: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
4: kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
5: Maulan, mahal ha. Kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
4: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
5: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
4: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
6: Radyo Magazine 1278.
9: Radyo Pilipinas.
10: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Celis tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine 1278 AM.
17: Nagbabalik po tayo. Kayo pa rin po ay nakatutok sa Rainbow Radyo. Ayan, kung di pa kayo nakatutok, ay tutok na. At pinag-uusapan pa rin po natin ang asexuality. Ngayon naman ay makakasama natin on board ang isa sa aking mga favorite experts. Walang iba kung hindi ang ating celebrity psychologist na si Doktora Camille Garcia. Doc!
11: Hi! Good morning! Good morning, Mike! So nice to be back.
17: I know!
11: Pinalive mo na lang ako eh. Kung wala lang siguro orientation, nagpa-live ako dyan.
17: Correct. Oh, wag kayong mag-alala, Doktora. Marami pang mga ganito. Pero I couldn't have thought of any other person pagdating dito sa topic na to. Kasi obviously, tingnan nyo, ako mismo, ang dami kong misconceptions. And I'm sure a lot of our listeners and viewers ganun din dito sa ano natin. Simulan muna natin, Doktora, no? First of all, ang pagiging asexual po ba ay isang diagnose or inborn na ano, na bagay?
11: Okay, it's a natural thing. So, ibig sabihin, hindi, pero it doesn't necessarily mean na disorder siya, ha? Kasi when you talk of a disorder, it is something na talagang a person is suffering from. Diba?
17: Okay.
11: Kaya nga pag sinabi na disorder siya, merong pagkakataon na ito ay pangyayari na talagang nagsasuffer yung tao dito, hindi niya kaya itong okay. Ganitong klaseng sabihin na natin pangyayari. But remember, when we talk of yung asexuality, it's a sexual orientation. So, meaning to say, itinuturing ito na nasabihin na natin mismong yung community ay isang natural na orientation sexual na taglay na isang tao. So meaning to say, pareha siya na heterosexual, homosexual, kaya hindi siya pwedeng sabihin mo nakukuha o napipili kasi ang pangyayaring ito or natututunan kasi baka akala nila natututunan ito.
17: Correct.
11: Para maintindihan na maigi, ito ay isang actual na orientasyon kagaya ng heterosexuality, homosexuality.
17: Ang ganda noon.
11: Kaya masodali yun.
17: Oo. Doktora, lilinawin ko lang yan kasi may ibang tao naman ina-assume nila na ang isang tao nagiging asexual dahil sa previous experiences na na-trauma na sa relationship o kaya sa ibang mga ano ba sexual ano intimacy mga moments nila. Ano pong take nyo doon?
11: Okay, pag sinabi mo there's a big difference between yung pagiging asexual at saka yung nakaranas ng sabihin na natin yung mga trauma or stress related. When you talk of itong asexuality, it's more of the attraction. Unlike pag na-trauma ka, ayaw mo nang makipag talik dahil kasi na-traumatize ka,
17: correct.
11: Na-stress ka, nawala yung healing mo sa sex, yung nawala yung sexual drive mo, bumaba ang libido mo dahil kasi meron kang na-experience na hindi maganda.
17: Paano naman po yung mga nagiging mga man-hater or woman-hater, mga ganun na sila after ng ano, pwede ba i-consider din yun na ano, asexual? Oo.
11: No, kasi remember when you talk of those things, ito yung sinasabi nila, it's your own doing eh. Kagustuhan mo yun. Unlike ito, pag sinabi mo when you talk of a sexuality, ito yung talagang pangyayaring, natural na pangyayari na may, probably I am romantically, gusto ko yan, pero yung sexually, hindi. Alam mo yun? So, pag sinasabi mo when you talk of asexuality, yun yung pagkakaiba niya. Kasi, they do not experience sexual attraction, but they can still experience romantic, emotional, or aesthetic attraction.
17: Ah, okay. O, diba? Dito. Sige, linawin ko lang din, Doktora. Before na-mention nyo, I remember this fully kasi ginagamit ko siya lagi tuwing may guest ako na kailangan tumarinig. Hindi, ang mga tao, based on studies, diba, meron mga gay genes yung iba. Diba? Uh-huh. Parang ganon. Ito ba meron din ganon para asexual genes?
11: Siguro hindi natin masasabing asexual genes for reasons na this is something to do yung natural na parang merong mga tao talaga na kahit anong sabihin mo, pagdating sa pagkakataon na hindi siya kasama sa pubertal kasi baka ang yun natin ko kasi kanina yung tanong, di ba, sinabi mo na pagdating ng puberty, di ba, nagkakaroon tayo ng secondary characteristics pero it doesn't necessarily mean na kasama or affected dito yung sexual drive at saka sexual urges.
17: Oh, okay.
11: So, ito yung parang natural thing na you have to discover na all the time pala, ganito na ako for me to understand na probably wala akong sexual attraction pero may pagkakataon, nagkakaroon ako ng crush or no romantic attraction at all pero they feel fulfilled. Doon mo ka. Kaya yung tama yung sinabi ni Justin kanina na ang asexual talaga mas may spectrum. Sabihin ito sa'yo, hindi lang sa'yo yung tungkol na pag sinabi mong, di ba, pag sinabi mong lesbian lang, parang ganun. Pero ika-categorize mo, konti lang. Pero sa kanila kasi, merong iba't ibang, ano, yung common types na, bawa kagaya nung ROAs, yung aromantic, o kaya demisexual, di ba, may mga ganun. So, siguro, roughly,
17: yes, quickly, ano po ba itong mga ito? Oo.
11: Okay. Pag sinabi mo kasing aromantic ang isang ano asexual, ito, they experience little to no sexual attraction and little to no romantic attraction. Parang they find fulfillment sa pagiging platonic, queer platonic, yung mga ganon, at saka independent relationship. Pag demisexual naman, they only experience sexual attraction after forming a deep emotional or psychological bond. Or kaya nagkaroon ng romantic bond with somebody. Tapos biglang sasabihin nila, parang, nagkaroon ako ng sexual attraction. Pero hanggang doon lang. Yung gano'n.
17: Ah, okay.
11: Ngayon, meron naman yung isa, yung gray sexual. Ang gray sexual naman, it's an area between asexuality and sexuality. So, probably ito yung mga tao na yung they experience sexual attraction infrequently, only under specific circumstances. Or parang napaka-low intensity type.
17: Para ni season na paano po yun?
11: Oo, ganun. Parang halimbawa pag nasa ano ko, pagkasama ko tong grupo na to, parang feeling ko may sexual attraction ganun. Hindi talaga yung selective siya.
17: Ayan.
11: At ito feeling ko, marami akong kaibigan na ganito or baka influencing my family kasi marami. At ito yung ano tinatawag na autocorosexual or yung asexual. Ano to? Wala silang sexual participation. As in, they do not desire for direct participants sa sexual act.
17: Okay.
11: Pero, they enjoy erotic content, fantasies, yung mga romantic na movies, kinikilig-kilig silang ganon. Pero, hindi sila, ayaw nila na the sexual act itself.
17: Wow! okay! Ang dami pala! Oo, no? So,
11: last, yung tinatawag nating lithosexual or yung actiosexual. Ano ito? They experience sexual attraction but they do not desire the feeling to be reciprocated. Okay lang na maka-desire sila ng ganito pero ayaw nila ng attraction in return. Yan. So, yan yung mga difference na ganito. So, dito, makikita mo, Mike, ang talagang difference dito is the attraction versus the behavior. Kasi when you talk of asexuality, it's about attraction and not the behavior.
17: Mm-hmm. So behavior po yung pertaining yun dun sa ano na sa intimacy part, tama po ba? Yung tinutukoy natin.
11: Okay. Parang pagdating kasi when you talk of sexual activity, parang may various reasons siya. Syempre, of course, for pleasure, connection, if they want to reproduce, parang ganun. Pero yung ito, it's parang indifferent to it. They are indifferent pagdating sa ganyan.
17: Wow. Ang dami pala. Ayan, mga ka-rainbow, ha? Tandaan nyo lahat yan. Pero that's very interesting, Doktora, kasi, again, a common misconception is, based nga sa mga napapanood kasi namin, di ba, na ano, na mga representation na asexuals. Pag asexuals, wala ka na talaga nararamdaman, period. That's it. Yun lang yung sinasabi niya. So, on that note, dugtungan natin to, ano pa nga ba yung ibang mga myth, di ba, or misconceptions about asexuality? Isa dun sa mga ano, na phone in sa akin ay, lumilipas lang daw to kasi face lang. Magbabago rin. Ayan, ano ba, true or false, Doktora?
11: Actually, hindi. Just to say, when you talk about it, ano to, di ba, yung heterosexuality and homosexuality, it's an orientation. So, meaning to say, maaring hindi mo pa siya nag-discover or hindi kasi nabigyan ng karampatan na labeling ito during the time na ipinanganak ka. Mm-mm. And only to find out, as you grow, parang halimbawa pag nagbibinat ka or nagdadalaga ka, doon mo makikita eh, na parang it's entirely different from yung sinasabi mo na ang tawag nito, yung distinct yung libido. Kasi di ba pagdating sa ganyan, baka sabi mo, oy di ba pag nag-ano ka, pag nag-date talaga ka or nagbibinata ka, ano, nagkakaroon ng sexual urges. In fact, hindi. Hindi siya tungkol doon. Kasi it is distinct from low libido or sexual dysfunction.
17: Uh-oh.
11: Ang asexuality is a person attracted to may kung saan siya yung na yung sining gusto niya. Whereas pag sinabi mong libido, it's a physiological drive.
17: Oh.
11: Diba? Sexual drive yun eh. Hindi naman tutungkot sa sexual drive eh.
17: Uh-oh.
11: Yung kung saan ka naa-attract.
17: Yes. Oh, malinaw yun, ha? Iba yung kung sino yung ano, yung nagagandahan ka o nagagwapuhan ka versus dun sa gusto mo maging partner sa intimacy. Tama ba?
11: Yes.
17: Or gusto mong gawing intimacy?
11: Yes.
17: Ayan. O, maganda paglilinaw yan. Pangalawa naman, ito nabanggit pa hapyaw kanina ni ano Justine na medyo ikinaloka ko rin. Na ano, pwede rin daw pala na merong mga sex positive na asexuals. So, ang misconception dito ng ibang tao, again, true or false, they don't like sex. Asexuals don't like sex, period.
11: Okay. Sabihin na natin, hindi sa ayaw nila ng sex.
17: Okay.
11: Lesser. Yung ano, parang low lang it's not about sexual attraction, na remember. It's not about yung sexual or it, ano, it's more of yung you're attracted to. Pwede naman kasi, di ba, sabihin mo, ay, gustong-gusto ko to, pero ayokong reciprocated yon. Kasi yun yung gusto ko sa sarili ko. Gusto ko lang talaga na probably romantically linked ako dito sa taong ito. Emotionally, gusto ko tong taong ito. Pero hanggang din lang.
17: Yung
11: kaya nga, nagkaroon ng ang pagkakataon na ang pagiging asexual ay nag-spectrum siya. Kasi kung hindi mo maiintindihan kung anong klaseng spectrum ka nandoon, magugulahan ka talaga.
17: Totoo.
11: Pero more or less, kung alam mo yung asexual spectrum mo, mas maintindihan mo yung sarili mo, hindi mo sasabihin na ayoko niyan. Hindi.
17: Uh-oh.
11: Kaya nga, di ba, sabi ko nga, yung lalo na sa demisexual individuals, they can experience sexual attraction after a deep emotional, psychological,
17: correct,
11: or romantic bond.
17: Ibabangga ko lang dun, Doktor, ha, bigla lang, dito rin ba papasok yung mga pansexuals?
11: Oo, dahil kasi from there, mas ma-recognize mo kung anong klase ka na. Kung anong klase yung, ang pangit, kung anong klase yung pagkatao.
17: Oo.
11: Pero dito, more or less, madi-develop mo na kung, ano pala ako, pan-romantic ba ako, pan-heta, yung ano, parang ate.
17: Ay, okay.
11: Ganon.
17: O, diba?
11: Kasi doon mo makikita, asexual ako, oo, pero alam ko na kung sino gusto ko, babae ba, ano talaga, homo ba, yung gano'n. So meron pa rin.
17: Ay.
11: Meron attraction, it's about the attraction.
17: Oo, yeah, kaya ako naipasok kasi, kasi ano, di ba, parang ang dami bigla. Actually before, naririnig ko na itong mga demisexual at mga ganyan, pero hindi ko siya alam na nakalabel siya under asexuality. I thought para oh, saan nga ba? Wala naman di dun sa ano, di ba? Sa sa LGBTQIA+. Pero again, that's just me being honest. Na at least ngayon, sabi ko nga, as I'm doing this interview, natututo ako kay Doktora. Eh, ito, sundan natin. Pero more or less, I think namanggit na rin Doktora, it's the same daw as pagiging ano, celibate or pag-abstain sa sex, yung asexuality.
11: Okay. There's a big difference between celibacy at saka asexual. Kasi when you talk about celibacy, it's a person chooses to refrain from sexual acts tulad ng mga pari, mga religious individual, or for lifestyle reason. Ang celibate person kasi, they still experience sexual attraction. They simply choose not to act on it. Being a celibate can be practiced by anyone of any sexual orientation. Meaning to say, kahit hetero or homo ako or bi, so pwede ako mag-practice ng celibacy because they refrain from doing the sexual act.
17: Correct. O, yan ha. Magkaiba po yun. Kasi nga, di ba, pag pinuportray sa media, parang one and the same. Parang by one take one ang attraction mo sa tao, saka yung intimate, alam mo yon, mga desires mo. So, ganyan. Sige, pasok po muna natin si Justine uli. Ayan. Para na magchichikahan kaming tatlo. Dahil tatanungin ko naman to para marinig din niya tong ano, tip ni Doktora. Ayan, o, di ba? Live na tayong tatlo. Ayan. Doktora, paano po kaya masusuportahan ng mga tao ang kagaya naman ni Justina asexual? Nang sabi nga niya, di ba, minsan may microaggression. Ako naloka ako doon sa prof, ha? Na nagsabing robot. Hindi pa rin ako nakarecover kasi parang masama yon, wag ganon. Sino man yung prof na yan. Di ba? Kasi judgment yun eh. Even though if it's meant as a joke, di ba? And kahit Pride Month, while I understand it might be a misconception, it can also trigger something sa ibang tao, di ba? Paano po kaya, Doktora?
11: Una-una kasi, ang hirap kasi siguro, Mike, for reasons na napaka-limited ng awareness about asexuality.
17: True. Oo.
11: Di ba? Kung sasabihin natin na ang ano talaga, yung kung mas maintindihan, in fact, pag sa mga indie films or even sa mga pelikula, bibihira yung nagsasabi na asexual ito. It's about asexuality.
17: Mm-mm.
11: Pero sa akin, isa lang iniintindi ko palagi kasi naalala ko yun. Kasi nung nag-ano pa ako dun sa matchmade, napag-usapan namin yun.
17: Mm-mm.
11: Parang ito yung quote nila. It's not about how deep you can penetrate someone's body. When you talk about asexuality, it's about how deep your connection is with that person's mind and soul.
17: Ay, true naman yan. Diba? Justine, ang masasabi mo doon?
22: Tama naman po. Kasi parang katulad lang din naman po kami ng ibang tao. Di naman porque ta sexual is different na kami kumilos o ganun. Parang the way other people connect with other people, ganun din naman po kami. Kapag nakikipag-usap, kapag nakikipag-tropa, kapag nakikipag-relasyon, hindi naman po siya nagiging kakaiba o nagiging weird. Pares-pares po yung connection namin sa ibang tao.
17: Which I think is, yun nga, masyado kasing kino-compartmentalize ng society natin that if you belong to a certain gender, di ba, ganito ka dapat magmahal, ganito dapat yung attraction, ganun yung nangyayari sa atin eh. So thank you for proving us na wrong nga ang mga ganitong mga bagay. Justine, in your case, I'm sure may mga makakapanood nito na part ng community mo, di ba, sa mga asexual, asexual support PH, ano ang message mo sa kanila, sa mga kapwa mga asexuals?
22: I guess my message for my fellow sexuals is to just live their lives as they usually do and to just be proud and open of who they are. And if there are people who may hate them or may say negative stuff about them, I know naman na it really comes from the lack of knowledge about what the sexuality is. So to be patient, to explain our identity, our orientation. Kasi sa mga ganong bagay, mas na-expand yung understanding ng mga nakakausap na namin. And always know na hindi naman kami nag-iisa. Hindi lang naman porque the sexual ay nag-iisa na sa buhay. At hindi lang naman sila nag-iisa asexual sa buong mundo. There are people who are with them and your family, your friends. So, ganun.
17: Oo. Saka ang dami nyo, ha? di ba nabang ginag-doktora, lima yata yung under ng, maraming pwede magbabarkada doon sa part na yun. Ayan. Doktora, kayo naman, for asexuals who are want to seek help, kasi again ang gender kasi minsan hindi madaling pag ginagawang issue ng ibang tao, and some people do not know how to cope accordingly dun sa mga changes or dun sa na-experience nila, whether it's discrimination or whatsoever. Ano po ang masasabi niyo sa kanila?
11: Okay, sa akin kasi, if you are able to parang maintindihan mo na yung sarili mo, the first thing, naalala ko kasi sinabi mo nga kanina, it's you celebrate Pride Month. So why not celebrate your identity? And you have to validate the ACE experience. You have to reject the idea that anyone, like being asexual, is broken for not feeling sexual attraction. So yung maganda eh, yung parang you will be able to experience what true happiness is if you are able to validate your ACE experience. Kasi yung iba, diba, parang sinasabi,

0: Justin, bakit? Kasi ba dahil ace, isa ang naisip ko lang, nag-invento lang po ako ha, don't quote me on it. Ang ace ay isa lang, di ba? Parang ganon.
1: Oo, di ba? Oo.
0: Oo. So wala siyang partner.
2: Pinaikli lang po talaga na asexual ace. Pinaikli lang na.
0: Hindi ass. Di ba? Oh, okay. Oh, nag-guess ko na, sinensor ko yung sarili ko kung bakit hindi yun na, hindi yun na ano. Pero sige, ayun, at least malalaman natin niya. Oh, sige, bago tayo magtapos, Justin, how can they reach out to you in case may mga questions yung mga listeners and viewers natin about asexuality?
2: So you may, I do TikTok, YouTube, and Facebook po. My username is JustHMENO. So you may contact me through there. I make vlogs. I've also made a short film about the sexuality. Yun po yung thesis namin. So ooh! Just feel free to reach out.
0: Ayan. O, ito na. Meron na kayong resource person dyan. And of course, Dr. Camille na maraming racket. Saan kanila mahahanap kapag gusto rin nila ng expert advice? Ayan.
1: Okay. Meron kaming Facebook account, yung The Clinic of the Holy Spirit. So, if ever na alam ko napakahirap para sa inyo na sabihin talaga kung ano yung problema, you can write dun sa ating ano direct message sa inbox natin. Or at the same time, kung gusto niyo talaga magpa-consult with regards to sa counseling or kaya naman psychiatric services, meron pong nakalagay doon kung kailan yung mga schedule ng mga psychiatrist namin. And at the same time, siguro, Mike, ito na rin siguro gusto ko lang pagkakataon na nag-start kasi ang Philippine Mental Health kasi nagsabi na you have to start a community-based type ng mental health activity. And with that, hindi ang Barangay Kaunlaran and Barangay South Triangle started this year na kung meron sila doon sa community na nagkakaroon ng problema, meron kaming tinayo na parang small parang clinic, MWF, tsaka may schedule kami doon with my interns para kung sakasakali may problema, and it's for free.
0: Ayan. Yung
1: para ng community na yun.
0: Sige.
1: So, it can entail yung problems about yung, syempre, kung may gender dysphoria, kung merong anxiety, kung may depression, we will be able to counsel them kung ano yung pwedeng gawin, at saka kung ano yung possible process na nag-mediate din yung, kasi di ba ang hirap din pag mag-open up ka tapos nagukulpi pa yung bata dahil ganito. So kami yung tumutulog doon.
0: Ayan. Ang ganda naman, no? Maraming salamat, Dr. Camille at Justin, for sharing your time and stories and knowledge with us today. Mabuhay kayong dalawa and sa uulitin. Hindi pa to ang last, okay?
1: Thank you, Mike.
2: Thank you.
0: Ayan, mga ka-rainbow, kagaya ko ba kayo na marami rin natutunan for today sa dami ng mga minention nila eh. Talaga naman na-overwhelm ako sa information pero siguro yung dalawa kong key takeaways lang. Number one, magkaiba ang romantic attraction sa intimate desires. So wag natin pag-isahin lang at pwede yon, okay? And number two naman, ang mga asexuals, di ba? Kahit na ano pa yung mga narinig natin today at may limang klase pa sila, they're very much like everyone else. So don't judge them because of their gender. Instead, allow them to be seen, heard, felt, and celebrated for who and what they are. Kasi, much like everyone else, deserve din nila yon. So ayan, pwede nyo pong balikan to episode na to. Naka-up na mamaya sa Radyo Magazine at sa Rainbow Radyo Facebook page. At gaya ng dati, bago tayo magpaalam, laging tandaan, ano man ang pinagdadaanan, kaya mo yan. Dahil walang iwanan, dito sa Rainbow Radyo, belong kayo dito. Ako pa si Coach Mike Celis, hanggang sa muli. See you guys next week. Bye!
3: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Celis. Tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasahan.

0: Sam na kapayapaan sa Mindanao.
1: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
0: Ang Barm Parliamentary Elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsa Moro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsa Moro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng Barm sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
2: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
2: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
4: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
5: Maganda bang takbo?
4: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
2: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
6: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
2: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
1: This is one of the success stories that really that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many many things.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
7: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
8: Fake news yan! Mali!
9: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
8: Fake news yan! Mali!
10: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
8: Fake news yan! Mali!
11: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
12: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
13: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
12: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
13: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
12: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
14: This is a public service announcement.
15: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit, kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
14: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service,
16: and Radyo Magazine,
17: 1278 AM.
14: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili,
19: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin,
19: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
14: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Magazine,
17: 1278 AM.
20: Dagling kaalaman.
21: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
20: Dagling kaalaman.
22: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
23: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
24: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
22: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
17: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Magazine 1278.
25: Bubungad sa umaga.
26: Trending issues na pinag-uusapan.
27: Mga programang aabangan.
28: Agahan.
27: 66 Informasyon,
28: GIS, your General Information Station.
17: Radyo Magazine, 1278 AM.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko.
29: Radyo Pilipinas.
31: Welcome sa Mind Matters, kung saan ang bawat kwentuhan ay isang hakbang tungo sa pag-unawa, paghilo at pag-asa. Samahan niyo kaming pag-usapan ng mental wellness at himayin ang mga paksang sumasalamin sa ating lahat. Tara na't makinig sa usapang makabuluhan, payo ng eksperto at mga kwentong nagbibigay inspirasyon. usap tayo, sabay nating tatahakin ito. Hatid sa inyo ng Philippine Psychiatric Association dito sa Radyo Magazine.
0: Day sa ating lahat. It's another Saturday at tayo ngayon ay nasa Mind Matters Conversations on Mental Health. Ako po ulit si Dr. Joan May Perez Rifarial at on behalf of the Philippine Psychiatric Association, I wini-welcome ko kayo sa ating episode 74. Ang bilis ng panahon, we are now on our episode 74 at ang topic natin for today is on suicide awareness. So bago tayo magsimula, ay magpapasalamat po muna ang Philippine Psychiatric Association sa Radio Magazine, Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services, Officer in Charge, Alan Alianige, Radio Magazine Station Manager, Ms. Marinella Texon, Technical Team, Marisol Malimban, Sam Reyes, Rona Esperanza, Julius Ungab, and Camille Umali. Sa ating Executive Producer, Jared Moreno, and Stinger Voiceover, Mitzi Colleen Aguinaldo. Alright, today ay pag-uusapan natin ang isang topic na hindi madaling pag-usapan. In fact, oo nga, hindi siya madaling pag-usapan and sometimes may mga emotions tayo or kanya-kanyang mga reasons na medyo hindi pa rin tayo, hindi siya pinag-uusapan in mga the normal situation. So minsan kapag naririnig natin ang salitang suicide, na para bang bigla tayong nagiging uncomfortable at hindi natin alam kung ano ang ating sasabihin. Minsan ay iniisip natin na baka mali ng ating masabi, so we are conscious of our words. Or minsan naman ay dahil hindi natin alam kung paano sisimulan ang discussion on suicide, ay pinipili na lang natin na manahimik. But for today, ang ating goal ay hindi para manakot, ha? This is in fact a very, very important topic. Ang gusto natin ay mas maintindihan. Noong September 10, which was a Thursday, ay atin pong inobserve ang World Suicide Prevention Awareness Day. Prevention, prevention ng ating goal. Kaya gusto natin itong pag-usapan in a safe space na walang judgment like mind matters. Kasi ang suicide at suicidal thoughts ay hindi naman siya tungkol sa pagiging mahina ng isang tao or selfish or kulang sa faith or simply ayaw nang mabuhay. Of course, we know na mas komplikado ito kaysa doon. At may mga pagkakataon na sobrang bigat na ng emotional pain ng isang tao at parang lumiliit na ang kanyang mga nakikitang options at parang nawala na yung ibang mga possible na paraan kung paano matapos ang sakit or ang bigat. No? Sometimes it can be very heavy, di ba, sa feeling para matapos na ang mga pinagdadaanan. At hindi rin pare-pareho ang experience ng bawat tao. May mga tao who would choose na tahimik lang nilang dadalhin or sosolohin ang kanilang mga nararamdaman at may mga tao na hirap sabihin kung ano ang mga nangyayari sa kanila. But meron din mga instances kung saan hindi agad napapansin natin na nahihirapan na pala ang ating mga loved ones or yung mga individuals na malapit sa atin. Kaya today ay gusto natin pag-usapan in a safe space. So, and you can always comment and share your thoughts as well kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng suicidal distress. Paano natin kakausapin ang isang tao na mukha na siyang nahihirapan or nabibigay na sa kanyang dinadala, ano ang mga magandang sabihin at ano naman ang mga kailangan iwasan ng mga phrases or words to say sa isang tao na may mabigat na dinadala. For example, I still hear this sa aking clinical practice na, Doc, ano talaga yan siya? Tamad yan siya, kaya ayaw niyang bumangon. No, we need to avoid, di ba, yung mga comments like that. No? Or, arte-arte lang naman yan, wala naman. So, we should be very careful also and mindful sa ating mga salita. At higit sa lahat ay gusto natin pag-usapan kung paano tayo makakagawa paano tayo makakatulong, no? Be it in the workplace, in the schools, healthcare settings, sa community natin, of course, ating mga family, kung saan mas madali sanang magsabi na hindi na po ako okay at kailangan ko na ng tulong, no? Na sana ay handang lumapit, no? Yung mga those who are in emotional distress and pain, sana ay they can go to someone kaagad without judgment. Kaya samahan niyo po kami sa isang makabuluhang usapan at may chance din kayong magtanong ng live. Please comment lang or you can share sa inyong mga thoughts sa Facebook page ng Radio Magazine 1278 AM to participate in today's discussion. And let's make this a meaningful conversation together. And today, we are very blessed kasi makakasama natin ang isang guest na talagang may malawak na experience sa parehong psychiatry and neurology. Joining us today is Dr. Arnold Angelo Pineda. Si Dr. Pineda, or Dr. Arnold as we call him, ay isang neurologist and psychiatrist with extensive clinical and academic experience in both fields. Siya currently ang head of the Section of Neurology and Stroke Unit at Green City Medical Center at siya also ang chair of the Department of Physiology at Angeles University Foundation School of Medicine. At siya rin ay nag-serve na as the president ng parehong Philippine Neurological Association and the Philippine Psychiatric Association. And so with that, today ay makakasama natin siya para mas maintindihan natin kung ano nga ba ang suicidal distress, paano natin ito mas makikilala, or ano nga ba ang mga red flags na kailangan natin bantayan, no? Kung meron tayong mga loved ones or kakilala na maaaring dumadaan, no? Sa ganitong state, no? Of emotional distress. At higit sa lahat, kung paano tayo makakapag-respond at tumulong ng may malasakit at bigyan, no? Ng tamang attention and care. Kaya Dr. Arnold, welcome sa Mind Matters.
1: Hi, good morning Dr. Joan. Good morning po sa ating mga taga-panood at saka taga-pakinig sa ating programang Mind Matters. Magandang umaga po.
0: Yes, thank you very much Dr. Arnold. Alam natin lahat na ikaw ay napaka-busy bilang parehong neurologist and psychiatrist, but glad to see you today at really very blessed na tayo na nandito ka. So Doc, gusto mo bang batiin muna ng good morning lahat ng mga nasa Pampanga or anywhere today?
1: Yes. Good morning po sa inyong lahat. Maya paabak po sa mga taga Pampanga po. And thank you for listening to our discussion this morning.
0: Yes, kasi napaka-relevant, napakahalaga, Doc, no, ng ating topic for today. So, Dr. Arnold, let's start. Kapag sinabi natin na suicide awareness, di ba, which we observe noong September 10, ano ba talaga, yes, Doc, ang ibig sabihin nito? Can you give us your thoughts on this?
1: Yes, actually ang suicide awareness o yung tatawag natin kamalayan about sa pagpapakamatay ay yung pagpapalawak ng knowledge sa ng publiko tungkol sa suicide. Kung ano ang palatandaan nito at kung paano ito mapipigilan at paano magbigay ng tulong sa mga taong nasa krisis. So bakit ito mahalaga? First is para matanggal yung tinatawag nating stigma, no, yung mm-hmm. yung takot o hiya sa pag sa mga usaping kalusugan ng isip or mental health, no. Mm-hmm. Pangalawa, ito ay makakatulong sa maagang pagtukoy or tumulong dun sa mga taong nagkakaroon ng ganitong problema para isang babala, para bago maging huli ang lahat, no? Mm-hmm. And pangatlo is para pakita natin ang suporta natin dun mm-hmm. sa mga nahihirapan na hindi sila nag-iisa at meron pang pag-asa na na ma-expect sila sa buhay.
0: Yes, ang ganda nun, Doc, no? So para it encompasses not just the prevention aspect, but also yung para ma we are able to identify early at makatulong tayo at mabigyan also ng hope, di ba, Doc? Merong help always available at hindi sila nag-iisa. Doc, marami ang viewers natin today. Sobrang daming questions, Doc, ang pumapasok. And meron ka agad dito, Doc. Wag muna natin, ano to, Doc, no? May question here, Doc, na this is interesting, ang kanyang question, Doc. Meron ba daw, Doc, no? As mentioned nyo kanina, we need to identify early mga vulnerable na demographics or age group daw, Doc, na mas dapat natin binabantayan?
1: Actually, yung mga demographic ngayon, lalo na sa nagkakaroon ng problema sa mental health is all-encompassing na, no? Hindi na lang sa isang sector na nakakita tayo ng mga kabataan na nagkakaroon ng problema na nakikita natin sa media ngayon, no? Yung mga nagkakaroon sila ng mental health issues, yung mga adult stage na usually yung more common na nakikita natin na nagkakaroon ng mga depression, nagkakaroon ng anxiety, as well as yung elderly population as well na nagkakaroon din ng problema, lalo na yung may mga problemang mga medical, no, mga ibang medical conditions na magpipredispose din sa kala magkaroon din ng mental health issues na sinasabi natin.
0: So, parang lahat, Doc, maybe kung meron silang risk factors or the maraming mga factors kasi involved here, kaya mas maganda we are aware kung ano ba yung mga kailangan din, mga senyales na babantayan as well, aside from dun sa sinabi natin, Doc, no, na demographic data. Oo. Kasi
1: may sinasabi tayo mga warning signs usually na usually nagbe-verbalize or nagsasabi yung pasyente o napapansin natin na nagiging behavior nila or asal nila, no? So usually itong mga babalang to o mga warning signs, usually yung madalas silang pag-usapan ang kamatayan or pagkamatay, usually nabibanggit nila nawawala na sila ng pag-asa, or yung pakiramdam na mag-isa na lang sila o nagiging parang pabigat na sila sa pamilya o kaibigan. So, yun, lumalayo yung mga loob nila sa kaibigan at pamilya, or tinatawag nating social isolation, nagbabago ang ugali, or emosyon, o magagalitin na tinatawag, or yung nagahabilin na sila, no? Yung mga binibigay nila yung mga possessions nila, o yung mga gamit nila, o parang namamaalam na sila, nagbibigay na sila ng message sa mga loved ones o mga kaibigan na nagahabilin na sila. So ito, mga warning signs ito o babala na baka magkaroon ng or mag-act upon yung tao sa kanilang mga suicidal tendencies or ideation na tinatawag.
0: Yes, oo. Kaya verbal, Doc, no? In fact, for some, meron din, Doc, aside pag sa verbal na sinasabi nila, some may post online also, no? Na parang I want to end it all, mga ganun, Doc. So, kailangan we take this seriously, di ba, Dr. Arnold?
1: Yeah.
0: So, Doc, ang question din, no? May question here. Ano daw ang reason na hirap tayong pag-usapan ang suicide, Doc? What makes the topic parang uncomfortable na pag-usapan?
1: Yes. So, actually, yung tinitawag, yung sinabi natin kanina na stigma ng discrimination, no? So marami pa rin naniniwala na kung meron kang mental health problem, ito ay tanda ng kahinaan or kakulangan sa pananampalataya or sa pag-iisip, kaya nahihiya or natatakot magsalita ang mga tao tungkol sa mental health problems or issues, no?
0: Mm-hmm.
1: So takot din sa panghuhusga, natatakot sila makaranas na ituring na, yun nga, yung nabanggit mo kanina, parang nagpapapansin lang yan, o baliw, o layuan sila ng pamilya o ng mga kaibigan, no? Pangalawa is, kakulangan sa kaalaman. Minsan, hindi nila alam kung sino kakausapin ng kanilang pinagdadaanan na nahihirapan na sila, na pwedeng makapagpalala ng sitwasyon, no? Also nasa kultura at relihiyon natin na sa kulturang Pilipino, madalas na itinuturing na bawal or parang tabu na pag-usapan ang kamatayan o pagpapakamatay dahil sa relihiyon natin, no? At yung mga traditional na pananaw. So ito yung mga dahilan kung bakit minsan nahihirapan pag-usapan ang tungkol sa suicide.
0: Correct. And I think, Doc, very, ano din, no? Sometimes siguro, kahit may dinadala tayo na mabigat, parang hirap tayong to tell someone, kasi baka nga, no? Yung ganon, fear of being judged doon, yes. And then that takot also, no? Na baka lang, walang makakaintindi, di ba, Doc? Yung parang ganon. So, paano natin, Doc, mas maiintindihan kung ano talaga ang maaring pinagdadaanan ng isang individual na umaabot na siya sa point ng matinding suicidal distress?
1: Yes. Oo, upang maintindihan natin yung yung kaisipan ng isang taong nakakaranas ng suicidal distress, mahalagang maunawaan na ang kanilang isip o yung nasa isip nila nasa ilalim ng isang matinding crisis at itong isang psychological na sakit. Hindi nila, usually ang way of thinking nila, hindi nila gustong tapusin ang kanilang buhay dahil sa kawalan ng pagpapahalaga, pero gusto nilang matigil yung sakit na nararamdaman nila or sakit or hirap na nararamdaman nila. So yung tinatawag nating, nagkakaroon sila ng parang tinatawag nating tunnel vision or cognitive tunnel vision, kung saan lahat ng pinto or lahat ng options sarado na. And yung nagiging option na lang nila yung kamatayan o pagkawala ng buhay dahil yun yung para makawala sila sa current situation nila. No? Mm-hmm. So yung tunnel vision or kawala ng ibang alternatibo ay nararamdaman ng isang taong nasa suicidal distress na minsan hindi na nagiging logical or logical ang kanilang pag-iisip or solusyon, no? So para sa kanila permanente na at hindi na mababago ang kanilang problema, no? Second, yung sinabi natin, yung perceived na burden sila o pabigat sila sa pamilya or sa mga kaibigan, ito yung nagdudulot ng matinding guilt at hiya sa tao, no? Or sa na pinagdadaanan niya, no? Tapos, yung may term yung mga psychologists at saka psychiatrists, yung tinatawag nilang psych ache, no? Parang ito'y sakit both ng isip at kaluluwa na dulot ng kabiguan, trauma, or depression, no? So, kapag umabot na ito sa hindi na kapasidad ng isang tao, nagiging parang yung term natin marupok o parang weak na sila sa isip nila, sa kagustuhang mabuhay. And yung feeling trapped sila sa sitwasyon, meaning parang wala nang labasan o wala nang takasan or wala na silang ibang option para gawin ito. So yun yung tinatawag nating suicidal distress na nasa pag-iisip ng isang taong nag-iisip na saktan yung sarili.
0: Ang ganda nun, Doc, no? Sa yung tunneled vision na parang nalilimitahan na ang kanilang options when they are going through a difficult na situation, and then yung psych ache. So talagang we can see here not just the vision and the thoughts but pati emotions, diba, Doc? That feeling overwhelmed, trapped, hopeless, diba, Doc? Yung kanilang it's really an interplay of our thoughts, cognition, emotions, and of course these can also be siguro, Doc, no, translated into yung kanilang mga action, like yung sinabi mo kanina, Doc, no, na baka wala na silang nakikitang option kaya they feel na ito na yung way na to cope with the situation. Pero Doc, sa mga family or loved ones na kasama nila sa tahanan, maari or teachers or colleagues na sa trabaho, ano kayang reason na hindi kaagad napapansin parang minsan mahirap makita from the outside na meron na palang pinagdadaanan ang ating loved one, ang ating kasama sa school or sa workplace or sa community. Maaring ganun, Doc, eh, no? So ano kayang reason na hirap siyang mapansin kaagad?
1: Usually, hindi napapansin kasi minsan parang inaasa nila o yung pagiging yung mga symptoms ng mental health issues na blame nila sa ibang bagay, like for example sinasabi nila ay baka pagod lang, no? Or ayaw lang nilang mag-explain o magsalita. So sometimes hindi rin nila usually like for example sa akin sa mga pasyente, minsan sasabihin niya wala naman siyang sinasabing problema. Pagtatanungin namin, sasabihin niya okay siya, but meron na palang pinagdadaanan yung tao. So usually yun nga yung dahil nga sa stigma na na parang kung sasabihin nila na merong pinagdadaanan o meron parang mental health issues, sinyalis ito na ng kahinaan o yung parang helplessness na tinatawag.
0: So siguro, Doc, kung tayo ang kasamahan nila sa tahanan, parang dapat we are also very alert, Doc, no, sa mga cues, mga pagbabago sa kinikilos, like yung what you mentioned kanina, kung dati siguro pala tawa, pala join, no, sa ating mga lunch breaks or nagjo-joke biglang
1: yung pagbabago ng ugali, 'di ba? Yung napapansin na dati yan masayahin, dati very outgoing, ngayon gusto na lang nasa kwarto na lang palagi, hindi na lumalabas, hindi nakikihalubilo sa mga kasaman sa bahay o sa mga kaibigan, ito isang warning sign na baka may pinagdadaanan yung kasamahan natin or yung loved one natin.
0: Correct. So, Doc, paano natin masasabi? May difference ba yung meron tayong, kung meron ng isang individual na may matinding pinagdadaanan versus someone na who is already having suicidal thoughts versus someone na kailangan na talaga ng urgent help?
1: Yes. So, yung mga palatandaan, no? Yung sinasabi natin na going through a difficult time or may pinagdadaanan na mahirap na panahon, no? So ito yung mga taong may bibigat na problema, may stress o pagsubok, halimbawa may problema sa pera, sa trabaho o pamilya, no? So usually nakikita natin malungkot sila or stress sila or umiiyak, pero hindi kaya pa rin nilang umasa na bubuti yung sitwasyon. Nasa isipan pa rin nila bubuti yung sitwasyon. And walang pagnanais, lasaktan ang sarili o tapusin ang buhay. So, sa Tagalog, nahihirapan at pagod lang sa problema, pero gustong mabuhay at malampasan ito, no? Yun naman may mga suicidal thoughts or ideation or may kaisipan ng pagpapakamatay, ito ay merong malalim na sakit o kawalan ng pag-asa, kaya pumapasok ang ideya ng kamatayan bilang isang option. So, maaaring itong tinatawag na passive or gusto lang itulog niya at huwag na magising, or active na may iniisip na siyang paraan. No? So, tanda nito is yung sinasabi na nila, yung sinabi natin kanina, pabigat na sila sa iba, burden na sila, blanco na ekspresyon, nagbabago na ang cycle ng tulog, no? Hindi na nakakatulog, hindi na nakakakain, or gustong tahimik at mag-isa na lang, nagkukulong sa kwarto. So, in our language, ito yung may malalim na emotional na sakit na pumapasok na sa isip na mawala o mamatay na, and then pero wala pang tiyak o agarang balak sa sandaling iyon, no? Yung pinakahuli o yung urgent o yung kailangan ng agarang tulong o crisis na tinatawag, ito yung critical at mapanganib or very dangerous na sitwasyon na meron ng aktibong plano. No? Hawak na niya ang gamit o nasa isip na niya yung paraan kung paano niya gagawin. No? Kaya, or nagpapakita na ng senyales ng tangkang pagmamatay. Sinasabi natin yung kanina, yung nagpapaalam na sa kaibigan, no, o yun nga, nagpo-post na sa Facebook, pinapamigay na yung mga mahalagang gamit, or directly sinasabi ng wala nang kwenta ang buhay ko, tatapusin ko na ito. So, sa language natin, kailangan na ng agarang aksyon dahil desidido na siya or gagawin na ang pagpapakamatay. So, ito yung kailangan bantayan, huwag iiwanang mag-isa, at ito yung kailangan ng professional help na natin tinatawag.
0: Thank you, Doc, no, for differentiating na yung kung emotional distress and then passive and active na acute distress na at kailangan na talaga ng emergency help na kailangan bantayan at wag iwanan. Doc, may question here from our viewer. What ano daw, Doc, ang kailangan ang pwedeng sabihin to someone na maaaring dumadaan sa mga ganito po, Doc, na self-harm or suicidal tendencies or suicidal thoughts? Ano daw po, Doc, ang best way to help or to approach at anong magandang sabihin?
1: Okay, so yung mga dapat gawin is, one, kung magtanong na tayo ng direkta, no? So itatanong natin, iniisip mo bang sakta na sarili o magpakamatay? So, yung kasing iba, yung yung misconception is kapag tinanong mo is parang nagtatanim ka na ng ideya, no? Which is not, no? So, ang hindi kailangan gawin is parang pangaralan or invalidate natin yung kanilang mga isipan, no? So, yung mga statement na ang dami mong dahilan, iwasan yung statement na ang dami mong dahilan mabuhay or yung ang daming naghihirap kumpara sa'yo, ito eh parang ini-invalidate mo yung nararamdaman nila, no? So, yung sinasabi mong itanong mo ng direkta is ito yung nagbubukas ng pintuan para magsalita sila, para mag-communicate sila na sabihin nila kung anong nararamdaman nila, no? So, second is nagtanong ka, pangalawa is makinig, no? Nang walang paghuhusga, no? Sa hayaan silang ilabas yung kanilang nararamdaman, pero hindi tayo magpapayo kagad. Pabayaan muna natin silang magsalita, no? So, ang huwag nating gagawin is huwag tayo makikipagtalo, no? Huwag nating pagtalunan kung bakit kailangan hindi siya magpapakamatay or hindi anong dahilan, etc. So, we do not question kung ano yung pinagdadaanan nila, no? Thirdly is kailangan natin panatilihing ligtas, no? Usually tatanggalin natin yung mga bagay na pwede nilang magamit para masaktan nila yung sarili na, no? But also is huwag tayong parang mangako na itatago yung balak nila, no? Mas mahalagang iligtas ang kanilang buhay kesa sa magtago ng sikreto. So ito yung mga pwede nating gawin kung na pinakamabisa para malinaw na maibigay yung tulong kaagad sa kanila.
0: Ang ganda nung sinabi mo, Dr. Arnold, no, na let's avoid talaga. Be mindful talaga dapat tayo sa atin also mga sinasabi, yes. No? The words that we say and careful na para wag din ma-invalidate, no? Kasi sometimes, diba, Doc, kung na-invalidate ang emotions, yun yung mga tumutulak palayo, eh, no? Na parang takot na sila to express further or magkwento pa kasi parang nasa-shutdown ka agad.
1: Yeah, nawawala yung trust sa'yo na parang, parang na-judge na niya ako, di ba? Lalo na ngayon, yung culture na parang kung ano yung naiisip ng ibang tao sa'yo is more important rather than kung ano yung isip mo sa sarili mo, eh. So, minsan, pwedeng maging hindrance or maging barrier for him or her to open up dun sa nagbibigay ng tulong.
0: Mm-hmm. Doc, meron tayong phone in. May question here, Doc. Kakapasok lang. If it's okay to ask, ano daw, Doc, ang mga cause nitong suicidal tendencies ng isang individual? Paano daw ito, Doc, nagde-develop? Ito daw ba ay social, cultural, or bigla na lang daw bang pumapasok sa isip ng isang individual? Siguro, Doc, parang tuturuan natin siya how to understand na yung pagkakaroon itong suicidal behavior or thoughts.
1: Yes, actually, yung suicidal thoughts mm-hmm. or behavior is multifactorial. Mm-hmm. Maraming mga factors na involved. Nabanggit mo nga, nabigat natin kanina, pwedeng cultural, pwedeng mm-hmm. social, no? Nasa family. Pero ang yes. bottom line is pumapasok usually yung suicidal thoughts kung meron tayong pinagdadaanan na stress or meron tayong mental health issues na tinatawag. Mm-hmm. No? So, isa kasi sa itong criteria para masabi natin, halimbawa sa major depression, mm-hmm. ang suicidal thoughts or ideation, isa sa mga criteria para masabi natin na depressed yung isang tao. So, nasabi ng mga eksperto na yung suicidal ideation, it points to a particular mental health issue or problem. Mm-hmm. So, ito yung nga, ang pinanggagalingan is itong mga tao ito, may pinagdadaanan na stress mm-hmm. or mental health issues.
0: Yes, oo. Parang ang ganda nun, Doc, na we should look at it from a holistic na point of view or understanding. Yeah. Usually, Doc, sa atin, Doc, no, we follow always the biological, psychological. Yung na-mention mo, Doc, kanina, na baka maari also, no, na may pinagdadaanan na trauma, stress, distress na acute na nangyari, which could also trigger yung chronic na vulnerability ng isang individual, especially kung merong mga pinagdadaanan also ng mga mental health conditions. And of course, social also and spiritual aspect of it. Yeah. Doc, sa sobrang dami ng questions, pause muna tayo for a while, Doc. Kailangan lang natin babatiin kasi ang dami natin viewers today kasi nga napaka-relevant ng ating topic. So, let's say good morning kay Sean Kyle Flores. Good day, Dr. Joan and Dr. Arnold. Depression, Doc. Depression is no joke. There are people and health professionals who are always ready to support and promote good mental health and wellness because our mind truly matters. Thank you for this, Sean. So even though we have mental health first aiders, we should not forget that we need mental health experts such as psychiatrists who can provide professional support. Shout out to Jolly Mar Acuyong of Radio Magazine and Avi Makurot, a certified mental health first aider and entrepreneur. Thank you and God bless you. God bless you also, Sean. From Sean Kyle Flores, currently studying Associate in Computer Technology or ACT first year at City College of Angeles. Oh, Doc, Angeles, in your area.
1: Hi,
0: or CCA. Uh-huh. And watching from Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Good morning to Michael Resuelio. Good morning daw sa ating lahat, ang aking asawa. Doc, si Nolly ay nanonood. Hi daw sa iyo, Doc. Ang aking dad also ay nanonood. Romel Livid. Good morning, Romel. Blessed weekend again pa rin sa Mind Matters, Dr. Joan, Dr. Arnold, at sa ating lahat. Meron siya, Doc. Hi and smiley face. Doc, meron din tayong very special greetings for today. Happy birthday to Mommy Amanda San Pascual Guillam. We love you very much. Of course, this is from the family of Mommy Amanda. Mommy Amanda, wishing you all the best today and always and forever. And I wish you all the very best in life, the best in everything. And of course, happy anniversary sa lahat ng mga nagse-celebrate daw ng may mga anniversaries today. Happy, have a wonderful celebration. So Doc, balik tayo. May mga phone-in questions din also here. And may question dito, Doc. I'm not sure if you can comment on this, Doc. Ang suicide daw po ba is parte of human nature? What's your thoughts on this, Doc? Parte daw ba siya ng human nature? medyo challenging to ha, medyo difficult yes, tong question to do.
1: Medyo ano siya, medyo controversial.
0: Controversial. So,
1: so, kung sabihin nating part, kasi kung sinasabi, ang masasabi ko is part siya ng isang psychiatric illness, no, yung sakit. Kasama siya sa mga symptoms ng isang sakit or para masabi natin nga na meron tayong depression eh yung suicidal ideation or tendency. Pero para sabihin natin it is part of human nature eh parang medyo sa akin hindi ako yung sinasabi natin baka sinasabi niya human nature is yung normal na human yes. nature or human psyche.
0: Oh.
1: Eh hindi. So parang sa tingin ko is more on kung meron na tayong mental health condition, doon siya pumapasok. So,
0: yes.
1: Normal mental, human nature siguro hindi. Pero sa mental health, sa illness, so mental illness, kasama siya.
0: Yeah, I agree din, Doc, no? Kasi ako naman, ang thoughts ko about this, ako din eh, di ba? Mag-share din ako ng thoughts. Evolutionary kasi, ang humans talaga would strive, di ba? For survival. Yeah. Kaya survival tayo kahit caveman days, di ba? So we strive for survival. So hindi siya. No? It's not part of human nature. And again, malaking ano kasi ito, eh, no? Maraming mga factors which could affect na kung paano nagkakaroon ng suicidal thoughts and tendencies or behaviors ang isang individual. Which is, Doc, di ba sa practice mo, Doc, as a psychiatrist, Doc, paano ba yung mga usually, Doc, na tinitingnan mo mga aspeto ng buhay ng isang individual, Doc, na who may be going through mga ganitong suicidal thoughts, Doc? Ano usually yung mga, saan ka, Doc, nagfo-focus? Or ano mga questions mo, Doc, sa anong mga areas ng kanilang buhay?
1: So usually, kapag nag-consulta yung pasyente, no, as a psychiatrist, one is yung pumapasok, yung tinatawag natin suicide risk assessment. Yes. No? So yung direct ang tatanungin, yung pasyente, tungkol sa kanyang nararamdaman, pero empathetic or professional yung approach natin, no? So papasok din yung kasakalukuyan ba eh pumapasok sa isipan o nagsisimula ito o and gaano kadalas mangyari na pumasok to sa isipan, no? Second is yung nga sinabi natin kung may plano or intention or kumparaan or kailan or yung panahon na gagawin nila or meron ba silang access dun sa mga ganitong mga paraan or plano, no? And then history ng pasyente, yung kasaysayan o nagtangka na ba silang gawin ito dati, no? Meron na ba silang previous attempt o nang manakit nasaktan o ang sarili nila dati, no? Second is yung sa psychiatric evaluation, kasama dito yung pag extract natin ng information kung meron tayong ibang symptoms ng sakit na pwedeng masabi natin na kasama pala ito sa isang depression, no, or sa isang bipolar disorder or sa anxiety or sa isang psychosis, no. So doon pumapasok yung mga diagnostic criteria o yung mga criteria na sinasabi natin para masabi na merong ganitong psychiatric condition o sakit ang isang pasyente, no? So, pwede natin tanungin din kung nakakaranas siya ng matinding stress ngayon, problema sa pamilya, sa financial, no, pananalapi, or traumatic experience, halimbawa, na pwedeng maging cause ng stress niya, no? Pangatlo is paggamit ng mga substances tulad ng alak o ng droga. Usually, ito ay nagpapataas ng percentage na pwedeng maging impulsive or padaos-daos yung ano nila, yung behavior nila, no?
0: Yeah.
1: Yun. So usually yun yung mga mga tinatanong natin o yun yung pag nagpunta sa akin yung pasyente or sa psychiatrist o pasyente, yun yung mga gusto nating malaman mula sa pasyente.
0: Yes. So, Doc, maraming questions dito on
1: yes.
0: how...
1: And then, also siguro yung safety ng pasyente, no? Na ligtas siya, na yung pagpapasya ng doktor, magtutulungan yung doktor, yung pasyente, at saka yung family. Tapos, malalaman din natin kung mayroon mga warning signs. Yung mga sinabi natin kanina na mga trigger signs or warning signs, meron na rin tayong coping strategies or plans para sa pamilya na if ever mangyari or mas mag-worsen yung symptoms, kung ano ang gagawin. Mm-hmm. And then, yun nga, yung paggamot ng pasyente, pagbibigay ng medication, no, magre-reseta, therapy.
0: Correct.
1: No? Or kung talagang high risk yung pasyente at matindi at agaran yung panganib, eh baka kailangang i-admit sa ospital o sa psychiatric facility yung pasyente.
0: Yes. Ang ganda nun, Doc, no? So parang meron tayong suicide risk assessment and then nakikita natin doon kung kailangan na ba siya, may imminent na danger sa sarili. And then kung kinakailangan, we will talagang make sure na ang mga individuals are safe. And if it would warrant yung admission muna temporarily sa hospital to keep them safe, no, Doc? Which is temporary. So, Doc, may question din, no? So, na-mention mo kasi daw kanina na yung family is very important. And plans, no? Ano yung plan? Safety planning. Can you describe daw, Doc? Ano ibig daw sabihin ng safety planning?
1: Oh, yung safety planning, yung... napagpasyahan na kung yung risk ng pasyente, kung low risk ba siya, moderate risk or high risk, ito yung pagtutulungan nga ng doktor, ng pasyente at ng pamilya. No? So, nandito nga yung mga trigger or sinyales or warning signs na lumalala yung pakiramdam ng pasyente o yung kondisyon ng pasyente. No?
0: Mm-hmm.
1: Yung mga personal na paraan para mapakalma yung pasyente, yung tinatawag nating coping strategies na tinatawag natin, no? And then listahan ng mga pasyenteng pwedeng tawagan or takbuhan, no? So usually ito yung pamilya, no? O kaibigan o yung meron tayong mga hotlines na tinatawag na pwedeng tawagan para ito kasi mga usually mga psychologists ito na trained sila para magbigay ng advice or ng para makausap ng pasyente tungkol sa nararamdaman o pinagdadaanan nila, no? And yun nga yung isang pinaka-final na safety plan is pagtanggal ng mga mapapanganib na mga bagay sa loob ng bahay, no?
0: Mm-hmm.
1: Yung mga matatalas o yung mga rope o mga pwedeng gawin na para masaktan nila yung sarili nila, itatabi or itatago na yung muna.
0: Yes, oo. Very concrete, Doc, no? Yung mga examples mo ng how to keep our environment, di ba, Doc, safe. Also,
1: yes.
0: Kung merong mga nakalagay na sa identified, yung mga tao na maaring tawagan nila kung nagkakaroon sila ng mga thoughts, suicidal thoughts, emergency, na contact people or mga hotline numbers. So sana nakasave also, Doc, no? Sa ating mga phones. And to keep talaga everything safe, no access to anything na maaring gamitin for someone to hurt themselves. Doc, meron interesting question here. Oh, grabe ang discussion natin today. Puro mga phone-in and messages. Of course, we would like to say hi sa lahat ng mga nakikinig sa Veterans Memorial Medical Center and of course, sa Philippine Psychiatric Association na nakikinig sila today. Doc, should attempts be called quote-unquote attempt?
1: What do you mean na ano na ginawa na
0: pagnanon? Yung I think
1: na,
0: Doc, ang gustong itanong dito is do we use the word attempts? Tama daw po ba 'yon, Doc? Kasi I think meron kasi ano dati, Doc, no, backgrounder, I think. Kung tama ako ha, sa pagkakaintindi nito. 'Di ba, Doc, dati kinorek na natin 'to, no, na walang hindi dapat natin sinasabi na successful suicide. Nalala mo yun, Doc? May ganun kasi dati successful. Wala pong anything successful na pag sinabi natin na suicide. So, ngayon, ang how we corrected that was death. Diba, Doc? Death by suicide. Na? So, ganun tayo. In fact, nag-veer away na rin tayo doon sa completed suicide. Wala, hindi ganun din. Na? So, death by suicide. So, I think ang question here, Doc, is attempts, tama ba na word yon kung sinasabi na suicide attempt?
1: I think, sa akin naman is, it's a right description kung ano yung ginawa, kung nag-attempt talaga. It's a suicide attempt. Or, kasi yung what we're trying to differentiate it from siguro is yung tinatawag na ideation o yung nasa isip pa lang na hindi nagagawa. I think that's yung what we want to differentiate when we're saying suicidal ideation and suicidal attempt siguro.
0: Correct. Oo. Tama, Doc. Ako, I would agree doon kasi iba yung thoughts, suicidal thoughts sa attempt na mismo.
1: At isip pa lang or yung attempt na may ginawa na meron ng actual
0: action.
1: Na action na ginawa. Yeah.
0: Correct. Okay,

0: katawan na magtutulungan para masabi una para yung tinatawag nating pagbabago, no? Kasi yung pamilya, no, o yung kasamahan sa bahay, sila ang unang makakapuna ng pagbabago ng ugali, biglang paglayo ng loob, no, matinding lungkot, o yung pagbabago ng behavior like sa pagkain at saka sa pagtulog, no? So ito yung pag-form ng or pagbuo ng tinatawag na ligtas na kapaligiran, no, yung tinatawag nating safety net, no? So ito yung bukas at walang panghusgang komunikasyon sa loob ng tahanan na magbibigay ng lakas ng loob dun sa may pinagdadaanan para ilabas yung mabigat nilang nararamdaman, no? And third is yung pagtanggal ng panganib. Yun yung sinasabi natin, safe environment, no? Sa mga kaibigan naman, ito yung aktibong pakikinig or pakikiramay, no? So usually sila rin na makakapansin, maliban sa pamilya, yung mga kaibigan, na bakit parang nag-iba na yung ugali, parang lumalayo ang loob, no? Yung kumustahin natin yung ating kaibigan na may pinagdadaanan, ito isang malaking tulong. So, simpleng pangungumusta ay malaking tulong para sa mga kaibigan, no? Yun naman sa eskwelahan, no, lalo na ngayon, 'di ba, yung mga shootings, etc., na kailangan natin ng mental health awareness at edukasyon sa ating mga eskwelahan para maturuan ng ating mga estudyante kung paano mag-handle ng stress, ng emosyon, and kung paano rumresponde, lalo na yung mga teachers, sa mga estudyanteng nagkakaproblema or kapwa estudyante kung ano yung nagiging problema. And yun nga, kung meron silang mga pinaka-common kasi ngayon sa mga estudyante, yung bullying na tinatawag, di ba? Like yung recent, yung nagkaroon ng mga shooting incident, kine-claim na na-bully yung bata, paglikha ng ligtas at inklusibong kapaligiran para mapababa natin yung panganib ng diskriminasyon at yung mga trauma sa kabataan. And lastly, yung sa workplace, no, definitely, lalo na ngayon, yung tinatawag nating burnout, no, yung kailangan ng makatuwirang workload, no, flexible scheduling, no, tsaka paid time off para hindi na overwhelm yung mga empleyado, yes, no. And yun nga, tanggalin yung stigma na pag sinabing, ay, nagpapatingin sa psychiatrist yan, may kahinaan o may kakulangan sa kakayahan, kailangan tanggalin yon sa mindset, lalo na sa workplace o sa trabaho, no? And yun nga, yung access sa psychological counseling o yun nga, maging available yung mga hotlines natin sa mga empleyado para dun sa mga nakakaranas ng matinding stress sa trabaho or sa personal nilang buhay.
1: Yes, napakaganda at very inspiring yung mga messages mo, Doc, about the multiple roles, no? At ang role ng bawat isang sa atin, no? Be it in the school, workplace, sa ating community, and of course within the family. Doc, last question bago tayo maubusan ng oras, kahit quick answer, Doc, kung meron daw isang taong nakikinig ngayon na talagang mabigat or nahihirapan na, no? Nagkakaroon ng emotional distress, ano daw po, Doc, ang gusto ninyong sabihin sa kanya?
0: Ang masasabi ko, so sa taong nakikinig ngayon na may pinagdadaan ng kahirapan, so alam kong mabigat ang iyong dinadalang pasanin ngayon, at at this point, parang wala nang hantungan ng sakit na nararamdaman. Pero kailangan mong tandaan, ang iyong nararamdaman ay pansamantala, no? Kahit na mukha itong permanente ngayon. So itong dilim na bumabalot sa iyo ay maaaring magbago sa tulong ng tamang suporta at gamot, no? Pangalawa, hindi ka pabigat. Ang iyong isipan ay kasalukuyang nakakaranas ng matinding emosyonal na sakit. Kaya natural lang itong maghanap ng paraan para matigil ang paghihirap. Pero may ibang paraan para makahinga maliban sa pagtatapos ng iyong buhay. And pangatlo, may pag-asa ang paghingi ng saklolo. So, ang pang-abot, ang

0: pag-aabot sa iba o sa isang eksperto ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay patunay ng iyong tapang na gusto mo pang mabuhay. So, kung ikaw o isang taong kakilala mo ay kasalukuyang nakakaranas ng matinding lungkot, paghihirap o may suicidal thoughts, mangyaring kailangang humingi ka agad ng tulong.
1: And with that, Doc, maraming salamat, Dr. Arnold. Napakaganda ng inyong final message. And yeah, ang ganda nun, Doc, no? Hindi sign of weakness kung yeah. tayo ay dumadaan sa mga ganitong emotional distress states. And of course, know na hindi ka nag-iisa and that there are people and mga support system groups na handang tumulong and that help is always available. At ito ay temporary lamang, as mentioned by Dr. Arnold, at maraming mga support na available for yes. for
0: so,
1: help.
0: Yung nakalimutan kong banggitin, yes. merong mga professional na handang mm-hmm. makinig at tumulong sa'yo 24/7.
1: Correct.
0: So ito po yung nasa Hopeline Philippines, no? May number po sila, 917-558-4673, or may landline po na sa 0288-044673, or meron din po yung NCMH Crisis Hotline na meron po silang landline na 1553. No? So, ito po ang pwede nating tawagan na handang makinig at tumulong 24/7.
1: And it's confidential always. Huwag matakot.
0: Yes.
1: It's private.
0: Oh, yes.
1: It's confidential. Yes. At talagang...
0: Saka libre po. Libre po ito.
1: Yes.
0: Libre.
1: At just one dial away. And so with that, Dr. Arnold, magpapasalamat tayo, Doc. Samahan mo ako, Doc. So with that, on behalf of the Philippine Psychiatric Association, ako po muli si Dr. Joan May Perez Rifarial at ito ang Mind Matters Conversations on Mental Health. As mentioned kayo, Dr. Arnold, ito po ay isang safe space para makinig, magmuni-muni tayo at alagaan ng ating sarili. Hanggang sa susunod na kwentuhan, salamat po sa inyong continuous na pagtitiwala. Thank you very much for joining this conversation today, Dr. Arnold. Maraming salamat and we will see you all next week. Bye!
0: Bye!
2: Welcome sa Mind Matters, kung saan ang bawat kwentuhan ay isang hakbang tungo sa pag-unawa, paghilo at pag-asa. Samahan niyo kaming pag-usapan ng mental wellness at himayin ang mga paksang sumasalamin sa ating lahat. Tara na't makinig sa usapang makabuluhan, payo ng eksperto at mga kwentong nagbibigay inspirasyon. Usap tayo, sabay nating tatahakin ito. Hatid sa inyo ng Philippine Psychiatric Association dito sa Radyo Magazine.
3: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
3: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
5: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
6: Maganda man takbo.
5: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
3: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
7: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
3: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
8: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many things.
6: bankrupt.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
9: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
10: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
9: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
11: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Magazine 1278.
13: Bubungad sa umaga.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
15: Mga programang aabangan.
16: Agahan hanggang hapunan.
17: 66 Impormasyon.
18: GIS, your General Information Station.
19: Radyo Magazine 1278 AM.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas.
22: Ang oras po natin, 5 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
23: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: At para sa ulo ng mga balita, PNP all systems go na para sa BARM elections. May pag-uulat dyan si Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
2: Nasa 78% na ang security preparations ng pamahalaan para sa halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa Lunes, September 14. Sa Saturday News Forum, sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Alin Reyko na all system go na ang deployment at security plan para sa eleksyon. Naka-full alert ang mga pulis sa BARM hanggang sa matapos ang election period. Naka-alerto din ang mga PNP units sa mga kalapit na riyon bilang dagdag seguridad. Ayon kay Ko, ang natitirang 2% ay para sa mga huli adjustment at paghahanda sa anumang posibleng sitwasyon. Kabilang sa mga huling gawain ang final testing at sealing ng mga vote counting machine na tutulungan ng pulisya. Tinatayang 2.4 milyong botante ang inaasahang boboto sa BARM sa mahigit 5,200 clustered precincts. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: Samantala, 200 million pesos na halaga ng ilegal na droga nakumpiska sa Bureau of Customs sa NAIA. Nasa bat ng Bureau of Customs sa BOC ang tinatayang 199.72 million pesos na halaga ng hinihinalang ilegal na droga sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Kabilang sa nakumpiska ang 28.3 kilos ng hinihinalang shabu at 4.7 kilo ng hinihinalang kush o isang uri ng high-grade marijuana. Natagpuan din ang ilang tuwalya at duvet na binabad sa hinihinalang liquid marijuana. Ayon sa BOC na IA, dumating ang shipment mula Toronto, Canada at idineklarang personal effects. Nadiskubre mga kontrabando matapos ang intelligence profiling, x-ray examination at canine sweeping na nagpositibo sa posibleng presensya ng ilegal na droga. Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad para matukoy ang mga responsable at maisampa ang kaukulang kaso kaugnay ng mga kargamento. Ang ulat na yan ay hatid sa atin ni EJ Lazaro.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: At para sa huling balita, dalawang araw na tigil pasada ng manibela, kasado na sa Lunes. Tuloy na sa Lunes, September 14, ang dalawang araw na tigil pasada ng grupong manibela na magtatagal hanggang September 15, Martes. Ang ikakasang tigil pasada ay bilang protesta laban sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa bansa. Sinabi ni Manibela President Mar Valbuena na kulang pa ang ginagawa ng Department of Energy o DOE dahil hindi ito pinipigilan ang taas presyo ng produktong petrolyo. Sa kabilang dako, naghahanda na rin ang pamahalaan ng aksyon nito upang maserbisyuhan ang mga pasaherong maaapektuhan ng tigil pasada. Muli naman, magpapatupad ng libreng sakay ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan, maging ang ilang lokal na pamahalaan upang makapasok pa rin sa trabaho at paarala ng mga maaapektuhang residente. Sa panig naman ng DOE, sinabi nitong patuloy na umaarangkada ang fuel subsidy program at itinaas na ngayong sa 12 pesos kada litro kung saan patuloy ring nadaragdagan ang mga gasolinahanga nakikilahok sa fuel subsidy program. Ang ulat na yan ay hatid sa atin ni F. Gaitos.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.

0: Magandang araw, Pilipinas! What's up? Usapang Gen Z at Broadcasting ba ang hanap mo nako? Dito yan, sigurado! Ako po ang inyong lingkod, Jared Moreno, handa sa kulitan, kwentuhan at balitang suwak sa kabataan. Ito ang Batang Broadcaster.
1: Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Pero bago po tayo magsimula sa ating kwentuhan ngayong araw ng Sabado, nako, katulad po ng lagi nating paanyaya, huwag niyo pong kakalimutang i-like at i-follow ang aming social media pages at Radyo Magazine. Ayan, nakikita po natin sa ating screen, no? I-like niyo po o i-type niyo po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, TikTok, X at YouTube. At sa pagkakataong hindi niyo po makakasama ang inyong radyo, nako, mapapakinggan na rin po kami sa pamamagitan ng PBS Receiver, ang aming mobile application. At sa pamamagitan po ng naturang app ay mapapakinggan na ang lahat ng istasyon sa ilalim ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, kabilang na po dyan ang Radyo Magazine. And of course, nako, pwede nyo na rin po kaming subaybayan, no, sa aming website. Para sa mas maraming magazine stories, featured articles at iba pang mga tampok, i-type lamang ang radiomagazine.ph/radiomagazine sa inyong browser. Kaya ano pang hinihintay nyo, visit tayo na ang Radyo Magazine online at manatiling updated sa mga kwentong hatid namin para sa inyo.
1: Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Muli po, good afternoon sa inyo. Kayo po ay nakatutok sa Batang Broadcaster. Nako, ngayong araw nga po eh, I'm sure tuwang-tuwa po dito yung mga film enthusiasts, no? Kumbaga para sa inyo itong episode na ito. Film lovers, mag-ingay, no? Dahil ngayon nga pong buwan ng Setyembre, ipinagdiriwang po natin ang Philippine Film Industry Month, kung saan binibigyan pugay po natin o kinikilala natin ang mga aktor, mga Filipino filmmakers at iba pang alagad ng Philippine film industry, pati na rin po yung mga kwentong sumasalamin sa ating kultura. At ngayong Sabado, kikilalanin po natin ang Quezon City Screen Commission, no? At alamin po natin yung kanilang mga inisyatiba sa pagbibigay ng oportunidad at espasyo sa mga film enthusiast at sa pagsulong po ng malikhaing pagkukuwento. Makakasama po natin live via Zoom, no, ang Quezon City Tourism Department Head, si Ms. Gianna Barata. Magandang araw, ma'am, and welcome po sa Batang Broadcaster.
2: Magandang tanghali, Jared, at sa lahat ng taga-subaybay ng Batang Broadcaster.
0: Nako, maraming salamat, ma'am, sa pagsama po sa amin ngayong araw na ito. Pag-uusapan po natin yung mga programa at inisyatibang isinusulong po ng QCSC, no? Lalo na po sa malikhaing pagkukwento. Ngayon din po sa pinaka-abangang QC naman, International Film Festival. Nako, simulan na po natin, Ms. Gianna, no? Bilang panimula po, pwede niyo po bang ipakilala sa mga nakikinig at taga-subaybay sa atin kung ano po itong Quezon City Screen Commission? Ano po ba yung layunin ng inyong organization, ng inyong commission?
2: So, ang Quezon City Screen Commission ay isang local agency o tanggapan ng lokal na pamahalaan na ang pangunahing mandato ay mag-organisa ng programa at magrekomenda ng mga polisiya para sa higit pang ikauunlad ng ating local film industry. So, gumagawa ito ng iba't ibang mga proyekto, hindi lamang film festival at mga tours na rin para sa ating mga kabataan ng Lungsod Quezon.
0: Wow, maraming salamat po, Ms. Gianna. No, grabe. Maganda po na may ganitong komisyon kung saan isinusulong po natin yung lokal na industriya ng pelikula, no? Kasi very powerful po yung mga kwento na matatagpuan natin sa iba't ibang sulok ng ating bansa. At maganda po na ito ay nagbibigyan ng highlight, kumbaga, ng inyong organisasyon. Pero ngayon nga pong ipinagdiriwang natin ang Philippine Film Industry Month, paano po nakikiisa itong QCSC sa pagsulong po ng malikhaing pagkikwento, especially sa mga kabataan?
2: So ngayong pinagdiriwang natin yung Philippine Film Industry Month. So nakipagtulungan yung yung QC Screen Commission sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Unang-una na dyan ang Film Development Council of the Philippines,
0: wow.
2: Ang main agency natin sa development ng ating film industry. So meron tayong proyekto sa kanila na tinatawag na Philippine Film Industry Short Film Competition.
0: Wow.
2: So ito ay binuksan para sa mga young, new and upcoming filmmakers. So nationwide itong naging competition na ito. At ia-announce namin ang mga winners ng short film competition ngayon ding celebration ng Philippine Film Industry Month. And bukod pa riyan, nagdaos din yung Screen Commission, yung Screen QC ng campus tours. Ito yung bumibisita kami sa iba't ibang universidad, kolehiyo, public schools dito sa Quezon City, at nagpapalabas kami ng mga independent films at nagkakaroon ng talkback session or workshop pagkatapos ng screening para ito sa mga students natin.
0: Naka, maraming salamat, Ms. Jana. Kumbaga, sani puwersa po pala na may mga katuwang po kayong ahensya, no, para makater po yung mas malaking population po, para makita po nila yung ganda ng local film sa ating bansa na banggit nyo po, yung independent films, no. At speaking of mga projects, ma'am, na banggit nyo na rin po kanina yung campus tours na nakikita po natin sa ating mga screen, no, pwede pa po ba kayong magbahagi ng ilang mga programa pa na meron po itong QCSE, mga kasalukuyang programs. Go ahead, ma'am.
2: So, bilang nakikita rin natin na yung potential ng local film industry natin bilang isang tourism activity, nag-come up tayo ng tinatawag na CQC, Biyahing Pelikula. So, ito ay yung pag-tour sa mga film sites na meron yung Lungsod Quezon. So, naka-attach kasi sa history ng development ng Quezon City yung pag-develop din ng film industry sa ating bansa. So marami tayong mga sites na ma-identify kasi may mga film studios na dito lamang sa Quezon City makikita.
0: Wow.
2: So inopen natin itong mga destinations na ito. Tinahin natin para maging isang holistic na tour experience, hindi lamang para sa mga estudyante, kundi pati na rin sa mga bisita ng Quezon City.
0: Naku, maganda po yan, Ms. Jana. Naku, kumbaga may mga facilities po para mag-cater ng mas malaking population, especially for the students, no, para ma-experience po nila kung paano nga ba manood at ma-appreciate po nila lalo yung ganda ng ating pelikula. Continue po, Ms. Jana.
2: At syempre idadagdag ko na rin yung isa sa aming flagship program or project, ang QCinema International Film Festival. So we are entering our 14th year this year. So nag-expand na talaga yung festival na ito from a mere 3-day festival into a full-blown 10-day festival.
0: Wow.
2: So during
0: okay.
2: the festival, simultaneously ang daming nagaganap na iba't ibang workshop, mga mini conferences, at kasama na rin dyan yung mga industry events namin na especially nagki-cater sa mga film industry practitioners. So hindi lamang para sa mga estudyante or kabataan, of course ginagather din natin during the festival itong mga key players ng ating local film industry.
0: Wow, grabe, Miss Gianna, no, napahapyawan niyo nga po yung QCinema International Film Festival, at mamaya masihimayin pa po natin siya, no, para sa mga nakikinig sa atin. Pero balikan po natin yung mga current programs po na meron kayo, gaya na lamang po ng campus tours, yung CQC, no. Kamusta naman po yung reception ng publiko dito, especially sa mga student po? Marami po ba yung nag-engage?
2: Yes, tama ka dyan. Actually, labis nga kaming natutuwa dahil ang ganda ng reception nitong mga programang ito sa ating general public. Hindi lamang sa kabataan, as in all walks of life, yung mga sumasama sa mga ganitong program, lalo dun sa aming CQC Biyahing Pelikula, ay napaka-diverse group of audience and people. So, natutuwa kami na sa mga feedback nila after mag-participate sa, for example, dun sa CQC, CQC na ang dami nilang natutunan na bago, especially sa history ng Lungsod on the side of the development of the film industry. At para naman sa campus tours, kasi ito rin yung way namin para ma-increase yung attendance ng aming International Film Festival. Kasi nga, kahit na full-blown yung aming promotion sa social media or sa other forms of media, meron pa rin talagang mga hindi pa familiar sa ating ginagawa. Hence, nag-decide kami na kailangan ilapit pa namin better, na mahigit pa natin mailapit sa mga kabataan, lalo na sa mga schools, itong ganitong mga klaseng pelikula. So, we intensify itong aming pag-organize ng campus tours para sa mga eskwelahan sa lungsod.
0: Naku, napakaganda pong proyekto at inisyatibo po ng QCSC itong mga proyekto po, gaya na lang po ng campus tours and CQC. Pero, Ms. Jana, sino po ba yung target audience ng inyong mga proyekto? Nabanggit niyo po kanina, all walks of life, no? Kumbaga, all group ages, pwede po rito. Pero may specific target po ba kayo sa inyong mga proyekto? O inclusive po siya? Lahat ay pwedeng lumahok?
2: Yes, tama ka dyan. Inclusive ang lahat ng program ng Screen QC, kasi siguro banggitin ko na rin para sa hindi pa nakakaalam, na-designate ang Quezon City bilang isang UNESCO Creative City of Film. And with that designation, ang aming goal is really for our general public to embrace this, na makita nila sa mga programa ng pamahalaan, sa mga improvements sa infrastructure, na the Quezon City is a city of film, na bahagi ng pag-unlad ng lungsod ang development ng film industry. So with that, we really target the general public, but at the same time, nagfo-focus kami sa kabataan kasi sila yung next generation, sila yung future ng development ng film industry. So we really target them, especially on our film education, yung pag-expose sa kanila sa mga iba't ibang klase ng pelikula, mga pelikula na mag-enrich sa kanilang knowledge, sa kanilang critical thinking, sa pagmamahal nila sa ating bayan. So ito yung mga programa na talagang gusto namin na mas mapalawig pa, especially for our young audience. But overall, syempre yung general public or yung lahat ng mamamayan ng lungsod, ang gusto namin na makatanggap ng mga projects and programs na ito.
0: Naku, nakakatuwang isipin po, no? At ang sarap pakinggan na kabilang po sa pag-unlad ng lungsod yung film industry natin, no? At isinusulong po talaga yan ng QCSC. At gusto ko lang din pong balikan na ang focus nyo yung mga estudyante po talaga, no? Pero open pa rin kayo, kumbaga inclusive pa rin kayo sa mga nais sumubok at pasukin itong industriya ng pelikula. Kumbaga, nag-focus po kayo sa mga kabataan dahil sila po yung future developers ng ating film industry. And grabe, suportado po kami dito sa Radyo Magazine sa inyong mga proyekto. Pero speaking of mga kumbaga mga kalahok, Ms. Jana, no, paano po makakasali yung mga nakikinig at nakasubaybay kapag napakinggan po nila itong mga proyektong ito? Saan po sila lalapit? Paano po yung proseso para makasali po sila?
2: Para makasali sa mga programa ng Screen QC, siguro ang uno-uno kong maire-recommenda is to follow our social media page, kasi yun din yung main platform namin kung saan namin ina-announce yung mga upcoming events and programs ng Screen QC. Tapos siguro mag-a-add na lang din ako ng information about naman sa film festival, kasi nga ang film festival natin ay hindi lamang nagpapalabas ng pelikula, nagbibigay din ito ng grants sa mga young and upcoming filmmakers. So para sa duration ng pagpili ng entries na mananalo, sa platform, sa social media platform din namin siya inaanos, which is yung Screen QC in our Facebook and Instagram. And for Q Cinema, we have Facebook, Instagram, X, and YouTube. So doon namin pinopost yung mga guidelines kung papaano makakapag-participate. Kasama na yung mga free screenings pala na ginagawa namin every now and then. Doon din sila makakapag-sign up kung gusto nila nila mag-avail ng mga free screenings na ino-organize ng Screen QC.
0: Nako, maganda po yan. No? Para sa mga nakikinig at kasubaybay na nais pong makilahok sa mga proyekto at mga isusulong pang program and initiatives ng QCSE, like it, follow nyo na rin po yung kanilang mga social media pages para lagi kayong updated, no? At makasali po sa mga projects na kanilang isinusulong. Pero Ms. Jana, talon po tayo sa nalalapit na QCSE International Film Festival. Kamusta naman po yung paghahanda ng QCSE dito?
2: So we are right in the middle of the preparation na nga for the upcoming QCinema International Film Festival this November. So this will be on November 13 to 22. So ilang buwan na lang at magkikita-kita na ulit tayo sa mga sinehan. At gaya ng dati, meron tayong iba't ibang venues na kung saan tayo makakapanood ng mga pelikula ng QCinema International Film Festival. So nandiyan ang Gateway, Fisher Mall, so Trinoma, Robinson's Galleria, SM Fairview. So kung may madadagdag pa, ipopost na lang din namin sa magiging announcement namin. Pero again, asahan ulit ng ating mga manunood, yung mga patrons ng pelikula na yung mga award-winning films. Wow. Not only here in the Philippines but also from international film festivals, masisigurado po namin kayo na dito nyo lang siya sa QCinema mapapanood kasi ito po yung isang silent feature ng international film festival natin na we have a very unique and stellar lineup of film titles that coming from the local film industry and also abroad. So iyon yung mga dapat nilang abangan.
0: Wow, grabe, no? From indie films to local films and now to international films, matutunghayan po natin dito sa QCinema International Film Festival. Banggitin lang po natin, Ms. Jana, yung mga exact dates, kailan po ito ulit tatakbo. Nabanggit niyo po kanina, no, dati po ito ay 3-day event pero now full blown to 10-day event. Ano po yung mga dates?
2: So it is on November 13 to 22, wow. 2026. So excited na rin po kami na makita kayo lahat in our film festival.
0: Ayan, maraming salamat po Ms. Jana sa pagbahagi po ng mga aktibidad ng QCSE. No? Pero saan po sila maaaring magsubaybay yung mga tagapakinig po natin sa mga proyekto pa ninyo? Available din po ba kayo sa website or only sa Facebook lang po sila pwedeng i-check yung inyong mga updates?
2: Yes, merong website ang QCinema, qcinema.ph. Pwede nila yung i-check regularly. And aside sa website, yun, bagitin ko na nasa Facebook kami and Instagram, both for Screen QC and QCinema. And for QCinema, meron na available din ang mga information namin sa X, yung dating Twitter. And of course, yung main platform ng city government, ang Quezon City Government Facebook page is also the one posting announcements and upcoming activities for the for QCinema and Screen QC as well.
0: Naka, maraming salamat po Ms. Jana. No, we can't wait na po matunghayan itong International Film Festival sa QC. At bilang pangwakas po, no, sa ating kwentuhan ngayong Sabado, ano po yung iiwan yung mensahe para sa mga kabataan, estudyante, mga filmmakers po at mga nais magsimula sa kanilang sariling kwento sa industriya ng pelikula? Ano po yung gusto nyong iwan sa kanila?
2: Siguro ang simpleng mensahe ko lang is, especially lalo sa mga kabataan ito ng lungsod, na huwag kayong tumigil na gumawa at lumikha ng mga kwento kasi nga naniniwala tayo na yung bawat pelikula, nagsimula siya sa isang taong naniniwala na may kwentong dapat marinig or maibahagi sa mundo. So, with that, dream big, believe in your vision kasi naririto lang yung Lungsod Quezon, ang inyong lokal na pamahalaan, para suportahan kayo sa lahat ng inyong mga pangarap, sa inyong mga nais na maabot, lalo na sa larangan ng pelikula. So maraming salamat sa patuloy na aktibong pakikibahagi sa mga programa at proyekto ng Lungsod Quezon, and I really wish everyone to be proactive and be creative in all the things that you are doing. So yun, mabuhay ang Pelikulang Pilipino and happy Philippine Film Industry Month sa lahat.
0: Nako, mabuhay po ang Pelikulang Pilipino. Nakakatuwang isipin na may mga ganitong inisyatiba po, no, na naglalayong isulong talaga at suportahan yung mga film enthusiasts sa ating bansa, no. At andiyan po ang QCSC para umalalay sa inyo, magbigay ng oportunidad at espasyo sa mga nagnanais pasukin itong industriya ng pagpipelikula. Muli po, maraming salamat, Miss Jana, ang head ng QC Tourism Department. Maraming salamat po, ma'am, at mag-ingat po kayo.
2: Maraming salamat at magandang araw ulit sa lahat.
0: Thank you po, ma'am. Muli po, nakasama natin si Miss Jana Barata, ang Quezon City Tourism Department Head. No, abangan po natin yung mga pelikula, yung mga programang isusulong pa ng QCSC, at susubaybayan po natin yung mga inisyatiba na meron sila currently. No, tunay nga po nakakatuwa na yung target audience nila ay mga kabataan. No, pero nakakatuwang isipin na included pa rin yung general public, no, na makilahok po sa mga projects and initiatives na meron po sila. Pero sa pagkakataong to, puputuloy muna natin ang ating kwentuhan. Magbabalik po ang Batang Broadcaster matapos ang ilang paalala.
1: Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster. Batang Broadcaster sa Radyo Magazine 1278 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Ay, buti naman natapos ko na itong mga reports ko. Kailangan ko na lang itong ipasa kay boss. Dahil productive ako ngayon, parang deserve ko ng iced coffee. Uy, may nag-text. New number? Ano kaya to? Congratulations! Nanalo ka ng isang black leather bag at 5,000 piso na maaaring makuha via online withdrawal. Para sa iba pang impormasyon, maaaring tawagan ang number na ito o di kaya ay i-click ang link na ito. Naku, ang swerte ko naman! Teka, tingnan ko nga itong link.
5: Kung ikaw ay makatanggap ng mensahe na nanalo ka ng mataas na halaga o di kaya ng anumang kagamitan mula sa isang kahinahinalang cellphone number, huwag agad maniniwala. Sa modernong teknolohiya ngayon, talamak na ang mabilisang transaksyon, lalo na kung may kaugnayan sa pera. Narito ang ilang paalala. Una, huwag magbigay ng personal na impormasyon nang hindi sinisiguro ang pagkalehitimo ng negosyo o number na nag-text o chat sa inyo. Pangalawa, huwag sagutin at tawagan pabalik ang isang tawag na mula sa isang caller na hindi mo naman kilala. Pangatlo, huwag basta-basta i-click ang link. May pagka-high-tech ang ilang link na kasama sa phishing email, kaya maaaring dalhin ka nito sa isang website na carbon copy ng original na webpage para kunin ang iyong password, PIN, o anumang pribadong impormasyon.
4: Muntikan na ako dun ah! Scam na pala yun. Nakakatakot na talaga sa panahon ngayon. Lalo na yung makatanggap ng mga scam messages. Magiging maingat na lang ako sa susunod. Loko yun ah.
5: Tandaan, gamitin ang ating kakayahan sa tamang pamamaraan at huwag man lamang sa ating kapwa.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Radyo Pilipinas.
8: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
9: Hala, totoo? San ka sumali?
8: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
9: Naku po! Juan! Scam yan!
8: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
9: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
8: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
9: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
8: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
9: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
8: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
10: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
9: Kaya huwag magpabudol, bes!
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Known to tourists as hanging rice, buso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang buso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South.
11: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
13: Uy, Bex, sino na naman yung kamitap mo?
14: Secret, baka agawin mo.
15: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
14: Ha? Pero Dok, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
16: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
14: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
13: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
16: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
9: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
16: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
6: World class na tanawin. Explore na natin.
17: Love the Philippines.
6: Likhang sining na proudly Pinoy.
17: Influx na yan.
6: Radyo Magazine
18: 1278.
7: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
1: Balita, trending topics, at Gen Z feels.
13: Sheesh!
1: Hatid ng bagong boses ng kabataan, batang broadcaster, sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Kami po'y nagbabalik at kayo nakatutok pa rin sa batang broadcaster. Nakapanayam nga po natin kanina si Ms. Jana Barata mula QC Tourism Department, no, kung saan ipinakilala niyo po sa atin ang kanilang agency na QCSC o Quezon City Screen Commission, kung saan isinusulong po ng agency ang malikaing pagkilala, no, sa mga pelikulang Pilipino, at inahayag niyo po yung iba't ibang proyekto, initiatives na meron po yung kanilang agency, no. Especially po, ibinahagi niya rin po sa atin yung nalalapit na Q Cinema International Film Festival, kung saan matutunghayan po ang iba't ibang mga palabas mula indie films, local films at international films. At mula film industry, nako, dadako naman po tayo sa literature and book industry, no? Para naman po ito sa mga book enthusiast. Kasalukuyan na nga po ang ginaganap o pang-apat na araw na nga po ng Manila International Book Festival. Ayan. Tatakbo po ang festival, no? Sa ang book fair pala. Manila International Book Fair. Ayan. Tatakbo po ang event ng 5 araw. Nagsimula po yan noong September 9 at magtatapos bukas Sunday, September 13. Kung kayo po ay naghahanap ng mga gagawin ngayong Sabado, ngayong weekend, at gusto nyong gumala, no? Dahil nag-aaraw na sa ilang bahagi ng ating bansa, eh pwede kayong dumayo sa SMX. Ayan, tignan po natin yung date. Ayan, SMX Convention Center, Manila sa Pasay City, kung saan tampok po ang mga aklat, kuwento at iba't ibang aktibidad para sa mga book enthusiast. At ngayong taon po, bit-bit ang tema ng Get Lit Reading in a New Light. Ayan. Kung saan binibigyan din po dito ang patuloy na pagbabago ng paraan kung paano nakakaapekto ang mga aklat sa ating buhay, mula sa mga bagong format at pamagat hanggang sa mga kwentong maaaring maghatid ng panibagong pananaw. At aasahan po, no, doon sa book fair ang mahigit 100 na exhibitors na nagkalat po sa two-story exhibition space. No, mamimit nyo po dito yung iba't ibang mga author, mga novels, mga comics, no, na pwede nyong puntahan. At kung kayo po ay naghahanap ng mga libro at gusto mga babasahin pa, nako, ito po ang perfect timing para sa inyo. At taon-taon po, no, nakikilahok ang mahigit 120,000 visitors sa book fair na yan. Kaya ito po ang MIBF, kinikilala bilang isa sa pinaka-grande, pinaka-malaki at pinaka-busing book fair sa ating bansa. At para naman po sa mga nais dumalo, Nako, kung kayo po ay nagtatanong kung ito po ay may admission fee, nako, meron po, syempre, no? Ang admission fee po ay nagkakahalaga ng 50 pesos, pero maaari po kayo makatanggap ng discounted price sa halagang 35 pesos para sa mga estudyante, senior citizen, at PWD. Magdala lamang po tayo ng valid ID, syempre, para ma-verify po nila yung inyong identity at maka-avail po kayo ng discounted admission fee. Maaari pong bumili ng ticket online, no? Bisitahin po ang SM Tickets o bumisita on-site. Nag-aalok din po sila, no, ng admission para kayo po ay makapasok doon sa event. Eh, pwede po silang bisitahin on-site. Muli po, gaganapin po yan sa SMX Convention Center Manila sa Pasay City, no? Para po ma-meet ang inyong mga favorite authors at umatin po sa iba't ibang mga talks, no, at book signings. Kaya ano pang hinihintay nyo, dumalo na at suportahan ang literature sa ating bansa. At syempre, nako, dadako naman po tayo sa isa pa nating topic. No, kahapon po, no, ang inyo pong lingkod, Jared Moreno, e bumisita po, no, sa PUP Santa Mesa. Ano pong ginawa natin doon? Tayo po ay umattend sa isang triple bill production ng Resident Theater Organization ng Polytechnic University of the Philippines o PUP. Kung saan natunghayan po natin ang husay ng mga artista ng bayan, kung paano po nila tinanghal ang kanilang dula at pinaghandaan yung kanilang inihandang piyesa sa atin na pinamagitang Horacio Emperata. Kung ano pong tinutukoy ko, nako, panoorin po natin ito. Tlong dulang tumatalakay sa mga isyong panlipunan na tumahamon sa nakasanayang paniniwala ang inihandog ng Student Theater Organization ng Polytechnic University of the Philippines o PUP. Tampok dito ang anino ng pagtubos na sumunod sa kwento ng isang hitman at sa kanyang pakikipagbuno sa kanyang konsensya. Sinunda naman ito ng sa babaeng lahat na nagsalaysay ng karanasan ng kababaihan na tumamon sa pananaw ng kasarian at sekswalidad. At mga halimaw rin kami na nagtanong kung sino ang tunay na halimaw sa lipunan. Ayon kay Pearl Micah Arceo ng SLP, nagsisilbing boses ng lipunan ng teatro sa pamamagitan ng makabuluhang mga kwento.
19: Sina-challenge nitong play at prod yung mga paniniwala na nakagisnan na ng mga tao. Yung tabu sa society, ano ba yung scientific approach dapat, ano ba talaga yung mga totoong nangyari, at ano yung mga kwento na hindi pinapahatid sa publiko.
20: Naitanghal na rin ang mga piyesang ito sa Virgin Love Fest at kinilala sa Carlos Palanca Memorial Awards. Magpapatuloy naman ang huling araw ng palabas ngayong Sabado, September 12 sa tanghalang PUP COC Grounds.
21: Ipinakita ng mga palabas ang mahahalagang kwento at isyong panlipunang madalas ay hindi na pag-uusapan. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Ipinamalas ng PUP Sining Lahi Poly Repertory ang husay ng mga artista ng bayan sa pagdula at
0: ayan. Natunghayan po natin, no, ang Horacio Emperata kung saan nag-cover po tayo, na-meet po natin yung iba't ibang mga estudyante sa iba't ibang organisasyon sa PUP, pati na rin po yung mga kumbaga dumayo pa, no, sa iba't ibang paaralan para mapanood lang itong triple bill production ng Siling Lahi Poly Repertory, ang Horacio Emperata. No? Nakita po natin yung husay ng mga artista ng bayan sa paggawa po ng mga props, sa pagtanghal po sa pag-arte at pagdula. No? At syempre, nako, kung natunghayan po natin yung mismong play, sinabayan po yan ng palakpak at iba't ibang reaksyon mula po sa mga audience ng Horacio Emperata. Narito po ang ilan sa mga reaksyon ng audience matapos ang pagtatanghal. Panoorin po natin ito.
23: Sobrang ganda, sobrang wow. And yung ino-offer nila, no, hindi lang yung mismo mga actors yung kumikilos. For me, in my mind, no, kasi kumikilos din yung lights, yung production mismo, yung set nila.

0: dalawang dula na kung saan dinidebunk doon yung conservatism, no, ng religion, na nakita natin na may scientific yung mga bagay kung bakit nangyayari itong mga ito. Pinakita doon yung patungkol, no, sa kasarian at yung function ng katawan ng isang babae. Kasi nakita doon yung information, no, na kailangan ng mga tao para tignan ng isang kasarian, yung LGBTQ. May kakayanan to na magmahal at mahalin, at yung paano nagpa-process yung katawan ng babae. First na dula din, napakaganda din niya, dahil yung pinapakita doon yung bakit may mga sindikato sa mga komunidad. Dahil yun, may umiiral na bulok ng sistema at kapitalismo na kahit yung mga tao ay ginagawang kapital para sa mga sarili nilang interest. Ano naman, yung paghahambing naman doon sa pinakahuling dula na mga aswang, na mulat itong mga aswang na to para sugpuin yung tunay na kasamaan na nangyari sa libro. Yun lang. Maraming salamat.
1: Yan, grabe, nakakatuwa po. Ayan po ang ilan sa mga highlight, no, sa ginaganap na Horacio Emperata ng PUP Sining Lahi Poly Repertory. Muli po, ang screening po, ang showing ng kanilang palabas, ngayong araw na lamang po, no, September 12. Meron po silang dalawang set A at set B, kung saan matutunghayan po ang tatlong mga dulang inihanda ng Horacio Emperata. Andiyan po ang Anino ng Pagtubos, Mga Halimaw Rin Kami, at Sa Babaeng Lahat. At sa pagkakataong to, nako, napakabilis po ng oras. Magpapaalam na rin po tayo. Pero gusto ko lang pong pasalamatan, no, yung nakapanayan po natin kanina si Ms. Jana Barata ng QCSC. Abangan po natin yung QCinema International Film Festival, at hopefully, no, ma-cover din po natin iyan para sa mga film enthusiasts, at masuportahan po natin ang pelikulang Pilipino. Gusto ko rin pong pasalamatan ang ating mga naging kaagapay ngayong araw na ito, especially, no, sa tech side, sila Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Marisol Malimban, Camille Umali, at Rona Esperanza. Gayun na rin po sa ating executive producer na Ms. Charmaine Cristobal. And of course, no, sa mga kaibigan po natin sa Marulas Transmitter. Muli po, ako si Jared Moreno. Kita-kits ulit next Saturday for your weekly vibe check. Dito lang sa Batang Broadcaster.
2: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo! Ito ang tambayan ng mga future journos. Mga balita, trends, at lifestyle. Gian dito. Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine. 1278 AM.
3: Radyo Magazine.
4: 1278 AM.
5: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura, at kasaysayan.
4: Radyo Magazine. 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
10: Hala, totoo? San ka sumali?
9: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
10: Naku po! Juan! Scam yan!
9: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
10: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
9: Di, paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
10: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
9: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
10: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
9: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
3: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala. Kahit sabihin pa nilang processing

0: lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
1: Kaya huwag magpabudol, bes!
2: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
3: Radyo on the Go.
2: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
4: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
5: PBS Receiver.
4: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
5: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad.
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Magazine 1278.
10: Bubungad sa umaga.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
12: Mga programang aabangan.
13: Agahan hanggang hapunan.
14: 66 Informasyon.
15: GIS, your General Information Station.
16: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Magandang araw sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay dito sa Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo sa isa na namang edisyon ng ating programang Warm Heart, kung saan pinapalaganap natin ang mental health awareness at education. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Rizal Nanyong. Kasalukuyan po tayo napapanood sa ating official Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow na lang po ang aming Facebook page para live na live po ninyong napapakinggan at nasusubaybayan ang ating programa dito sa ating himpilan. Bukod sa Facebook page, maaari po ninyo kaming mapanood sa aming YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service via replays and re-uploads para pwede niyo pong balikan ang aming mga episodes. Samantala, meron din tayong audio live streaming sa pamamagitan ng Evox PBS Receiver app. Paano nga ba ito ma-access? Magtungo lamang sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phones at App Store naman para sa mga iPhone users. Kapag na-download na po ninyo ang app, hanapin lamang po ninyo ang logo ng Radyo Pilipinas World Service na nakikita po ninyo sa likod ng aming screen na, para upang po live na live po ninyo mapakinggan ang aming programang Warm Heart. At sa pagpapalawak ng ating reach, naibalik na po natin sa shortwave radio ang Radyo Pilipinas World Service. Ito ay naging posible sa pagtutulungan ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at United States Agency for Global Media o USAGM. Ang ating programang Warm Heart ay napapakinggan tuwing Lunes ng madaling araw oras dito sa Pilipinas sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang ating mga replay sa ating katabing istasyon, ang Radio Magazine 1278 kHz. Every Saturday and Sunday po yan mula alauna hanggang alas dos ng hapon. Ngayon mga ka-Warm Heart, ang una nating topic, trigger warning lamang po ito kasi babalikan po natin yung mga nangyari nung mga nagdaang buwan, mga weeks na mga karahasan na nangyayari po. So, Suicide Prevention Awareness Month po ang September. A little introduction po kasi mabilis na po yung panahon. Yung pamumuhay natin, dumadami na po yung mga ginagawa natin pang araw-araw. Paminsan-minsan madalas o madalas nga nakakalimutan po natin huminto at tanungin yung mga sarili natin, kamusta na nga ba ako? Kamusta na nga ba yung mga mahal ko sa buhay? Yung kanilang mental well-being, okay pa ba sila? Yun po yung madalas nakakalimutan po natin. So mga kamakailan lamang po, may mga nakakabahala po tayo na babalitaan sa radyo, sa telebisyon, sa social media ng mga insidente ng pamamaril at iba't ibang anyo na karahasan, yung mga cyberbullying, mga body shaming, kung napapakinggan niyo po yun, nakikita niyo po yun, na nasasangkot madalas yung mga kabataan. Kaya ngayong araw po, ang ating programa po nakikisa sa ating pambansang paggunita ng Suicide Prevention Awareness Month. Layunin natin palakasin ang kamalayan, palawakin ang pag-unawa at basagin ang stigma o maling paniniwala hingil sa kalusugan ng pag-iisip. Upang bigyan po tayo ng isang in-depth clinical perspective, makakasama po natin live via Zoom ang isang dalubhasa sa larangan ng mental health. Siya po ay si Dr. Karen P. Sol, ang clinical psychologist ng Sol Psychological Services. Blessed Sunday po and good morning po, Doctor.
1: Good morning, Ms. Drizzle. Good morning po sa lahat ng ating tagapakinig sa Amang Panig ng Mundo. Isang napakagandang umaga po sa ating lahat.
0: Ayan. Doc, bali, since nasabi ko po before, Suicide Awareness Month po ang September, pwede niyo po ba kami bigyan ng bakit mahalaga po or overview, ano po ba itong pinagdiriwan natin ngayong September? Bakit ito mahalaga at bakit po kailangan malaman ng mga tao po ito?
1: Okay, una sa lahat, no, bibigyan din ko lamang na ang ating pag-uusapan ngayon ay maaaring maging sensitibo para sa ilan nating mga tagapagsinig. At kung tayo ay may mababanggit man ng mga topic tungkol dito ay papakiramdaman ng ating sarili. Ano po, kung nakakaramdam ng matinding distress sa ating mga pag-uusapan, maaari muna tayong lumayo at huminga ng malalim. Okay, so pupunta tayo ngayon sa ating topic, Ms. Drizzle.
0: Yes po.
1: Bakit napakahalaga na pinag-uusapan ang suicide prevention, lalo na ngayong Suicide Prevention Month? Una sa lahat, it saves lives, no? Ito ang una natin dapat tingnan dahil ang pag-uusap, ang pagtalakay sa suicide prevention, ano yung mga paraan para ma-prevent itong mga ganitong pangyayari, ito ay nakakapagligtas ng buhay. Kaya natin ito ginagawa. Kaya tayo nag-educate ng communities at ng lahat ng mga individual sa ating komunidad eh, dahil nakakatulong itong makapagsalba ng buhay. Pero nabanggit mo rin kanina, kailangan maging responsable din tayo. Paano nga ba ito pinag-uusapan? Tama po, no? Dahil may responsableng paraan kung paano ito pag-usapan. Okay? Una sa lahat, hindi po natin kailangan magbigay ng mga graphic na details kung paano ang paraan, ang detalye, saan nangyari, no? Ang kailangan nating mas bigyan ng pansin at diin ay kung paano ito maiiwasan. Turuan natin ng mga warning signs kung paano mape-prevent ang suicide. Paano lalapit sa tao, paano tutugon sa isang tao na nakararanas ng ganito, at ano ang mga access natin sa komunidad para makapag seek ng help. So yun ang goal ng ating Suicide Prevention Awareness Month, mailapit ang mga access sa mga tao, malaman ng tao na ito ay hindi dapat ikinakahiya, no, na hindi nakakatakot mag-seek ng help, nang sa gayon makakreate tayo ng mas ligtas na community, na family, na relationship sa bawat isa. Ganoon po kahalaga itong ating ginagawa ngayon sa Suicide Prevention Awareness Month.
0: Doc Karen, by the, may segue ko lang po. Kasi diba, madami po kasi tayo nakikita sa social media, especially yung sa mga kabataan natin na parang, sorry po, graphic lang masyado, pero since hindi ako naiintindihan ng family ko, hindi ako naiintindihan ng mga nakapaligid sa akin, I'll just kill myself. Sorry po sa term. Pero ano po masasabi nyo po sa ganun? Paano po napaprocess na isang bata yung ganung suicidal thoughts po?
1: Okay. Again, no, graphic nga siya sa trigger warning sa lahat ng ating nakikinig sa mga oras na ito. Kung sakali na nagkakaroon ng emotional activation, tayo po ay mag-pause at umagwat sa ating broadcast. No? Yes, ma'am. Hindi po madali ang proseso kung paano tayo nauuwi sa ganitong isipin, sa ganitong pakiramdam. Palagi, Ms. Drizel, ito ay maraming contributing factor. At ang gusto po natin ipaalam sa lahat na bago po ang lahat ng ito, ito ay resulta na lamang ng patong-patong, ng marami, ng mga mabibigat na mga naranasan bago po tayo humantong dito sa ganitong pag-iisip, sa ganitong pakiramdam. Ang palagi po nating sinasabi, bago pa ho humantong sa ganito kabigat, ganito ka sakit, ano po, na pakiramdam ang isang tao, ay maaari na po sana natin itong ma-prevent. Ano po, kung alam natin ang mga warning signs at sa sarili natin, alam natin kung paano ito gagawin at kung ang support system natin ay intact, ang access natin sa mental health ay intact din, no? So it's really it's a community, no, na nagtutulungan para ma-prevent po ito. Gusto po nating alisin sa isipan na ito ay responsibilidad lang ng isang individual. Gusto po nating tapusin yung ganoon po na pag-iisip natin sa community na individual lang ang may responsibilidad. Hindi po. Responsibilidad po ito ng komunidad, responsibilidad po ito ng ating society na mag-prevent ng suicide. At syempre, tulong-tulong po tayo, individual level, community level, at syempre sa buong community na rin po natin dito sa bansa.
0: Doc Karen, siguro gusto ko lang po tanungin, since nasabi nyo nga po na hindi lang po for individual, hindi lang po to for family, pero community. As nakakatanda po and isa pong eksperto sa mental health, paano po yung magandang approach, lalo na po sa mga kabataan ngayon, na hindi na po kasi sapat, di ba po, yung tanoy natin na, okay ka lang ba? Kamusta ka na ba? Kasi generic ang sagot ng mga kabataan na, okay lang po ako, medyo may struggle lang, pero okay lang naman po ako. Paano po yung magandang approach na pwede nating itanong sa kanila na, para makuha po natin kung meron po silang ganitong mga thoughts na suicidal thoughts o gusto na nilang tapusin yung dapat na hindi naman dapat gawin.
1: Opo, thank you so much, Ma'am Drizel, no. Gusto natin itong isa-isahin at napakasaya ko, no, na atin itong pinag-uusapan. Gusto ko pong bigyan ng diin, Ma'am Drizel, Ms. Drizel, ang halaga ng relationship and connection. Wala pong makatatalo sa sa magandang relationship, sa safe na relationship, at sa napakagandang connection mula po. Siyempre sa tahanan, nagsisimula po tayo sa tahanan, Ms. Drizel, no? So bago natin isa-isahin, number one po is communication and relationship. Hindi ho natin mapapasok, no, yung mabibigat at malalalim na mga pakiramdam kung ang bawat isa ay hindi nakakaramdam ng psychological safety, physical safety, emotional safety doon sa space or sa relationship na meron tayo. Kaya napakahalaga po, una, relationship. Okay? Para magkaroon po tayo ng meaningful na communication and connection po. And since adult po ang ating pinag-uusapan dito, Ms. Drizel, yes, no, magpo-focus po tayo, no. Ano ba ang mga pwede nating gawin? Napakahalaga po, una, dahil tayo po ang adult, no, tayo ang nagre-regulate, nagtuturo sa mga bata kung ano ang dapat at hindi dapat. Okay? Ang pinakamahalaga po na una nating gawin ay tingnan ang ating sarili. Kamusta ba ako, Ms. Drizel? Am I emotionally regulated din? Baka naman sobrang taas din ng aking level of stress. Dahil kung tayo ay in distress din, hindi tayo makakapag-expect na kapag nagkumausap tayo ng ating family members, tayo ay kalmado. Hindi tayo makakapag-expect na kapag tayo ay in distress, tayo palagi ay present. So napakahalaga sa ating mga adult na tayo ang pinagmumulan ng isang safe at kalmado and stable na home environment. Palagi po nating pinapatatag, Ms. Drizel, ang tahanan kasi dito po talaga tayo nagsisimula sa loob ng bahay. Next po, pag nalaman na natin, pag tayo po ay emotionally stable, no, na-manage natin ang level ng stress, then we can do that. Yung communication, yung paggabay, paano natin ito kakamustahin ang mga bata, ganyan. And then napakahalaga na alam natin ang mga warning signs. Dahil maaari, Ms. Drizel, no, na nagpapakita na ng behavior ang ating, ang ilang mga bata, ano po, nagpapakita na ng mga behaviors, nagko-communicate na, because behaviors are communication, no, nagko-communicate na ito. Nagko-communicate na pala ang mga bata ng mga pakiramdam, ng mga emosyon, ng mga thoughts natin, pero hindi natin nakikita why. Dahil maaaring hindi naman tayo aware na ito pala ay mga senyales na nagkakaroon na pala ng issue ang mga bata. Okay? Kailangan maging aware din tayo. Ano nga ba ang mga warning signs? Kaya dahil sa panahon ngayon, napakahalaga na ma-educate tayo. Ma-educate tayo ano nga ba ang mental health concerns. Dahil ito ay bahagi kung paano natin masusuportahan ang mga bata. Ang ating mga nakababatang generation in general, no? So alamin natin yung mga senyales, Ma'am Drizel, para mas alam po natin paano tayo tutugon. Para pag alam na natin ano ba ang mga nararanasan, mas alam natin kung anong support na pwede nating maibigay. At syempre, hindi natatapos doon. Palagi tayong magsisik ng help sa mga professional dahil hindi naman natin ito kayang gawin, no? Kung tayo ay mga individual na wala namang background sa clinical intervention. So, yun po. Kung tayo po ay tutuloy na sa mga senyales, pwede din natin gawin. Para alam po. Yan.
0: Doc Karen, siguro segue ko lang, tanong ko lang din po. Yung mga nasasabi niyo po kanina po kasi, 'di ba? Magkaroon ng safe space sa family. Sa atin po, sa mga nakakatanda, kailangan regulated na yung emotions natin. So,
1: right.
0: Pag i-correlate po natin ito sa mga kabataan ngayon, since hindi naman po kasi, kadalasan mga kabataan, hindi naman po talaga expressive. So, paano po natin magandang i-approach? At saka, may mga sinyales po ba tayong kailangan bantayan na, okay, etong batang to, nagmamanifest na to ng ganitong sinyales, kailangan na natin itong ipakonsulta sa mga eksperto?
1: Opo. Napakahalaga, Ms. Drizel, na nauunawaan natin kung ano ang mga signs at ano ang mga warning, no? Kumbaga, red flags ng mental health concerns na may nararanasan na pala ang atin pong family members. Hindi lang po ito sa mga bata, no? Pati tayong mga adult, no? Kailangan alam din natin ang mga warning signs. So, bigyan ko lang kayo, Ms. Drizel, ng ilan sa mga tinitingnan natin, no? Hindi naman natin kailangan alamin lahat ng mga criteria. Bibigyan lang natin ng basic para nakikita po sa tahanan, sa paaralan, sa ating communities kung ano ang mga warning signs. Okay. Number one po, papansinin ho natin, Ms. Drizel, yung quality ng tulog. Anong oras natutulog ang bata? Anong oras ba tayo nakakatulog as adults? Okay? Ano ang quality ng tulog natin, ng pahinga natin? Anong oras tayo humihiga? anong oras tayo nakakatulog kasi magkaiba yon. Okay? Mm-hmm. And then anong oras tayo nagigising? Anong pakiramdam natin pagising? Tayo ba ay nakapahinga o parang pagod pa rin? Papansinin po natin 'yan. At pag sinabi na pag pinansin natin, pag na-notice natin ang ating sleep, hindi ito isang beses lamang, no, kundi pansinin natin ito ba ay araw na, baka naman linggo na hindi na pala nakakatulog ng maayos, hindi na pala nakakatulog ng payapa. So kailangan na mo-monitor din po natin 'yan. That's one sign, Ms. Drizzle, ang quality ng ating tulog. Ganito po siya, no? Pansinin natin kung tayo ay hindi makatulog or tulog ng tulog. Okay? Pareho siyang nagmamatter. Kasi kailangan na sa gitna tayo, Ms. Drizzle. Kailangan balanse, no? Kailangan nandito tayo sa gitna. May payapang tulog, masarap ang gising. Hindi pwedeng hindi nakakatulog. O kaya naman, kahit sobrang haba na ng tulog natin, pagising natin, antok na antok pa rin. Pagod na pagod pa rin ang katawan. That's one sign. Okay. Another thing na kailangan nating tingnan ay ang gana sa pagkain. Pansinin natin, no? Madalas, Ms. Drizzle, sa mga client ko, ma-share ko lamang po, no? Pagdating sa school, anak, kain na tayo, ganyan, no? Diretso sa kwarto. Tapos sara ng pinto. Hindi kumakain, Ms. Drizzle, no? Walang gana. Dadalhan pa nga ng magulang, no? Ng pagkain dahil hindi kumakain. Ang palagi kong tanong, ikaw ba ay walang gana o hindi nakakaramdam ng gutom? Ms. Karen, hindi po ako nakakaramdam ng gutom. So, ganyan yung mga nangyayari sa atin. Ganyan yung mga nare-report sa atin. Napakahalaga po na makita natin, no? Ang gana sa pagkain. Kumakain ba ang ating family member o hindi kumakain? Same thing, kailangan balanse po tayo, stable tayo, Ms. Drizzle. Mm-hmm. Hindi pwede na walang gana kumain o di kaya naman sobrang dami kumain o kain ng kain. Ang ibig sabihin, sobrang laas na, sobrang taas ng stress level ng bata or ng natin, no? Mm-hmm. Kaya kinocompensate ng body. So that's number two. Ano ang ating gana sa pagkain. Next, social functioning. Okay? Pansinin natin. Dati naman, sumasama naman ito sa mga, you know, mga gathering sa family or ma-reunion, sama tayo. But lately, napansin natin, ay, hindi na sumasama. Nasa kwarto na lang. Nag-games, ayaw makipag-interact, hindi sumasama sa mga kaibigan. Okay? Mapag-isa na lang palagi. Dati naman, nagbabonding tayo sa TV, nanonood tayo, sama-sama tayong kumakanta, ganyan sa bahay. But napapansin natin, hindi na niya ito ginagawa. Nag-a-isolate. Mas gustong mapag-isa. So, kailangan aware tayo sa mga ganoong changes, Ms. Drizzle. Kasi ito ay hindi biglaan. Okay? Ito ay unti-unti na nakikita. Okay? Pero kung hindi po natin alam ang ating tinitingnan, kahit nagko-communicate na ang behavior, hindi po natin nakikita. Mm-hmm. Another thing, mga listeners po natin na kailangan nating pansinin, no, ay ang ating mga pakiramdam. Mood, Ma'am Drizzle. Mapapansin natin kung sobrang nagiging malungkot, umiiyak, sobrang down ng pakiramdam, o hindi kaya naman maya-maya magagalitin. Irritable. Madalas po sa presentation ng mga kliyente natin, lalo na po ng mga teenagers, ay ang increased irritability. Eh, Ms. Karen, hindi naman dating ganyan. Hindi naman yan dati sumasagot. Hindi naman yan dati nagdadabog. Palagi ng galit. Yes po, no? Naobserbahan po natin ang mood pabago-bago. At palagi po sa mga teenagers, sa mga kabataan, ang irritability. Doon po na-express, no? Doon ang expression, doon ang manifestation ng matinding lungkot. So, titingnan po natin yan. Okay? Madaling maging malungkot, tapos magagalitin. Mood swings. Okay? Another thing na kailangan po nating tingnan, mga listeners natin and Ms. Drizzle, ay ang performance. Nagkakaroon ng decline. Kung halimbawa, estudyante, dati naman, sobrang active sa mga orgs, di ba? Or kung player ka, basketball and all. But suddenly, hindi na nagpa-perform. Suddenly, yung ating grade sa mga test, bumababa na. No? Nagkakaroon ng decline. Kung tayo naman, as an adult, no? yung ating mga responsibility sa trabaho. Dati hindi naman tayo nililate. Dati palagi naman tayong on time. Dati ang ating mga output ay palaging maayos, no? But this time, nararamdaman natin yung ating parang hindi na ako motivated. Parang ang dami ko nang nagiging lapses. So those are the signs na kailangan nating tingnan pagdating naman sa performance or functioning. Kung tayo ay may iba pang responsibilidad, halimbawa ay sa tahanan, obserbahan din ang sarili. Dati naman, nagbabanding pa kami ng mga bata, di ba? Dati naman, nagluluto pa ako. Pero hindi ko na siya gustong gawin. Okay? Yung ating mga responsibilities, yung mga kailangan nating i-perform, nagde-decline yan. So, magkakaiba lang tayo ng presentation, depende sa edad. Kung tayo estudyante, nagde-decline ang performance. Kung tayo ay adult na worker, no, tayo ay nagiging nagde-decline din, no? And then sa responsibilities natin sa bahay. So, yun yung mga ilan sa mga senyales, no, na gusto nating mahanap or tingnan at maging aware tayo kapag may ganon. At ang pinaka-isa din sa ating paobserbahan ay ang naiisip tungkol sa sarili. At dito pumapasok yung parang wala na akong pag-asa, hindi ko na gustong magpatuloy, things like that, no? Yung mga paniniwala tungkol sa ating sarili. Pinaniniwalaan na kasi natin yon kung sakali wala akong kwenta, okay? Mga ganoon, I'm not good enough. So, ito ay mga belief na pinaniniwalaan natin. At gusto natin na malaman, no, makita, gusto nating maging present kapag may mga ganoon na sanang mga senyales, no, gusto nating tumugon sa mga ganoon, no, na mga pagkakataon. Kaya napakahalaga na alam natin yung mga warning signs dahil hindi po natin kailangang hintayin na mabuo itong mga senyales na ito bago pa natin mabigyan ng tulong yung isang tao. So, napakahalaga na nauunawaan natin ang mga warning signs. So, yun po ang ating mga basic na warning signs, Ms. Dressel. I hope nakatulong po sa ating mga listeners.
0: Malaking tulong po yan, Doc Karen. Balikan ko lang yung mga sinabi ninyo po na yung napapagod physically, nag-iiba yung performance, nag-iiba yung mood and everything. Kapag sinabi po ba ng isang tao na pagod na ako, siguro mas mabuti na lang, mawala na ako, ano pong magandang tugon ng pamilya, ng mga nakakatanda, mga kaibigan natin, upang seryosohin na yung word na sinasabi? Kasi madalas po kasi tayo mga Pilipino po, mahilig po nating sabihin na siguro mas mabuti na lang, wala na lang ako para tapos na itong problemang to. Paano po natin sasabihin o mag-i-indicate ito na seryoso na to, kailangan na to ng intervention, na hindi natin kailang husgahan na may something na, may laman na yung sinasabi niya?
1: Thank you, Ms. Dressel, no? Ito ay para sa ating lahat na kapag may isang tao na naglakas ng loob magsabi sa atin na pagod na, mas mabuti na wala na lang ako. Kapag may isang tao po na nag-open sa atin ng ganoon, ituring po natin ito, no, na tayo ay nakapagbigay ng isang safe space sa taong yon para mag-open up. Kasi napakahirap pong humingi ng tulong. Okay? At ang tanong, ano ang magiging tugon ko doon kung sakali na may isang taong nagsabi nito sa akin? Okay? So, meron tayo ngayong responsibilidad. Ano nga ba ang magiging response ko? Una sa lahat, wag po nating i-dismiss ito. Kalimitan nga, Ms. Dressel, alam mo, syempre, ito naman po ay nangyayari din, no? Naririnig din at nararanasan din naman talaga ito, no, na nai-invalidate. Alam mo, may mga words po na sinasabi sa atin, alam mo, ang drama mo naman, mga ganyan, no, gawa-gawa mo lang yan, ang arte mo naman, ganyan. Mabuti, tumigil ka na sa mga ganyan, no, pero mali po itong pagtugon na ito, no. Ang pwede po nating gawin, maging present sa moment na yon, magpasalamat dahil sinabi sa iyo. Salamat at pinagkatiwalaan mo ako sa ganito kabigat na pakiramdam. Okay? Ang pwede nating maging tugon doon, Ms. Dressel, ay nandito ako, handa akong makinig. Okay? Ano ang kaya mong i-share sa akin ngayon? Hindi ho natin kailangan maging psychologist or therapist para makinig. mga listeners, gusto ko itong bigyan ng diin na hindi natin kailangan maging therapist or psychologist or counselor para makapagbigay ng isang ligtas na space or espasyo dun sa taong nag-o-open sa atin. Okay? Nandito ako, makikinig ako sa'yo. Ano yung kaya mong pag-usapan ngayon? Okay? And iti-take note natin na habang ginagawa po natin ito, hindi po natin iiwan yung tao na yon hanggat hindi po natin, hanggat hindi natin nadadala sa tamang professional, ano po, or sa help na kailangan, no? Kung maaaring papakonsulta natin siya, sasamahan natin siya sa emergency room, or sa, kung nasa bahay, sa family members, sasamahan natin, pag-uusapan natin, ano po, hanggang sa madala po sa tamang mga tao para tumugon doon sa sitwasyon po na yon. Pero kung nandito tayo sa moment na to, just be there. Be present. And another, ano po, another, Miss Drizzel, gusto ko lang bigyan to ng diin, no? Baka kasi magamit din or mahalaga na matutunan din nila ito, no? Number one, assess the situation din sa mga listener. Ang akin bang tinutugunan ay nasa crisis or nasa emergency? Kasi kailangan ma-distinguish po natin yon, no? Pag nasa crisis, ito yung nabawalan na ng kapasidad ang isang tao, no? Dahil overwhelm ang nervous system. So, nag-share siya all out, iyak ng iyak and all. Crisis. But when we say na tayo ay nasa emergency, meron po itong, again, trigger warning, meron na po itong intent. Okay? Meron na pong plano, ganyan, no? So, kailangan alam mo din kung ano ang tinutugunan natin sa atin pong mga listeners. Okay? Kasi magkaiba ang pagtugon. Kung tayo ay nasa crisis, just allow that person, okay? Payagan lang ho natin, samahan natin. Okay? And then kapag nasa emergency na tayo, kung ang crisis, kung ang issue natin ay emergency, of course, ang number one priority po natin, safety. Lalayo tayo sa mga spaces na alam natin na delikado and all that, no? Yung mga sharp objects and things like that. Tut hihingi tayo ng tulong, no? Kung ito ay may issue ng safety. Okay? And then kapag na-assess na natin, Ms. Drizzel, we listen. We listen. And then, we will not give any advice na hindi naman po kailangan. I know, ang intention natin ay maganda, di ba? Alam naman natin, ang intention naman po ay maganda, pero para sa kaalaman po ng lahat, no? Paminsan-minsan yung atin pong mga nasasabi, although hindi nga natin intention na ganun ang dating, no po, may iba kasi, Ms. Drizzel, na nagsasabi na, malalampasan mo din yan. Ako nga, may mga ganun po kasi tayo na nangyayari sa clinic, no? Na ikukumpara ba ang mga experiences. Hindi naman po tayo nagko-compete kung gaano at sino ang mas mabigat. Iwasan po natin yung mga ganoon po na remarks, no? Makinig po tayo. And then, pag nakinig tayo, you allow that person, just be there, just be present. And then, of course, ang pinakadulo natin, encourage. I-encourage po natin na mag-seek ng help, professional help. At ang isa pa pong i-encourage ay, i-encourage natin siya na mag-self-help. Ano pong ibig sabihin? Tulungan din ang sarili. No? Tulungan ang sarili. Bukod po sa professional help, kailangan din po ang self-help. No? Yun po ang mga pwede nating gawin. Kung sakali po na tayo ay tutugon sa tao na magsasabi sa atin na ayoko na, pagod na ako, suko na. So at least meron ho tayo, no? Na nandito sa ating mga sleeves kung paano natin tutugunan ang mga ganitong sitwasyon.
0: Ayun. Doc, Karen, siguro bago natin lisanin tong topic na to at magkaroon ng short break, ano na lamang po yung pwede nating sabihin na maging responsibility ng social media, ng community, at na siguro ng bawat isa para po sa talakayang Suicide Awareness Month po natin?
1: Okay. Usapin po ng suicide prevention ay obligasyon o responsibilidad ng bawat isa. No? Ano ang mga pwedeng gawin at hindi pwedeng gawin? Okay. Umpisahan po natin sa iwasan po natin ang pagbibigay, kagaya po na nabanggit natin kanina, ng mga detalye, okay? Paraan, eksaktong lugar, ano ang mga involved. Hindi po natin iyon ginagawa, okay? Huwag po nating i-romanticize, no? Huwag din po natin, ito po ang napakahalaga, huwag nating iuugnay sa isang dahilan lamang kaya nagkaroon ng suicide. Hindi po ganoon, no? Palagi po nating titingnan sa lahat po ng nakikinig na ito ay pinagsama-sama, halo-halo. Ito ay maraming mga contributing factors bago napunta sa ganoong sitwasyon. Hindi po tayo titingin or mag-uugnay sa iisa lamang na dahilan. Okay? And then, Ms. Dressel, paano natin gagawing responsable ang ating mga social media and ang ating community? Number one, palakasin ho natin ang ating mga crisis hotlines. Yan, ilagay po natin yan, isama po natin yan sa ating mga poster, kung ano man pong mga information ang ating ilalagay. Mga contacts po, no, na pwedeng paghinga ng tulong. Okay. Tulungan din po natin ano ba ang mga warning signs, okay, na dapat kong albangan or kailangan kong matutunan tungkol sa aking sarili or sa ibang tao para alam ko kung paano ako tutugon. Ano po, at saka ano yung mga paraan para humingi ng tulong. Kailangan magbigay tayo ng space then na mag-aalaw sa mga kwento po ng pag-asa, ng recovery na posible. Possibly, strengthen po natin yung ganoong aspeto na hindi po sapat na tayo ay may mga ganitong suicide awareness, pero dagdagan ho natin yung laman, yung content, no, ng mga stories ng recovery, ng healing, dahil possibly po pala ito. At nang sa ganun po, maprotektahan din natin ang ating pong mga communities. So, yun po ang ating ilan sa mga panawagan sa atin pong mga community sa social media, no? Mas palakasin ho natin ang pagtuturo kung paano, ano ba ang mga coping strategies, ano ba ang mga pwede natin gawin para po mas strengthen pa ho natin ang ating capacity na mag-prevent ng suicide, kasi preventable po ito.
0: Ayan. Manatili lamang po tayong nakatutok dito sa ating programang Warm Heart, dahil sa ating pagbabalik po, tatalakayin po natin ang isang napaka-interesanting paksa na tiyak naman everyday natin itong nai-encounter. Kasama pa rin po natin si Dr. Karen Soul. Magbabalik po ang ating programa makalipas lamang po ng ilang paalala.
2: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements, saka subukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
3: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? E di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips na ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam. Maging panatag
4: Pilipinas. Warm heart.
5: Warm heart.
4: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health. Alamin ang ilang mga self-help tips at makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
5: Warm Heart.
0: At nagbabalik po ang programang Warm Heart dito sa Radyo Pilipinas World Service. Bago po natin ipagpatuloy ang ating talakayan, nais po namin munang batiin ngalan po sa aming Warm Heart team ng isang maligayang kaarawan ng ating station manager na si Sir Ray Sampang. Sir, happy birthday po! At babatiin ko na rin po ang aking sister-in-law, ang pinakamagandang mami ni Kyrie at ang pinaka-the best Mrs. ng aking kuya. Happy, happy birthday din, Chef. Chef Dangdang. Ayan. Tulad ng nabanggit natin bago tayo nag-break, lubhang kawiri-wiri, marami pong paksa ang lumalabas sa ating social media sa mga talakayan na posibleng nakakaranas at nakikita natin sa ganitong pang-araw-araw na buhay. Yung tinatawag na disorganized attachment o yung fear ng parang attachment natin sa mga tao. Kayo po ba mga ka-warm heart, naranasan nyo na po ba yung gustong-gusto ninyong mapalapit sa isang tao? Pwede sa partner, sa kaibigan, sa katrabaho, sa kapamilya. Pero nung malapit na kayo, medyo nagiging okay na kayo, nagiging close na kayo, bigla kayo nakaramdam ng takot, dumistansya. Yun. Yung karaniwan na nakikita natin sa mga social media posts na gusto kita eh, gusto kitang katabi, gusto kitang friend. Pero natatakot ako na baka mamaya may mapakita ako sa yung trait na hindi mo din na magustuhan. Lalayo ka din. O ako na lang mismo yung lalayo para wala nang drama, wala nang conflict. Kasi parang ang nangyayari po is parang nakasakay ka sa kotse, nakaapak yung gas, tuloy-tuloy yung biyahe. Okay naman sana, pero bigla mong hininto. Parang pinush mo yung preno. So, ngayon po, sa larangan ng psychology, meron po pala kasing tinatawag na pattern na tinatawag na disorganized attachment theory o yung tinatawag na fearful avoidant attachment. Kasama pa rin po natin live via Zoom si Dr. Karen Sol na ipapaliwanag sa atin ng mas malalim pa ano po ba talaga itong disorganized attachment theory. Doc, ano nga po pala ang disorganized attachment theory o yung fearful avoidant attachment style? Paano po ito naiiba sa mga attachment style like anxious, yung secure, o yung tinatawag lang na avoidant siyang tao?
1: Mm-hmm. Thank you so much, Ms. Drizel. Napakaganda ng ating talakayan na to, no? Para ma-distinguish natin yung apat na yon, umpisahan natin, ano ba ang attachment theory? Sinasabi po kasi ng teory na ito, no, na ang naranasan natin nung ating pagkabata sa ating earlier, no, na mga relationships sa ating caregivers, ito ay nagkakaroon ng influence or impluensya kung paano tayo, okay, kung paano natin tinitingnan ang mundo ngayon, ang relationship, kung paano tayo nagre-regulate ng ating emotions at ng ating pakiramdam or sense sa ating sarili, no? Ibig sabihin, sabi ng teorya na ito, no, lahat ng ating naranasan nung tayo ay bata pa, nung inaalagaan pa tayo, ay may epekto sa atin ngayon kung paano tayo nagpo-function ngayon. Dahil yung quality ng caregiving, Ms. Drizel, na natanggap natin sa atin pong pagkabata, okay? Nagsisilbi siyang model or template na para bang meron tayong relational operating system na built-in. Okay, para mas madali po maintindihan, may built-in tayo na relational operating system sa ating sistema na nakabase kung paano tayo naka-receive o hindi naka-receive ng pag-aalaga, ng warmth, ng pagmamahal nung tayo ay bata pa. At itong operating system na to na naka-built-in na sa atin, it's running in the background sa lahat ng relationship natin right now as adults. Family man yan, sa workplace man yan, at of course, sa friendship and romantic relationship. So isa-isahin natin, Ms. Dressel, bibilisan ko na lang to. No?
6: Sige pa.
1: Ang secure attachment, ito yung mga healthy. Healthy attachment, safe ang relationship, safe ang pakiramdam mo sa iyong relasyon. Pwede kang mag-communicate, pwede kang maging independent. Okay ka doon. No? Si anxious attachment naman, ito yung may need palagi ng reassurance. Kailangan mo palagi siyang, kailangan palaging mag-text, kailangan palaging tumawag, Ms. Dressel, no? Kasi kailangan ko ng approval, kailangan kong malaman na mahal mo ako. Ayan. Gagawin natin ang lahat, no? Anxious, takot. Opo, takot po mapag-isa. That's the anxious attachment. Ano naman si avoidant? Ito po yung kabaliktaran, Ms. Dressel. Ito yung mga independent. Kaya ko, hindi ko kailangan ng tulong, okay ako. Okay? Dahil, same thing, no? May takot din na kapag ako ay lumapit sa'yo, ayoko lumapit kasi iwan mo din naman ako. Avoidant. Okay. Napapasok si disorganized, Ms. Dressel. Okay. Ito ang most confusing and most painful din na dynamics, Ms. Dressel. Kasi takot ka, pero gusto mo, di ba? Gusto mo ng closeness, pero iiwan din naman ako nito. May ganon. Pinagsama siya ng anxious, fearful, at saka ng avoidant. Imagine that. Dalawang pole ang humihila sa'yo. Kaya ang hirap-hirap po na tayo ay may ganitong attachment pattern. Ulitin lang po natin, hindi po ito diagnosis, no? Ang attachment pattern po ay, ito po ay na-develop sa atin in response sa na-receive natin nung bata tayo. Hindi po ito mga diagnosis or disorder. Para lang po malinaw sa ating lahat. Okay? So, yun po ang pinakasimpleng paraan kung paano natin siya i-explain.
0: Ayun, Doc Karen, in relation to that po, meron po ba tayong pwedeng mga sinyales o sintomas po na makikita pagka itong taong to, ganito yung attachment niya? Parang layman's term po, madaling maintindihan ng mga nakikinig at nanonood, may mga senyales po ba tayong pwedeng makita o kaya pagsasabihin niya, ah okay, eto siya. So paano po natin siya matutulungan na parang masabi niya yung sa loobin niya na hindi siya natatakot, hindi na i-invalidate yung kanyang mga sasabihin or nararamdaman.
1: Opo. Napakahalaga, Ms. Dressel, nung awareness sa therapy session kapag may mga ganito tayong attachment trauma na inaayos, no? Palagi kong unang sinasabi, with awareness, there's healing already. Kasi, Ms. Dressel, hindi mo ito mababago, hindi mo ito mamamanage, hindi mo matututunan kung paano siya i-cope, no? Kung hindi ka aware. So, with awareness, there's healing already, no? So, napakahalaga na maging aware muna. At ang pattern po, ito ay nagsisimula sa behavior na isa, pero hindi siya isolated. Kaya siya pattern, ito ay dahil paulit-ulit na nangyayari. Paulit-ulit na nararanasan. Okay? Sa sabihin natin sa anxious po, no? Sa anxious attachment, palagi tayong may fear. Palaging kailangan nating patunayan ang ating sarili. Ms. Dressel, ito yung mga tao na nakakaramdam na kahit anong gawin ko, hindi ako enough. Kaya ako ay mag-over-deliver. Mm-mm. Kung itong taong ito ay nasa workplace, ito ay highly, alam mo yon, maaasahan to.
0: Mm-mm.
1: To the extent, no, na nauubos ang sarili kasi bigay siya ng bigay. Okay? Bigay ng bigay. Ito ang pattern na titingnan ho natin. Bakit tayo bigay ng bigay? Kasi there's this fear. Takot po tayong maiwan. Si anxious yan. No? Si avoidant naman, Miss Dressel, yes, nagpa-perform din siya as an adult, no, sa individual task. Kaya ko to, mag-isa. Okay? Ang downside lang natin dito, Miss Dressel, sa avoidant, ay kapag nasama na tayo sa team, hindi ko alam kung anong gagawin. Na hindi ko kayo maging vulnerable. Teka, i-chismis ako nito. May mga ganong pakiramdam, mm-hmm. no? Mm-hmm. Hindi ko kayang mag-open dito dahil gagamitin to against me. May mga ganon, no? So, hindi lamang po siya sa romantic relationship. Sa lahat po ito ng relasyon na meron tayo. Ma'am Dresa, napakahalaga, relasyon sa ating sarili. Ayan. Dahil na, binibigay natin ang lahat para sa iba, yung sarili mo na uubos. Mm-mm. Okay po, yung sarili natin to the extent na wala na po tayong boundaries. Bakit po mahalaga na aware tayo sa ating pattern? Dahil kagaya ng lahat ng operating system, Ms. Drizel, na-update ito sa madaling salita. Pwede po itong mabago sa atin po mga tagapakinig with awareness. Pero kung hindi po tayo aware na may ganito tayong pattern, gusto ko lamang din pong sabihin, Ms. Dresa, lalo na sa ating mga adult, no? Kasi sa adult po, hindi responsibilidad ng ibang tao or ng ating partner, sabihin natin, na i-heal po tayo. Okay? As an adult, meron tayong obligasyon at responsibilidad sa ating sarili na alamin ang aking mga pattern, alamin ang aking mga sugat, alamin ang aking mga needs para hindi po natin nabubuntun po sa iba or napoproject sa iba. Kagaya po halimbawa ng isang tao na may secure attachment. Okay? Pag secure ang attachment natin, magte-text lang ho, sabihin natin, okay, hindi ako makakatawag ngayon, hindi ako makakapunta ngayon kasi ganito ang aking mga task, tatawag ako ng ganitong oras.
6: Mm-mm.
1: Okay ako, no? Nagko-communicate, nagsaset ng boundaries, at pinapriority din ang peace niya. Kasi alam niya sa sarili niya na secured ako, no? Alam ko ang aking mga gusto at hindi gusto, alam ko ang aking deserve at hindi ko deserve, no? So, maaring ang partner natin ay may ganitong attachment, it's very important. Na alam din natin na may ganoong pattern, no? Pero hindi po natin obligasyon na i-heal yung sugat ng isang tao. Supposedly, bago ka mag-enter sa mga relationship, dapat i-heal mo na yan, diba?
6: Yes po.
1: So, yun po ang mga basic po na gusto natin, na aware po tayo. Pattern po ito ha, hindi po ito isolated na behavior lamang. Ibig sabihin, paulit-ulit natin itong ginagawa.
0: Dr. Karen, matanong ko lang po, meron po ba itong magiging parang kaugnayan sa upbringing or pagpapalaki ng mga magulang sa anak kung anong mga pattern yung lalabas sa kanya? Like for example, dito sa topic po natin, disattachment po siya. So meron po bang influence yung childhood na makaranasan nila, yung mga upbringing nila, para in the long run, itong pagiging adult niya is nagmamanifest po o napapakita na po niya?
1: Yes, Ms. Drizel. Dito po sa specific theory na ito po, ang may role po, no, kung ano tayo ngayon as an adult, ay kung paano tayo inalagaan, minahal, nung tayo po ay sanggol hanggang sa tayo po ay bata. Okay? Kasi kung mapapansin natin, Ms. Drizel, kung babalikan natin, bukod nung tayo ay sinilang, hindi naman tayo pinadede agad. Ang unang ginawa sa atin, inilapat muna tayo sa ating ina, no? Attachment po. Ganoon po siya ka-powerful. Ganoon po ang effect nito kung paano tayo minahal, inalagaan, inaruga, no? Kung paano na-meet ang ating needs no time po na yon. At kung paano din tayo na-neglect, Ms. Drizel, no?
6: Mm-mm.
1: Ay may mahalagang epekto po ito sa atin hanggang sa atin pong paglaki, sa atin pong adulthood at kung paano natin tinitingnan ang mundo. Opo. So napakahalaga po na pag pinag-uusapan po natin ang childhood, although hindi natin ito tinitingnan as naghahanap po tayo ng masisisi kasi hindi po yun ang goal ng awareness, no? Ang goal ng awareness ay para malaman natin ano ba yung pattern na gusto kong baguhin, ano ba yung sistema na na-build sa akin at patuloy kong ginagamit na ito lang yung alam ko, pinaniniwalaan ko at that time. Kasi pag pinag-usapan po natin, Ms. Drizel, ang attachment issue, ito po ay hindi lang patungkol sa ginawa sa akin. Ito ay tungkol din sa hindi nagawa na dapat sana ginawa. No po, so palagi pong may kasama ang palagi pong kasama diyan ang neglect. Kaya napakahalaga po na maunawaan natin ang pattern natin, hindi po para maghanap ng masisisi, no?
6: Mm-mm.
1: Palagi po nating sinasabi sa ating mga client kasi nangyayari ito, Ma'am Drizel, sa therapy session, no? Mm-mm. Na Of course, dahil childhood ang pinag-uusapan, palagi pong kaakibat niya ng ating caregivers, ang ating guardian, ang atin pong mga magulang. Okay? Palagi po nating sinasabi na may impluwensya talaga ang ating parents, ang ating caregivers sa relationship. Oo, pero hindi po ibig sabihin na isisisi natin sa kanila lahat. Okay?
6: Yep.
1: Ito po ay paraan natin sa ating sarili para makaalis sa pattern po na yon. Okay? Napakabigat nga po ng responsibilidad ng pagiging magulang. No? Isa pa po yun, although alam ko ibang topic na siya, pero yon ang atin pong childhood ang naghuhulma kung paano tayo as an adult.
0: Ayun, Doc Karen, siguro siguro pangalawa sa huling tanong ko na po ito, maaari po bang mabago natin o kumbaga maayos po natin yung mga attachments? Say for example, yung nasabi niyo po kanina, yung sa anxious attachment, kailangan niya ng constant reassurance. Etong sa avoidant naman, mas gusto niya on their own. So, meron po ba tayong pwedeng gawin na parang maging support system po nila para maintindihan po natin lalo sila at maging open po sila, hindi po sila natatakot na hindi natin maunawaan yung mga ganitong attachment issues?
1: Opo. Ang pinakamahalaga po dito is communication din, no? Paano natin sila matutulungan, no? Dapat alam natin, ganito yung attachment ng ating kaibigan, ng ating partner, no? Maari tayong maging compassionate naman sa kanila, intindihin po natin sila. Number one, Ma'am Drizel, nang hindi inaako ang responsibilidad para sa kanilang healing. Kailangan ma-establish yun. Kaya nating maging compassionate, kaya nating maging supportive nang hindi inaako ang healing nila. Responsibilidad po nila yun. Ano pong pwede nating gawin, no? Para sa anxious po natin na partner, kailangan natin yung communication. Dahil alam natin ang need nila po, alam natin ang fear nila, alam natin ang need nila, mas masusupport natin sila. Palagi lang nang hindi, nang hindi na uubos ang ating sarili dahil sa ina-accommodate natin yung mga ganoong need, no? Sa kaibigan, ganoon din po. Magsaset tayo ng boundaries kung ano ang sa sarili mo, kung paano mo din iingatan, no? Pero yung reassurance, message, okay, ay dahil alam natin ang kailangan nila, dahil alam natin paano natin sila i-regulate, paano natin

0: maunawaan natin ang atin din namang sarili ay hanggang dun lang kasi hindi natin responsibilidad ng kanilang healing. Dahil pare-pares naman tayong mga adult, mag-heal tayo pare-pareho. Pare-pares naman tayong may mga sugat, mag-heal tayo pare-pareho.
1: Mm.
0: So yun po, parang nauunawaan kita, no? Pero ito ang pwede nating gawin. So, it's really hard work ang paghilom, Miss Drizel. Kaya talagang maganda kung may kasama kang maghilom, meron kang katuwang, di ba? Mm. Pero kung wala, sa sarili po natin yun, no? Ito ay parang deserve ng ating sarili ang maghilom sa mga ganitong pattern na hindi naman natin ginusto nung tayo ay bata. Kaya deserve po ng bawat isa, ano man ang pattern mo, ano man ang attachment mo, deserve mong maghilom sa sugat po na yan.
1: Ayan. Doc Karen, pang huling katanungan na lang po, pwede po ba kami humingi ng mensahe para po sa mga nakikinig at nanunood sa atin ngayon about po dun sa topic po natin na una at itong topic po din natin na disattachment po?
0: Okay, para po sa mga nakikinig sa unang topic ho natin, no? Para sa lahat po ng nakikinig na nakakaramdam ng mabigat na pakiramdam at the moment, gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa, gusto kong malaman mo na help is available, gusto kong malaman mo na maraming mga tao ang handang makinig, no? At gusto kong mahanap mo sana ang espasyo or ang safe space na yon kung saan pwede kang makahanap or pwede kang makahingi ng tulong, no? Sana ay available ang space na yun sa'yo at marami ang gustong magbigay ng tulong sa'yo. Hindi ka mag-isa. Okay? Para naman sa ating mga tagapakinig na mayroong issue with attachment, gusto kong malaman mo, no? Na kung ano man ang attachment pattern mo ngayon, ito ay bahagi ng iyong nakaraan, no? May mga dahilan kung bakit ka natutong mag-ingat at hindi mo kasalanan 'yon. Okay? Kung paano mo iniingatan ang sarili mo ngayon, kung paano mo pinoprotektahan ang sarili mo ngayon, 'yun ay dahil tinuruan ka, no, nung panahon na 'yon na ito ang dapat mong gawin para lang maging safe ka, and it's okay. And right now na you are an adult, nauunawaan mo na ganito ang pattern ko, ganito ang nararanasan ko. Responsibilidad natin ang ating healing, maraming mga pwedeng tao na tumulong sa'yo, maraming mga resources na pwedeng tumulong sa'yo, family members, friends, loved ones, at mga mental health professionals na pwedeng tumulong para maproseso natin yung mga sugat na yan. Kasi pwede tayong mag-heal from that, no? Hindi natin kailangan dalhin siya forever. Yan. Thank you so much, Ms. Drizel.
1: Ayun. Maraming salamat po, Dr. Karen, sa pagpaunlak po ng interview. Sa uulitin po, God bless po at ingat po tayo.
0: Yes, lagi. Thank you so much.
1: At ate pong nakasama si Dr. Karen P. Soul, ang clinical psychologist ng Soul Psychological Services. Bago po tayo tuluyang magtapos, nais ko lamang pumbatiin ng advance happy birthday ang nag-iisang Mr. Agenda ng Bayan, ang go-to person ng kami magkakapatid, buong pamilya, buong angkan, ang best dad ever para sa akin at ang best lolo ever para sa aking mga pamangkin. Pa, I love you and advance happy birthday po. At dyan na po magtatapos ang ating palatuntunan. Maraming salamat po sa ating mga technical team, sa ating mga nakasama dito po sa istasyon ng sina Miss Steph Vicente, Ma'am Susan Aison, Sir Leo Magpayo, at JP Lumuntad. Hanggang sa muli, have a blessed Sunday, mga ka-warm heart. Ingat po!

0: Nako, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
1: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
0: Maulan mahal ha, kaya

0: dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
1: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
0: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
2: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Radyo Pilipinas.
3: Agahan ang kahaponan. 66 Impormasyon. GIS, your general information station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
7: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, tiwi ang diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy. Tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Dito lamang sa Radyo Magazine 1278.
8: Magandang hapon mga kaaklat tambayan. Welcome po sa ating aklat tambayan, ang Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Kayo po yan nakatutok sa Radio Magazine 1278 kHz. Sa The Capital FM o kaya naman sa Facebook live stream ng Read Pinoy. Diyan sa Radio Magazine 1278 kHz, pati na rin sa Facebook page ng NBDB sa @NBDB Philippines. Ako po si Lowell Alojado mula sa Strategic Communications and Exhibitions Department or Division ng NBDB. Isa na naman pong oras ang makabuluhang kwentuhan at talakayan tungkol sa ating local creative at publishing industry. Handog po ito sa inyo ng National Book Development Board, ang Book Authority of the Philippines. Kami po ang ahensyang nagsusulong sa industriya ng paglalathala sa bansa at nagtataguyod sa kultura ng pagbabasa at pagsusulat. Panibagong episode na naman ang ating pagsasaluhan sa ating Aklat Alert. Tuloy-tuloy ang may init at mga kaabang-abang na mga announcement at exciting opportunities para sa ating mga publishing stakeholders. Samantala sa Creator Spotlight, makakakwentuhan natin ang Cebuano comic creator na si Nascenzo. Mamaya-maya po yan. Pero bago yan, narito muna ang mga mahahalagang ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry.
7: Aklat Alert!
8: Manila International Book Fair 2026 simula na nga ngayong araw. Umpisa na ng limang araw na pagdiriwang ng mga aklat sa pinakamalaki at pinakamatagal na book fair sa bansa. Binuksan kanina sa opening ceremony ang MIBF at dumaluroon ang ating National Book Development Board Executive Director na si Edie Charisse Aquino Togade. Sa temang Get Lit, or Reading in a New Light, taunang pagsasama-sama ito ng daan-daang publishers, booksellers at creatives upang ipagmalaki ang mga inilathalang libro, textbooks man o trade books. Nagsisilba rin itong platforms para sa ating authors and illustrators at mga creatives, no, na ilunsad ang kanilang mga bagong akda at makipaghalubilo sa mga mambabasa at book enthusiasts. Samantala, higit pang pinasigla ng NBDB ang suporta sa Manila International Book Fair 2026 ngayong September 9 to 13 po yan sa SMX Convention Center, Manila, dyan sa Pasay City. Bisitahin niyo po ang NBDB Collective Stand kung saan tampok ang 12 self-published authors and indie publishers. Nandyan po si Beatrice Pobre, si Miss Christine Adams, siya po yung guest natin noong nakaraang linggo, no? Si Darren Christine Ambat, pati na rin si Ma'am Mayumi Cruz. Present din si Miss Yeyet Soriano. Hi, Miss Yeyet. Nariyan din po ang Ateneo de Naga University Press. ang Center for Bulacan Studies, ang PLL Publishing Corporation, kasama na rin ang Holy Angel University Center for Kapampangan Studies, ang Lighthouse Productions Incorporated, pati na rin ang Pluma at Aklat, or Pluma at Lana rather, P&L Book Publishing House. Kasama rin dyan ang Yakal Street Moving Company. Naririyan din ang NBDB booth para mas makilala po ninyo ang ahensya at ang aming mga hatid na serbisyo para sa mga creatives and publishing stakeholders. Bisitahin niyo po ang aming booth dyan, ano, sa MIBF. Ngayong araw ay ginaganap naman ang Ink and Impact Sessions, ang PBF's Next Wave, sa pangunguna pa rin ng NBDB. Dito tatalakay ng mga invited speakers sa capacity building sessions ang mahalagang usapin at paksa ukol sa book development, learning resource scooping and procurement, AI in education at classroom strategies that promote effective and engaging learning sa mga mag-aaral na Pilipino. Layunin po ng programa na palakasin pa ang ating connection sa mga DepEd scooper, publishers, distributors, at content creators sa pamamagitan ng paglikha ng mga oportunidad para sa sales and distribution ng mga supplementary learning resources o SLR sa mga pampublikong aklatan sa buong bansa. Itatampok din ng NBDB ang 9th National Children's Book Awards, katuwang naman ng Philippine Board on Books for Young People. Ngayong September 11 naman po yan. Samantala, suportado rin ang ahensya ang Philippine Educational Publishers Association Forum or PEPA Forum 2026. Katuwang po palagi ang NBDB sa mga inisyatibong nagsusulong ng mga akdang Pilipino at sa ating local creative and publishing industry. Sa kaugnay pa rin balita, pinagsama-sama ng NBDB at ng Book Development Association of the Philippines o BIDAP ang mga publisher, literary agents, author at iba pang industry practitioners mula sa ASEAN region kasama na rin ang Egypt sa ginanap na Asian Rights Forum nitong September 7 to 8. Layo ng forum na palawakin ang ugnay ng Filipino publishing industry sa mga bansa sa Asia, habang tinututukan naman ang mga trend at opportunity sa Asian publishing market. Sa panig ng Pilipinas ay ibinahagi ni Charmaine Cappuccino, Chief ng Industry Development Division ng NBDB, ang paglago ng ISBN sa bansa. Ayon sa kanya, sumasalamin ito sa pagdami ng mga nailalathalang aklat at sa patuloy na interes sa paglikha, pagsusulat, pagdidibuho at paglalathala. Aktibo rin di umano ang Philippine publishing market at malawak ang naging hilig ng mga mambabasa mula romance at new adult hanggang graphic novels, comics, young adult novels, literary at academic books, pati na rin sa poetry. Mula Pilipinas ay dumako ang usapan sa Asian Rights Forum dahil ibinahagi naman ni Per Sudisombun, ang Vice President ng Publishers and Booksellers Association ng Thailand, ang mga trend na nagpapalakas sa Thai book industry sa global market. Aniyan na nanatiling popular ang fiction at comics sa mga mambabasa. Nagbabago naman ang mga hilig sa fiction mula romance at fantasy dahil lumalakas na ang interes sa BL at mystery o detective fiction. Binigyan din ni Sab Disombun ang kahalagahan ng translation sa pagpapalawak ng abot ng mga aklat sa international market. Mula Thailand ay tumungo ang focus sa Malaysia. Binigyan din ni Adiba Omar, ang Chief Executive Officer ng Perbadanan na Kota Buku, Malaysia, ang kahalagahan ng paglikha mula muna na mga mambabasa bago palawakin ang book market. Ayon kay Omar, hindi lang supply ng mga libro ang dapat tutukan dahil kailangan munang maghikayat na mga mas maraming tao na magbasa. Isa sa mga hakbang ng Malaysia ay ang pagpapalawak ng book voucher system na tumutulong na mabawasan ang gastos bilang hadlang sa pagbili ng libro. Maganda nga po ito, no? Layon din di umano nito na mahubog ang reading habit ng mga mamamayan at maitulak sila tungo sa pagiging lifelong readers and learners. Sa Indonesia naman, nakatuon ang usapan sa children's book market. Ayon kay Evelyn Gozalie, children's book and illustrator agent at author-illustrator ng Literasia Creativa, may tinatayang 69 million na potensyal na mambabasa sa kanilang bansa. Pero hamon pa rin ang access ng sa mga libro para sa mga bata. Kaya pinalalawak ng Indonesia ang access sa pamamagitan ng mga library, e-library platforms, moving libraries, online bookstores at reading clubs. Patuloy din ang pag-usbong ng mga grassroots movements na nagpapalakas ng reading and publishing culture sa bansa. Samantala, binahagi ni Sri Dinesh Goyal, chairman ng Capexil, ang kalagayan ng hamon ng Indian publishing industry. Ipinaliwanag ni Goyal na kung paano makakapagbuo ng mas matibay na ugnayan ng mga Indian publishers sa ibang bansa sa Asia. Tinutukan din niya ang mga bagong pagkakataon para sa international partnership sa harap ng lumalaking competitive market. Sa Asia stage naman, pinangunahan ng Rex Bookstore kasama rin ng NBDB at ng FBM. Nagkaroon din dito ng bahaginan tungkol sa best practices on getting books cross borders at sa estado ng educational publishing across ASEAN region. Ibinahagi ni na Jolioniza Binti Saili at Insuba Lim kung paano may ibabahagi ang mga kwentong Asyano sa global audience. Binigyan din ni Ulysses Benitez at Edmund Wee, Bayana Kabilash at Adrian Ko ang mahalagang papel ng translation o pagsasalin sa paghahatid ng mga kwento at mga aklat sa mga wika ng iba't ibang bansa. Ngayong araw naman ay ginaganap sa SMX Convention Center pa rin ang Asian Rights Marketplace kung saan isinasagawa ang business-to-business o B2B rights trading meetings. Tinatayang 25 international publishers at agents mula sa Korea, Thailand, Taiwan, Malaysia, Pilipinas at iba pang bansa sa ASEAN region ang dumalo. Pangunahing layunin nila na makatuklas sa mga akdang Pilipino na maaaring maisalin sa ibang wika at maipakilala sa international market. Sa pamamagitan ng Asian Rights Forum at Asian Rights Marketplace, binubuksan ng NBDB at BIDAP ang mas malawak na marketplace para sa mga Pilipinong manunulat, publisher at mga akda. Panoorin po natin ang panayam ng Read Pinoy sa ilan sa mga kalahok sa Asian Rights Forum.
9: ASEAN Rights Fair is the melting pot of business opportunity for all countries in Southeast Asia. We get to see the latest titles from that particular country, and we get to meet a lot more potential buyers and sellers from other, not only Southeast Asia, but from other parts of the world.
10: Well, in the ARF, we are meet with professionals, writers, and publishers, that we can exchange knowledge and the information from country to countries. And also we adapt that knowledge to our publishers and our source that we make it fit with Manila's readers.
11: It's very, very helpful to connect people working in Southeast Asia because for a long time we were looking at the industry from afar in Europe, maybe in US, but in Asia itself, there has not been an initiative to gather all of the public.

0: Ayan, na narinig po ninyo ang tinig ni na Adiba Omar, ang CEO ng Per Badanan Cotabuco, Malaysia. Si Per Subdihi Sombun, Vice President, Publishers and Booksellers Association of Thailand. Pati na rin si Evelyn Gozali, ang children's book illustrator and agent at author illustrator ng Literary Asia Creative sa Indonesia. Samantala, extended hanggang September 15 ang nominasyon para sa National Book Awards pa rin po, no? Sa pangunguna pa rin ito ng National Book Development Board, katuwang ang Filipino Critics Circle. Ito po ay ang pagkilala sa mga pinakamahusay na mga akdang Pinoy sa iba't ibang division at kategorya na nailimbag sa Pilipinas noong 2025 ng mga Philippine publisher at mga individual na rehistrado sa NBDB. Maaaring isumite o magsumite ng nominasyon para sa literary and non-literary divisions. Para sa literary division, nariyan ang mga kategorya gaya ng fiction, non-fiction prose, anthology, drama and film, literary criticism and cultural studies, literary history, media studies, poetry, graphic novel, and comics and translation. Kasama na rin po dyan ang Young Adult o YA sa mga kategorya sa Literary Division. Para naman sa Non-Literary Division, nariyan ang Art, Professions, Social Sciences, History, Journalism, Humor, Sports, Lifestyle, Business, Food, Science, Spirituality and Theology, at Philosophy. Meron din pong kategorya para naman sa mga akdang Ilocano na kahit na nasa kahit anong genre na nailimbag mula sa taong 2023 hanggang 2025. Bukod pa riyan ay may ibang kategorya naman para sa Best Book Design. Sa kalagdagang impormasyon tungkol sa nomination and submission, i-download lamang po ang NBA guidelines na matatagpuan ng link sa Facebook page ng @NBDB Philippines. Muli, extended po ang deadline para sa nomination ng National Book Awards hanggang September 15 po yan, 2026. At ilan lamang po yan sa mga mahalagang ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry. Creator Spotlight na kasama si Nascenzo sa pagbabalik ng Read Pinoy. Diyan lamang po kayo.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ng kalikasan.
2: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
4: Dati po akong kaingiros, tinuturuan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
5: Maganda man takbo.
4: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
2: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
6: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
2: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
7: This is one of the success stories that really that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many many things.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Read Pinoy! Kasama sina Iri Charisa Quilotogade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy sa Radyo Magazine.
0: Nagbabalik po ang Read Pinoy ng National Book Development Board. Iba't ibang kwento ng inspirasyon ng ating mga paboritong creatives. Mga istorya sa likod ng kanilang mga akda, yan ang ating pag-uusapan na dito sa Creator Spotlight. Sa ating episode ngayong hapon ay makakasama natin ang isang comic creator. Siya isang Cebu-based artist and licensed professional architect. Wow! Ang kanyang comic book na A Couple Series ay inilathala ng Comicette Studios Incorporated. Isa po itong BL story na nakaset sa kanyang hometown dyan sa Cebu. At naging finalist ito sa Akdang Pinoy Awards at naitampok pa sa Cinta Exhibit sa katatapos na Philippine International Comics Festival o PICOF. Kabilang din ang kanyang mga kwento sa Tuwa Anthology at Comics Pride Edition. Sa kasalukuyan ay nakatuon siya sa isang sa paggawa ng webcomic para naman sa platform na Webtoon. Live via Zoom, si Marco Lorenzo Bacay o si Nascenzo. Magandang hapon sa iyo, sir!
5: Magandang hapon po sa lahat ng nanonood ngayon.
0: Yes, sir. Welcome.
5: Hope you guys had a good lunch.
0: Yes, sir. Maraming salamat po. Welcome po sa ating Aklatang Bayan, sa Read Pinoy. Batiin po natin ang inyong mga kaibigan dyan sa Cebu at ang mga nanonood. I'm sure maraming mga nakatutok. Parang nandito si Ma'am Lily Kata nanonood sa atin live.
5: Hi, Lily. Hi, Viva family, and also my partner and everyone else who's tuning in right now. Daw po.
0: Ayan, thank you so much, sir, sa pagpapa-unlock sa amin ng iyong oras para sa interview na ito. Sir Nascenzo, ayan. Sir Marco, ayun nga sabi, kadalasan daw itong mga manunulat or itong mga illustrator, kayong mga artist, kadalasan nagsisimula muna bilang isang reader. Kwentuhan niyo po kami ng inyong naging journey po bago sa pagbabasa, bago kayo maging author, bago kayo maging comic creator.
5: Nung nasa high school pa po ako, mga hilig ko talaga ay mga fantasy related na books, yung Inkheart by Cornelia Funke, Aragon by Christopher Paolini, at yung medyo science fiction, yung When the Wind Blows by James Patterson. Yung mga libro ito made me want to write my own stories. So I had so many ideas during high school, but none of them were ever finished.
0: So somehow naka-impluwensya po itong mga ito sa inyo, na gusto nyo someday na makapagsulat din at makapag-publish.
5: Opo.
0: Paano naman, sir, nagsimula yung hilig ninyo sa comics? At bakit po ito yung napili po ninyo sa dami ng mga medium na pwede ninyong gamitin para magkwento? Bakit po comics ang inyong napili?
5: Dati, until now, mahilig ako sa X-Men. And then, mahilig din ako sa Archie Comics. And then, yung Garfield. Yung mga comic strips sa newspaper.
0: Yeah, so...
5: Okay. So that was probably the start of my comic interest. At ginamit ko ang comic as my medium kasi I wanted to showcase also my art kasi mahilig din ako mag-drawing.
0: Right. Ayun. So talagang parang medium of expression din yung pagdodrawing. So why not? Bakit nga ba hindi gamitin itong talent na rin sa pag at saka maipapakita nga itong talent sa pamamagitan ng comics, ano? Ayun, sir. In connection to that, isa kang architect talaga by profession. Paano po nakakatulong or paano nakaka-influence itong background mo sa architecture sa paraan ng iyong paguhit, sa pagbuo ng characters at pagde-design po ng mundo ng ating mga characters sa iyong kwento?
5: I think architecture helped me understand perspective and space better. Kasi tinuruan po kami on how to do 3D perspective, how objects look and interact with each other in space. Yan, I carry what I learned there sa pag-drawing ko. It helps make my drawings feel more grounded and believable.
0: Hindi ba, sir, mas nakaka-pressure on your end na mas malaki yung or mas mataas yung expectation ng iba sa yung work given of your background?
5: Yeah. Yeah, it is merong a bit of a pressure, but I don't mind.
0: Oo naman, sir. Talagang kung ano lang yung let's show what we can, 'di ba? Sabi nga. Ayan sir, pag-usapan natin yung work po ninyo, itong A Couple Series. Tungkol saan po yung kwento nito at ano po yung inspiration mo sa pagbuo nitong A Couple Series na comic book?
5: Okay, so dati may isang comic that I found online. Yung creator's name is called Song Incolo, and his comic is entitled Daily Life of a Gay Couple. It was easy to read kasi 4-panel comic lang siya, and most of the pages were one-shots, not related to the previous page and the next. That became my biggest inspiration to creating my own. So when I finally got into a serious relationship, I was like, oh, eto na. Let's make a Cebuano version of the comic that you like. Yun.
0: So, masasabi po ba natin, sir, na nakabase or inspired sa iyong mga sa iyong personal na kwento at sa relasyon niyo rin po itong libro na nagawa po ninyo? Hello, sir? Hello. Sir, masasabi niyo po ba na inspired po sa iyong totoong kwento or sa iyong relasyon itong naging libro mong couple series?
5: I'm sorry. I think I got cut off.
0: Ayan. Naririnig mo na ako, sir? Okay na, sir? Sir, naririnig mo na po ako?
5: Yes.
0: Balikan po natin, sir, yung tanong ko kanina. If ito po bang A Couple Series is based din? May ibang parte po ba or ilang kwento rito na hango sa totoong buhay at sa relasyon at mga karanasan mo po?
5: They were based off of it, but not 100%.
0: Mm-hmm. ano po, sir, yung mga... Meron po ba kayong pwedeng spill na konti lang naman na maliit na tidbits or na kwento tungkol sa na nangyari sa totoong buhay mo na naman mababasa ng ating mga reader dito sa a couple series?
5: Like example, parang what we experienced during when we were eating together and then something funny happened. So, I think I'll make this into a comic.
0: Yeah. Yes, yung mga simpleng moments ano sir no na cherish ninyo as a couple, tama po ba?
5: Apo.
0: Ayan. Sabi sir dito, A Couple Series is between two Bisaya men. Ay tinawag mong kwento tungkol sa dalawang Bisaya men. Gaano kahalaga po sir itong pagiging yung elemento ng pagiging Bisaya sa pagkakakilanlan, dialogue and sa humor at pati na rin sa culture ng ating mga character?
5: Mahalaga talaga ang A Couple Series sa pagiging Bisaya because it's who they are. It's part of who they are dito sa Visayas region. Using Bisaya culture and the language is also a way of showing that queer stories can simply be local.
0: Ayan sir, no, syempre na dumayo na kayo ng ilang beses dito sa Manila for Pico, for ibang festival, for ibang fair. Paano po may mga readers po ba kayo na nagsasabi na kahit very universal yung inyong love story, itong comics na depicted dito sa A Couple Series, ano po yung mga nagiging reaction ninyo sa mga ganitong uri ng feedback?
5: It's very fulfilling. It's like, at least they can relate to it even though it's Bisaya.
0: Mm-hmm. Ano po yung usual na feedback that you get from your readers po, from the supporters po na na-encounter nyo, for example, itong pick-off nitong nakaraan?
5: Most common feedback parang sa kala, sir, I can relate to this kasi yung partner ganito din, like stuff like that.
0: Meron po ba mga sir, paano yun kung single ako, for example, makaka-relate pa rin po ba ako sa ganyang
5: oh Oh yeah, definitely, because you know, probably when they read it, it's like, oh, I hope someday I can find somebody like this, or probably someone similar to a person like this.
0: So something like an aspirational read itong a couple series para sa mga kakilala nating mga single, eh, no, na if ever may encounter itong libro natin na to na a couple series. Sir, sabi rito, sa halip na puro malalaking romantic moments, madalas daw nating makita doon sa characters sina Nash at Ryu yung mga simpleng bagay gaya na nabanggit mo kanina, yung pagkain, yung bahay, yung sa trabaho nila, may konting selos, at syempre hindi nawawala yung biruan, at yung mga araw-araw na pamumuhay. Sir, bakit para po sa inyo mahalaga pong ipakita yung mga kwento, yung mga ganitong uri ng kwento na mismo ng mga ordinaryong tao at ng kanilang ordinaryong buhay?
5: So it goes back to parang I want people to relate to it. I want it. So yeah, relatable. Gusto ko sa comics is to make it more familiar and more authentic to them. I want my readers to see a little bit of themselves sa comic book.
0: Mm-hmm. Something to be very relatable, ano po itong a couple series. Sir, pagdating naman dun sa depiction ng culture, ano po yung mga pinakita pa natin na Cebuano thing or Visayan thing bukod sa lingwahe po na dinepict or ginamit dito sa ano sa a couple series? Alam ko may mga ilang lingwahe po tayong ginamit po dito. Ano, paano nyo po tinreat itong cultural aspect dito naman sa pagbubuo ng librong ito po?
5: I think more of where they're really from. I wanted to show diversity that hindi lang, you know, there are different kinds of people sa Philippines. So I wanted to show na, oh, Bisaya is also like this pala. Their ways of affection is different from the Tagalogs or those kind of things. So I wanted to show representation that there are different kinds out there.
0: Ayan, oo. Alam niyo mga kaaklatang bayan, marami pa tayo mga katanungan kay Sir. Pero mamaya po yan, i-reserve natin ang iba nating mga katanungan dahil magbabalik po ang Read Pinoy. Diyan lamang po muna kayo.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to, ha?
10: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad.
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
11: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
12: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
13: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
12: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
9: Huwag!
14: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari kanilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas.
17: Interesting na usapan.
18: Hindi heavy.
19: Tugtugang chill.
20: Suave.
21: Learning from home, may ni Maureen.
1: Radyo Magazine.
22: 1278 AM.
8: Read Pinoy. Kasama sina Iri Charisse Aquino Tugade, Daniel Mariano, at Divine Reyes. Read Pinoy sa Radyo Magazine.
0: Nagbabalik po ang Read Pinoy ng National Book Development Board at kasama pa rin po natin ang ating special guest para sa ating episode na ito. Si Sir Marco Lorenzo Bacay o si Nascenzo. Ayan, welcome back po no, sa mga bagong tutok pa lang po. Eh, no? Kasama po natin ang comic creator na si Sir Marco Lorenzo Bacay mula sa Cebu. Siya po ang creator ng A Couple Series. Sir, balikan natin ng konti itong naging proseso po ninyo dito sa pagbuo ng A Couple Series. Paano po ang creative journey po ninyo dito sa paano nagsimula? Nag-outline po muna kayo or just yung gagaya ng ibang artist natin ay nag-drawing na muna agad bago yung storyline? Paano po ang naging sistema po ninyo?
5: Yung first manuscript ko was actually most of the random episodes I had sa Instagram account ko. Mm-hmm. And so that's what I pitched in sa Comiket. And then after reviewing, Sir Paolo told me na parang this comics has the potential to have a good story. So why don't you send me another draft for that has a storyline rather than parang mga random. So parang instead of feeling discouraged about it, I say, sige, why not? Why don't I try making a story out of this since I've been doing this since high school? So yun, I picked up one thing, which is how the two met, and that was my pitch for my resubmission.
0: And finally, ito na yung talagang naging stepping stone niyo towards the publishing goal po ninyo. Kasi nabanggit nyo kanina na nung bata kayo, talaga nagbabasa kayo. And as early as that, you were really eager to become a published author. And finally, ito na because of these comics. Sir, ano naman po yung mga pinaka-challenging na aspeto or challenging part sa pagbuo nitong A Couple Series for you?
5: The most challenging, I think, was because I'm an independent artist, so hindi lang artist. I have to be the PR. I have to be the social media handler. I have to put up a face when I sell my book, etc. Yeah, so ganun, it can be a lot, but I take it one step at a time. From what I learned being an architect, mm-hmm. you have to go through phases. So ito muna design phase, and then the next phase is the consultation phase, and then finally the building of the house.
0: Ayan, talagang gamit na gamit pa rin ni Sir even up until now sa kanyang pag-drawing at paggawa ng libro ang kanyang background sa architecture. Ano? Sir, samantala nung nilunsad nyo naman itong A Couple Series sa Comic at Pride, ano po yung feeling? Kasi I believe ito pong dating itong A Couple Series started sa web, sa ano po, no? Sa online? And then eventually, nung kinilaunch sa Comic at Pride, isa na siyang libro. Ano yung feeling that you finally were able to touch, to grasp yung mismong physical book?
5: First of all, I was like really lost for words. Di ko na-expect na may it would happen. I didn't know about this publishing. I thought I was like pitching to Sir Paolo, so something that I would pay to have my comics printed, but I had no clue about all of this mm-hmm. publishing during my launch, so it was really surreal for me.
0: Sir, sa tingin mo naman po, since you have explored in this book itong tungkol sa couple series ng two Visayan men, ano po yung mga may kulang ba? Ano po yung opinion po ninyo? May kulang ba or nais ba kayong makitang pagbabago tungkol sa representation ng queer relationship sa ating literature or sa mga libro? Lalo na po yung mga kwento na hindi masyadong nakasentro tungkol sa conflict or discrimination, kundi sa simpleng buhay lang or yung pagmamahala ng dalawang parehong kasarian.
5: siguro what I'd like to see more, what's lacking, because I'd like to see more regional representation when it comes mm-hmm. to queer stories. Not necessarily less of one culture, but more of the cultures and voices of other Filipinos. Yan ang one of the reasons why I wanted a focus series to be specifically about Bisaya. Because I wanted to show that we also have, again, that we also have our own way of our own love languages. For me, it's really about adding more voices to the conversation, more regional diversity.
0: Ang ganda, no? And now, yun naman talaga yung mahalaga, sir, ano? Talagang napopromote natin through our works itong ating culture, itong ating mga tradition and beliefs. Siyempre, iba pa rin talaga pag legitimate na, for example, si Sir Marcos, si Sir Nascenzo ay taga Cebu. Talagang pag siya yung nagsulat ng sariling, ng kanyang gawan na nakabase sa Cebu, eh talagang iba yung dating nun dahil very genuine yung representation. Sir, etong a couple series ba, eh, nakikita mo ba in the future na magkakaroon pa ng iba pang magtutuloy-tuloy itong librong ito?
5: Oh, actually, I'm working on volume 2. I already submitted the manuscript. Sir Pao, baka naman. But yeah, I'm and after volume 2, I'm still hoping for a volume 3, and then I have other projects going on as well. Hindi lang a couple series. But kasi yeah, one step at a time.
0: Yes, correct, sir. Kasi looking at it, ang promising kasi ng concept niya, sir, ano, it could evolve into something na, or it could evolve to more stories pa rin.
5: Yes, I'm really hoping it to be a crossing fingers, like more than 3 volumes.
0: Right, ayan, congratulations. Ngayon pa lang, sir. Kahit wala pa, ngayon pa lang, ano, congratulations in advance. Sir, kung may isang bagay ka naman po na gustong maramdaman or ma-feel or mauwi ng iyong mambabasa pagkatapos basahin itong libro mong A Couple Series, ano po ito? Ano po yung gusto nyong parang some sort of takeaway ng mga readers sa librong ito?
5: Sa webcomic ko, gusto ko talaga marinig yung, oh my God, same, I felt that too, na comment. Parang recognition nga, yes, we are also like that. And then, for my comic book specifically, I want my readers to, I like listening to my readers say like, oh, I understand them now. Pag ganyan marinig ko, I feel like I've accomplished what I wanted to say sa comic book. Kasi may isang straight reader. Mm-hmm. Kasi after reading, this person actually changed his image sa gay couples. Parang, oh, they're actually like us. They also want to be in love. They also want to be in a relationship. They're just not loud or feminine. They're actually normal beings who wants to feel love.
0: Ang ganda nun. Sir, how did you learn that story po? I mean, did that reader approach you or message you or something?
5: Yeah, he was the partner of a friend of mine, and then she was like, oh, I let my boyfriend read this. Mm-hmm. And then she relayed his reaction.
0: Oh, interesting, no? At talagang somehow nakakapagbabago rin siya ng nakakapagtanggal ng stereotypes, ng mga impression or kung ano mga biases. So malaking bagay pa rin itong mga ganitong uri ng literature, ano? Tsaka doon same time na-entertain siya, malamang. Sir, doon sa process po ninyo ng pag-drawing and pagsusulat nitong pagbuo in general nitong A Couple Series, ano po yung mas naging focus po ninyo? Yung characters po ba or itong world or itong mundo nitong mga characters na sinara Nash at Sir Ryu?
5: More of their conversations. Mm. Yung that's the focus of my comic on what they're trying to portray, especially sa comic book.
0: Ayan. And sabi sir dito, isang bilang isang indie creator nga, eh, nabanggit mo rin kanina din at the same time, paano po binabalance yung pagiging artist at pagiging at yung practicality na, or yung practical side rather ng paggawa ng comic? Syempre nabanggit nyo kanina yung gaya ng publishing, yung pagbebenta, pag ayos sa social media, pagkikipag-organize sa readers. How do you strike a balance between the two aspects of publishing po?
5: Ako kasi I'm the type parang not necessarily a list, but I have a parang I want to follow a certain guideline on my procedures. I don't want to like go like I want to do this, oh, and then I also want to do this. I don't want to pressure myself, yeah. And I don't want to confuse myself on the things I want to do. So, ganun, as mentioned before, one step at a time, little by little, no rush.
0: No rush. Maganda yan, ano? Maganda yan. No rush talaga. Sir, naging bahagi rin po ng inyong creative journey ang Visayan Webcomic Artists Community, which is kasama nga dito our president, isa sa mga presidency, Miss Ma'am Lily. Tsaka si Doc.
5: Yes.
0: Ano po yung papel ng...
5: Yes.
0: At tsaka ano po yung papel, sir, ng community na ito, nitong Visayan Webcomic Artists, sa inyo, sa iyo in particular, sa pag-develop mo bilang artist at sa pagbuo ng confidence mo bilang a comic creator po?
5: Okay, so I will first introduce on how I met them.
0: Yes.
5: Yung nakita ko sa entry sa Tua Anthology, si Kit B. When I found out that she was a Cebu creator, I was like, oh, I'm not alone. My ibang Cebuano. Hala. Then sinabi niya about this community, and that made me meet Lily and Cici during pick-off last year. And ever since we've been like pretty tight. ever since the community made me feel that I'm not alone, pala, pinupush nila ako talaga on my confidence, because they know I can do it despite of my anxiety. also, Steven, he was also the previous president last year. He was also very, very supportive of me, very welcoming to the community. So they've been really an inspiration to me during my comic journey.
0: Ano pa naman, sir, yung mga aspirations ninyo para sa grupo po na mas para sa grupo ng Visayan Webcomic Artists Community? Ano pa po yung gusto niyong makita in the future kasama itong mga members at mga kaibigan po ninyo sa community?
5: We're hoping that, you know, we wanna let the our country know nga, oh, we exist. There are actually Visayan artists, there are actually Visayan comic creators out there. So, hi. Parang ganun.
0: Tsaka sir, iba talaga rin yung boost, ano? Once, for example, dumayo kayo from Cebu to Manila. Ikaw, personally, nung last year, kasi na-meet ko kayo last year sa pick-off, no? So, pag dumayo ko dun sa isang lugar, and then eventually, malalaman mo or marirealize naman na hindi ka lang pala nag-iisang dayo. I mean, may kasama ka na. Iba yung nagiging boost sa iyong confidence, sa iyong lakas ng loob din. So I believe yun yung magandang...
5: It's really nice.
0: Mm-hmm. Go ahead, sir.
5: Yeah, it's really nice to hear like yung mga congoers when they see our group name. It's like, hala, from Visayas? And then they would then ask, are there also from Mindanao? So parang it's nice to know that they're actually interested in the other regions.
0: Yes, pero I believe, sir, hindi lang mga taga Cebu ito, no? Ang members ng inyong community. Even there are also artists coming from Mindanao area. Ayan.
5: Yes, we have from Davao, we have from Iloilo, we have from Bacolod. Basically, anyone that can speak Bisaya.
0: So pwede yung mga taga Manila as long as kayang magsalita ng Bisaya.
5: Bisaya by blood.
0: By blood.
5: Okay, that's like a strict rule in our community.
0: Hindi pwede ang by heart lang. Ano. So ano pa yung mga...
5: Bisaya by heart is actually also considered because we have one artist na he's from Luzon and he's already based in Cebu. So we welcomed him in our community.
0: Okay, so take note po yan sa mga artists dyan na interested din. Welcome naman daw po, sabi ni Sir Marco. But anyway, Sir, ano ba po yung mga upcoming projects or mga works in the pipeline na aabangan natin para sa mga susunod na pagkakataon, susunod na fairs? Or meron ba tayo, Sir, na nasa MIBF po ba itong couple series ngayon?
5: Yeah, Comic-Con is there, pero unfortunately I won't be there.
0: Yes, sir, pero invite natin, sir, ang ating mga viewers.
5: My next event is hello everyone. It's the start of the MIBF today. Hope you guys can go visit our booth, Comic-Con, and of course the rest of the comic creators out there. We are diverse, as I mentioned earlier. So I hope you guys can check them out.
0: Ayan, sir. Invite nyo rin, sir, ang ating viewers, sir, na suportahan. Paano mabibili kung hindi naman makakapupunta sa MIBF? Saan pupunta? Saan mabibili ang A Couple Series? Pwede bang umorder sa mga anong platforms? Go ahead, sir.
5: Yes, so my volume 1 is still available.
0: Ayan, medyo nawawala lang si Sir, no? Pero available pa rin daw ang volume 1 ng A Couple Series. Sir Marco? I think magkaroon ng konting technical problem since medyo sungit ang panahon ngayon, ano? Pero ayan. Available po ang couple series ni Sir Marco Lorenzo Bacay o si Nascenzo dyan sa Comiket booth. Ngayong September 9 to 13, sa MIBF. And I believe available pa rin naman ang kanyang volume 1 sa iba't ibang mga online store. At pwede nyo rin po, I think, i-message ang kanyang Instagram account ni Sir Nascenzo. Maraming salamat po, Ginoong Marco Lorenzo Bacay o si Nascenzo. Ang ating special guest para sa hapong ito for Creator Spotlight. Kaya naman sama-sama tayong ma-inspire, matuto sa mga kwento ng ating mga creators at tangkilikin ang mga akdang nagsasalaysay at nagkukwento ng mga istoryang Pinoy dito sa Creator Spotlight. Para sa makabuluhang kwentuhan at talakayan tungkol sa ating local book publishing at creative industry, tumutok lamang po kayo dito sa amin tuwing Miyerkules alauna hanggang alas 2 ng hapon sa Radio Magazine 1278 kHz. Live nyo rin po kaming napapakinggan sa The Capital FM, pati na rin sa Facebook page ng The Capital FM, Radio Magazine at ng NBDB Philippines. Abangan din po ang aming replay tuwing Linggo naman ng hapon, alas 5 hanggang alas 6 sa Radio Pilipinas. At bukas na bukas rin po ang Read Pinoy sa inyong mga mungkahe. Magpadala lamang po kayo ng mensahe sa aming official social media accounts o kaya naman mag-email sa aming communications@books.gov.ph. I-follow nyo rin po ang aming official social media accounts sa Facebook, Instagram at TikTok. Sa ngalan po ng bumubuo ng Governing Board ng National Book Development Board, sa pangunguna ni E.D. Charisse Aquino Tugade, pati na rin sa mga masisipag at may dedikasyon mga kawani. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong walang sabong pagtutok tuwing Miyerkules ng hapon. Ako pong muli si Lowell Alojado at ito ang Read Pinoy. Magkita-kita tayo next week.
3: Sumayin niyo ang isang oras na makabuluhang talakayan kasama ang National Book Development Board. Hanggang sa susunod na Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine 1278 kHz.

0: tinuturuan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kapin natin.
1: Magandang bantakbo.
0: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
2: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
3: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
2: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Lunti ang bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
4: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
5: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Legacy.
8: 12:78 AM.
9: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
10: Fake news yan! Mali!
11: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
10: Fake news yan! Mali!
12: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
10: Fake news yan! Mali!
13: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
14: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
15: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
14: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
15: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
14: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
16: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
17: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
16: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
18: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Magazine 1278.
0: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
11: Mga programang aabangan.
18: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Magazine 1278.
0: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
11: Mga programang aabangan.
6: Agahan hanggang hapunan.
11: 6
1: 6 in 4.

0: This, your general information station.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
4: Sa dami ng plastic na ginagamit at itinatapon sa buong mundo, bakit kabilang ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamalaking ambag sa plastic pollution sa karagatan? Sa ilang pag-aaral, nangunguna ang Pilipinas sa dami ng plastic waste na dumadaloy mula sa mga ilog patungo sa dagat. At kapansin-pansin ito dahil hindi naman kabilang ang bansa sa pinakamalalaking consumer at producer ng plastic. Kung gayon, nasa dami ba ng plastic ang problema o nasa paraan ng pangungulekta, pagre-recycle at pamamahala ng basura? Ang usapin ng plastic pollution at paano ito masusolusyonan, tatalakayin natin sa The Advocates kasama si Engineer Winchester Win O. Lemen, founder ng EnviroTech Waste Recycling. Ako si Rochelle Rubio at ito ang The Advocates, Empowering Voices. Araw-araw, milyon-milyong piraso ng plastic ang ginagamit ng mga Pilipino mula sa pagkain at inumin hanggang sa mga produktong karaniwang mabibili sa maliliit na sachet. Ayon sa pag-aaral ng World Bank, tinatayang umaabot sa 163 milyong sachet ang ginagamit sa Pilipinas bawat araw. At hindi lamang sachets ang problema. Tinatayang 2.7 milyong tonelada ng plastic waste ang nalilikha sa bansa bawat taon. Ngunit malaking bahagi nito ang hindi na ibabalik sa recycling process. Ibig sabihin, malaking bahagi ng mga plastic na ginagamit natin ay hindi na nagiging bagong material. Ang iba ay napupunta sa mga landfill at dump site. Ang iba naman ay nananatiling kalat sa kalsada at komunidad. Naiipon sa mga kanal at ilog at kalaunan ay nakakarating sa karagatan. At dito nagsisimula ang mas malaking problema. Kaya naman noong 2010, isang Filipino engineer galing Marikina ang nagdesisyong gumawa ng paraan para tumulong na maibsan ang ating problema sa plastic waste. Kilalanin natin si Engineer Winchester Win Lemen, founder ng EnviroTech Waste Recycling Incorporated na may planta sa Sa Davao City.
5: Ang nagtulak sa akin para gawin ito is really to make sure na ma-recycle natin yung mga naiiwanan sa landfill. Kasi ito yung sistema na nakikita ko na ang recyclables lang o yung mga nagagamit sa, galing sa junk shop, yung mga kinukuha ng mga recyclers na meron sa ating bansa. Nung nakita ko yung need na makuha yung mga discarded plastics o yung tinatawag natin na mga soft plastic waste, like yung mga candy wrappers, yung mga sachets, yan yung mga nakikita natin na napupunta lang sa landfill. So yan yung binigyan natin ng attention para malaman natin na magagamit pala natin ito at mabibigyan ng saysay para maging ibang produkto pa later on.
4: Kapag sinabi nating plastic waste problem sa Pilipinas, gaano talaga kalaki ang problemang ito? Ano ang mga datos na dapat malaman ng ordinaryong Pilipino tungkol sa dami ng plastic waste na nalilikha natin, partikular na sa single-use plastics, sachets, wrappers at plastic bags? Ilang toneladang plastic waste ang binubuno ng ating mga landfill sa Pilipinas?
5: Ang isang landfill tulad ng dito sa Davao ay nagko-consume ng 650 tons a day. Halo-halo na yan, merong nabubulok, merong mga miscellaneous waste like yung mga puno o yung mga kahoy. Tapos, ang naiiwan talaga dyan is at least mga 20 to 30% na plastic. Yan yung sinasabi natin na parating nakikita na nakabalot sa mga biodegradable o yung mga piece-piece na galing sa mga pinagkainan natin, galing sa pinagbalutan na sandubag. Yan yung mga soft plastic na nakikita natin sa landfill na naisasama. Kaya itong mga landfill na meron sa Pilipinas, siguro kung may 300 to 500 landfills meron tayo sa buong Pilipinas. Whether small or clustered or maliit na selda lang or talagang engineered landfill, sa Metro Manila pa lang, ang maririnig natin parati, tatlong landfill na kagad, San Mateo, Rizal, Rodriguez, at saka dito sa Payatas. So, yan pa lang, sigurado ko nasa 1,000 tons a day yan or 1 million kilograms a day na solid waste plastic.
4: Ano ba ang mas sustainable na solusyon para labanan ang lumalaking problema sa basura sa bansa?
5: Sa totoo lang, hindi kasi solusyon na magdagdag tayo ng mga landfill. Kasi maliban sa health hazard yung mga yan, eh, nagkikreate siya ng mga gas like tulad ng methane. Kaya sometimes kung titingnan mo, mas maganda pa na mag-create tayo ng recovery or recycling solutions para at least bago dumating sa landfill, magkaroon na tayo ng parang nasasala na natin yung mga plastic na yan. Because kung nabubulok din lang naman yung pag-uusapan, mas magiging maganda yan sa landfill kasi magiging pataba lang yan sa lupa. Pero kung nahaluan na yan ng mga iba't ibang materyales na hindi naman kaugnay doon sa biodegradable waste, eh makakaapekto talaga sa kalikasan.
4: Sa kabila ng lumalalang problema sa plastic waste sa Pilipinas, pilit nakikipagbuno ang EnviroTech Waste Recycling Plant ni Engineer Win Lemon sa pamamagitan ng pag-convert ng mga candy wrappers at iba pang soft plastic materials upang gawing mga upuan, lalo na sa mga paaralan. Gaano karami ang napoproseso ng EnviroTech Waste Recycling?
5: No, sa isang recycling facility na meron kami, kaya namin mag-recycle ng 1,000 tons na plastic or 1 million kilograms kada isang taon. So yan yung maitutulong natin sa kalikasan kasi sa ngayon, nung nagsimula ako, wala talagang naniniwala na pwede natin ma-recycle ang mga hindi na napapakinabangan. Kasi ito yung mga tinatawag nila na styrofoam, yung mga malalambot na plastic galing sa packaging. Dahil dati meron yung mga food chains, di ba? Yung mga styrofoam. So, yan yung packaging before. Ngayon, nagawa naman ng mga efforts. Pero sa tingin ko, ito yung pinakamabilis at pinakamura na recovery process. Kasi meron tayong mga WTE, naririnig naman natin yan, yung waste to energy o yung mga chemical recycling or yung tinatawag natin na RDF, refuse derived fuel. Yan yung mga sinusupply natin sa mga cement factories for now para pampalit naman nila, pansunog naman nila other than dun sa diesel or kaya dun sa mga rice husk o yung mga anything na pwede masunog pa para para mas makakamura sila. Pero other than that, may hirapan pa rin tayo. Mas maganda pa rin talaga na mag-recycle tayo mechanically speaking kasi yun yung nakikita natin na makikita na mas may resulta at may kapanabang pa sa ating nga ng mga katulad sa amin, mga estudyante na pwede natin masuplayan sa eskwelahan, naisip namin nang i-provide ang yung school chair kasi ang school chair problem natin sa bansa ay napakalaki. Nung nagsimula ako noong 2010, nasa 1.8 million lang ang backlog ng school chairs. Ngayon, 2026, umabot na tayo sa 6 to 7 million school chairs ang kakulangan sa ating mga paaralan, pampubliko. Hindi pa natin naisasama ang pangpribadong sektor.
4: Sa pamamagitan ng pag-recycle ng mga soft plastics kagaya ng candy wrappers na ginagawang upuan ni na Engineer Lemen, natutugunan ang dalawang problema. Ang milyon-milyong kakulangan ng school chairs sa mga paaralan at ang lumulobong problema sa plastic sa bansa.
5: Ito talaga ang isang agenda na dapat mabigyan natin atensyon kasi lumulobo na po yung problema ng ating school chairs. Whether kuhanin man tayo as isa sa mga magpapababa ng problema, wala namang problema, walang problema sa amin yan. Basta importante, mapababa natin yung school chair problem natin.
4: Kumpara sa karaniwang mga upuang kahoy sa paralan, ang mga school chair na gawa sa recycled plastic ay sinasabing mas matibay at mas tumatagal. Bukod sa pagiging praktikal, nakatutulong din ang mga ito na mabawasan ang dami ng plastic waste na napupunta sa mga landfill, ilog at iba pang daluyan ng tubig.
5: Yung ginagawa natin mga programa, hindi lang para sa makalinis tayo ng kalikasan. In fact, nakakapag-educate pa tayo sa mga estudyante ng mga grade school, high school, at least naiintindihan nila mabuti na huwag nyo lang basta itapon yung inyong mga kalat, lalo-lalo na mga packaging ng chicherya. Kasi sa totoo lang, yung mga chicherya na yan, pag pinag-ipon-ipon mo yan, makakapagdulot na ng bara sa mga estero. Kaya yan yung isang-isang nakukuha natin pagkatapos ng malaking isang baha, nakukuha natin po isang katutak ng mga chicherya at saka mga sachets. And not to mention yung mga sandbags na kalimitan ay talagang hindi binibigyan ng attention, iyan yung pwede natin maitulong sa ating kalikasan. Malikom natin yan, maipon natin para makagawa pa tayo ng mga iba't ibang produkto galing sa makinarya natin.
4: Ayon kay Engineer Lemen, humigit kumulang 30 kilos ng plastic waste ang kailangan upang makagawa ng isang recycled plastic school chair, katumbas ng nasa 10,000 candy wrappers.
5: Tama yung nasabi mo, kasi ang candy wrapper, kaya natin nabigyan ng attention yan dahil sa mga bata, mahilig kumain ng candy. So para mabigyan natin sila ng idea kung gaano pa talaga kadami or gaano ka, kasi ang isang upuan natin is 30 kilograms ang dapat na may ano natin, makolekta natin. Ang produkto natin pagka naging ano na silid-upuan na or school chair, nagkakabigat na lang siya ng mga 16 to 17 kilograms. Bakit bumababa? Kasi pagka pinroseso natin yan, hinugasan natin, lalo na kung galing sa landfill o galing sa ibang lugar na medyo may kadumihan, nililinis talaga natin yan para pag pinasok sa makina, ready na siya at maganda yung pagkakaluto natin. So to give you an idea, yung candy wrappers natin, nagkakabilang tayo ng 10,000 candy wrappers ang pwede natin malikom o makolekta sa mga bata o sa kahit saang lugar para makapaggawa tayo ng isang upuan. The reason why, para maintindihan natin ng tao na, ay, candy wrapper lang yan. Pag tinapon natin, maliit na bagay lang yan. Pero pag pinag-ipon-ipon natin, makagawa rin tayo ng isang produkto tulad ng isang upuan.
4: Ayon sa World Health Organization, patuloy na pinag-aaralan ng mga eksperto ang posibleng panganib ng exposure sa microplastics. Dahil dito, higit na mahalaga ang maayos na pamamahala ng plastic waste mula sa tamang pagtatapon at pagkolekta hanggang sa recycling at muling paggamit ng mga materyales.
5: Microplastics na yan, talagang malaki din ang magiging problema sa kalusugan natin later on kasi nalalanghap na natin yan, hindi natin alam. Araw-araw, pumabiyahe tayo, nag-commute tayo sa jeep, sa bus, talagang malalanghap natin na. So mas maganda talaga na makolekta na natin sa ano pa lang, sa source pa lang. When I say the source, yun yung galing sa kabahayan. Hindi na manggagaling yan sa landfill. Pag nakuha natin yan sa mga kabahayan, is makakatulong pa rin yung mga residente natin na maipon yung mga dapat na maipon.
4: Paano kung may insentibo ang mga tao sa tamang waste segregation? Yung may kapalit ang bawat kilo ng basurang maayos na naihihiwalay at naihahatid sa recycling facilities. Makatutulong ba ito para mas mahikayat ang mga Pilipino na mag-segregate at mag-recycle?
5: Oh, yan yung mga programa na ginawa natin before na nakipag-ugnayan tayo sa mga kumpanya, mga malalaking kumpanya na pumayag naman sila pero hindi siya whole year round. Yun ang naging problema nila. Kasi magbibigay sila ng for 3 months, mangolekta kayo, then pagdating sa barangay, ipunin nyo yan. Papalitan natin ng, for example, ng powdered soap. Pag nakadalawa or 5 kilo kayo, bibigyan namin kayo ng isang sachet na powdered soap. So yan, naging successful yung programa na yan. Kaya lang dapat naiintindihan ng karamihan na hindi yan panay-panay. At least magkaroon lang tayo ng awareness na maging disiplinado na rin tayo kasi hindi naman yan pwede na aasa na lang tayo na may kapalit. Dapat din sa sarili natin, pabigyan na rin natin ng attention kasi babalik talaga yung basura na tinapon natin. Dahil walang ibang pupuntahan yan kundi doon sa mga kabayan. So ako, sa nakikita ko, ang pagliligom o pagkokolekta ng mga plastic, eh dapat in nature na natin yan sa ating mga bahay. Kasi sa totoo lang, yung mga ginagawa natin na small things, makakatulong yan sa malalaking paraan. Tulad na lang pagkolekta ng mga bio-waste. So yung mga nabubulok na yan, pwede natin yan i-separate ihiwalay na natin doon sa mga plastic na araw-araw natin na tinatapon.
4: Sa ilang pag-aaral, nangunguna ang Pilipinas sa dami ng plastic waste na dumadaloy mula sa mga ilog patungo sa dagat. At kapansin-pansin ito dahil hindi naman kabilang ang bansa sa pinakamalalaking consumer at producer ng plastic. Kung gayon, nasa dami ba ng plastic ang problema o nasa paraan ng pangongolekta, pagre-recycle at pamamahala ng basura? Paano tayo naging top 1 di umano sa pinakamaraming basura sa karagatan?
5: Sa totoo lang, ang Pilipinas ay top 1 sa buong mundo na nagtatapon ng plastic waste. So, ang porsyento natin, nasa 36% na tayo. Tinala pa natin yung ibang malalaking bansa. Kaya dapat bigyan na natin ng attention ito. Otherwise, talagang magiging Guinness Book of World Records na tayo later on, if ever. Kaya kami dito sa kumpanya namin, hindi kami natutulog, hindi kami nagbibigay ng edukasyon para lang sa aming purpose. Talagang ini-inculcate namin, binibigyan talaga namin ng panahon para maintindihan ng mga kabataan na talagang you do your share. Ikayo ang pag-asa ng bayan later on. So pag nalaman nila na meron ng mga kumpanya na gumagawa nito tulad namin, eh mas maiintindihan nila, lalawak na yung kanilang kaisipan na hindi lang ito para sa pansariling kapakanan, para sa kalahatan.
4: Kung may ganitong recycling facility sa bawat LGU, mas malaki ang posibilidad na mabawasan ang plastic waste na napupunta sa ating mga landfill, ilog at karagatan. Sa tulong ng mga kumpanyang gaya ng EnviroTech, maaaring gawing kapaki-pakinabang na produkto ang mga plastic na dati ay itinatapon lamang. Pero hindi naging madali para kay Engineer Lemen ang simula ng kanyang proyekto. Hindi agad siya pinaniwalaan ng mga local government unit na kanyang nilapitan. Kinailangan muna niyang patunayan na may praktikal at pangmatagalang solusyon sa problema ng plastic waste. At ito ay pwedeng magawa.
5: Nung sinimulan ko kasi ito noong 2010, walang naniniwala na kaya natin gawin yung plastic waste magiging produkto. Lahat ng mga pinunta natin ng mga LGUs all over the Philippines, hindi sila naniniwala until meron tayong isang councilor ng Quezon City before na naglakas loob na gumawa ng 50 school chairs para maibigay dyan sa OBES in Quezon City, sa Balara. So natuwa naman tayo kasi nabigyan tayo ng pagkakataon. And nung binigay natin yan noong 2012 or 2013, hanggang nung time na nagpupunta kami, dumadalo kami 5 years after, 8 years after, intact pa din yung school chair na gamit ng mga estudyante. So sa tingin ko malaking ROI na yan kung bibili ka man ng school chair natin. Yung iba nga na gumagawa ng school chair, hindi pa nadi-deliver sa silid-aralan, nababali na yung mga lamesa, or kaya nawawala yung lamesa. Sa atin, pag naputol ang isang upuan, sabihin nyo lang sa amin at papalitan natin yung upuan.
4: Ang isang school chair ng EnviroTech ay nagkakahalaga ng mahigit 2,000 piso. Dahil gawa sa recycled plastic materials, ito ay matibay at nagtatagal ng maraming taon.
5: Ang isang school chair natin is 2,400. Matagal magagamit. At the same time, yung school chair kasi natin composed of 6 interlocking parts. So, yung parts na yan, pagka nabali yan, yan ang parte lang ng upuan na papalitan natin. Hindi katulad ng mga upuan before na pag nabali yung paa, bibili ka ng panibago. Hindi mo na may babalik.
4: Kapag pinag-uusapan ng plastic recycling, karaniwang bote ang unang pumapasok sa isip natin. Pero paano naman ang mga plastic na manipis, malambot at halos walang bumibili sa recycling market? Ito ang tinatawag na low value o soft plastics. Mahirap silang i-recycle. Kadalasan, nauuwi sila sa basurahan, landfill o kapaligiran. At dito nakatuon ang EnviroTech. Bakit nga ba pinili ni Engineer Lemen na solusyonan ang problemang ito?
5: May tinatawag tayo ng mga recyclables. Yung mga recyclables na yan, yun yung mga rigid na plastic. Ang hindi kasi naiintindihan ng mga tao, pag sinabi mo kasing rigid, may term kasi ang rigid plastic natin eh. Ang tawag dyan sibakin. So, mas madali kasing ma-collect ang sibakin dahil matigas siya eh. So, pagka kinarga mo siya sa isang truck, mas mabigat yung makakarga mo kaysa sa soft plastic. So sa soft plastic kasi, pagka kinarga mo ng isang truckload, kalahati or 30% ang gaang ng plastic na yan kaysa doon sa rigid plastic. Kaya yan ang unang kinukuha ng mga junk shops. Kasi na mabebenta nila yan sa mga recyclers din na gumagawa ng pellets, gumagawa ng panibagong produkto din na galing din sa rigid plastic. Ang hindi lang natin mabigyan ng attention is yung plastic katulad ng sandubag, that is in the form of HDPE or tinatawag natin na high density polyethylene. Pagka pumunta ka naman sa rigid plastic na galing dun sa galon, yung galon na pinaglagyan ng engine oil o kaya ng mga milk jugs yung galing sa gatas, eh high density polyethylene din yan. Kaya lang, mabigat lang siya. So nagkakatimbang siya ng mga, sabihin na lang natin na 150 grams yung isang galon. Halimbawa lang. No? So kung titingnan mo sa high density na sandubag, eh kaya mo din mag 150 grams. Kaya lang, bibilang ka ng mga 20 or 30 na sandubags just in case kung medyo makapal-kapal yung sandubag na ginamit. So kung titingnan mo yung grado, parehas lang din siya na high density. Kaya lang, ang ginamit ng isa rigid, ang ginamit ng isa pang supot. So yan yung hindi natin maintindihan. Bakit hindi natin pwedeng kolektahin? Diyan ako pumasok. Kinuha ko yung opportunity na kolektahin yung mga soft plastic kasi yan yung parating nahiiwan sa landfill.
4: Ayon sa National Research Council of the Philippines at ng World Bank, ang Pilipinas ay gumagamit ng 163 milyong piraso ng sachets kada araw. Bakit nga ba sachet ang madalas piliin ng mga Pilipino? Mas mura ang presyo, madaling bilhin, madaling gamitin, at higit sa lahat, karamihan sa atin ay hindi kayang bumili ng pangmaramihan. Hindi kaya ng budget. Pero sa bawat sachet na ginagamit, may basurang kailangang pamahalaan. Pero kaya ba ito ng ating waste management system? Ano ang nangyayari sa candy wrappers, sachets, food wrappers at sando bags kapag hindi sila nakokolekta ng recyclers?
5: Pag hindi yan nakolekta, hindi yan matutunaw. Magiging dagdag lang yan sa bigat ng tinatapon sa landfill and tatagal yan ng mga 30 to 50 years. Pagka binungkal mo yan, kinuha mo ulit yung lupa, makikita mo nandyan pa din yung mga sachets at saka yung mga candy wrappers. So matagal talaga mag-degrade ang mga soft plastics. And in plastics in general, matagal talaga.
4: Gaano karaming plastic waste ang aktual na napoproseso ng Envirotech ngayon?
5: Ang aktual na napoproseso natin is nasa 1 million kilograms or 1,000 tons. Yan isang buong taon na or 12 months natin na gagamit.
4: Gaano nga ba katibay ang mga produktong gawa sa recycled plastic gaya ng mga ginagawa ng Envirotech Waste Recycling?
5: Hindi siya inaanay eh. Yan yung unang mga tinatanong sa amin kapag ginagamit nila yung upuan or pang-outdoor, hindi siya nabubulok. So yan yung mga advantages ng ating mga ginawa na sa tingin ko hanggang sa susunod na dekada is mapapakinabangan pa nila yung mga produkto natin.
4: Bukod sa mga school chair, ano-ano pa ang ibang produktong maaaring gawin mula sa plastic waste?
5: Yung mga produkto, hindi lang tayo school chair. Marami tayo mga ginawang furniture, mga lamesa, mga lounging chair, mga bangko na maliliit, pots. At pumasok na rin tayo sa sports. Gawa tayo ng mga skateboards, gumawa tayo ng paddle. Usong-uso ngayon ng pickleball, di ba? So hopefully, medyo mabigat lang ng konti yung ating nagagawa ng mga produkto. Pero at least, alternate solution na din to para at least makatulong din sa ating mga kababayan.
4: Hindi lang environmental project ang recycling. Kailangan din itong maging economically viable para magtagal. Paano gumagana ang business model ng Envirotech? Ano ang Adopt a School program kung saan ay kaakibat nila ang Department of Education at mga pribadong kumpanya?
5: Mas tumatagal yung sa atin kasi medyo makapal ng konti yung mga nilalabas natin na produkto. When it comes naman doon sa sustainability point, nung una medyo nahihirapan tayo mag-market kasi yun nga, tulad ng sinabi ko, hindi talaga sila maniwala na magagawa natin. Like for example, yung school chair, which is our first product or primary product na nagawa natin. So nilalako natin ito bawat bayan, bawat kumpanya, hanggang sa nagkaroon na tayo ng opportunity na magkaroon ng attention kasi merong mga kumpanya na nag-co-conduct ng mga CSR. Kasi dati, yan lang yung ginagawa ng mga kumpanya para makabalik sa environment. So, and sa mga community. So, yan yung mga nabigyan natin ng opportunity para mabigyan nila din yung mga donation yung mga schools. And not to mention, meron kasing tayong tinatawag na Adopt a School Program. So, yung Adopt a School Program na yan, galing yan sa Department of Education para at least yung mga eskwelahan na nagkukulang talaga ng mga upuan, pwede nilang humingi ng tulong sa mga kumpanya para at least magkaroon sila ng donation sa mga schools.
4: Nakipagtulungan na rin ang Envirotech sa mga LGU at private companies, lalo na ngayong may Extended Producer Responsibility o EPR law.
5: Mga kumpanya din na sumasakop din sa EPR law. So somehow, yung EPR law na yan, naging mabuting example na rin sa ating recycling facility kasi tayo kasi ang may mechanical process na talagang totoong nagda-divert ng plastic. Kasi maraming proseso, may chemical nga, chemical process, meron WTE. So yan, hindi nabibigyan ng attention kasi yung mechanical process, mas nakikita ng mata kung saan talaga napupunta yung mga plastic natin versus kung sinunog mo lang, napakinabangan lang ng isang kumpanya o kaya ginawa mong materials like yung oil. So hindi talaga mo makikita visible pero itong mechanical kasi mas kaaya-aya dahil tumatagal, napapakinabangan ng mahabang panahon and at the same time, nakikita na kung paano natin na-recycle yung isang bagay o yung isang plastic piece. Kung kukuhanin man tayo ang papalari na mabigyan ng opportunity yung sa school chair natin, mas maganda talaga na magkaroon tayo ng mga cooperation with local government units kasi yan yung opportunity na mapapaba nila yung kanilang mga plastic problem and at the same time, opportunity din na magiging bangko or silya or ano man yung pwedeng produkto na ma-produce out of the facility. Kasi isang model na binibigyan din namin ng opportunity is pinapadala namin yung buong system sa isang LGU para sila mismo ang mag-ooperate ng facility.
4: Ano ang konkretong environmental impact ng ginagawa ng Envirotech Waste Recycling ni Engineer Lemen?
5: Sa pagitan naman ng school chair, ang nakikita ko dyan na sukatan is kasi ang isang school chair, isang puno na 3 to 5 years old, isang school chair eh. So kung hindi mo yan puputulin, tutubo pa rin yan hanggang sa mahabang panahon. So yan yung isang sukatan natin na pagka kinuha mo yung ating school chair, makakasave ka ng isang 3 to 5 year old na isang puno. So, maliban sa ibang bagay, yung sa environment naman, yung sa air, yung sa pollution, yan, kasi magkikreate siya ng oxygen later on. So, yan yung malalanghap natin. Mas maginhawa yung ating kalikasan later on.
4: Nakipag-partner din ang Envirotech sa DOST PNRI at DOST ITDI para sa paggamit ng radiation technology sa plastic recycling.
5: Nagsimula kami ng 2023. Actually, nabigyan tayo ng opportunity kasi meron silang project dati na para ma-enhance yung ating mga plastic waste. Kasi sa totoo lang, ang plastic kasi 7 times lang siya pwedeng gamitin. Pagkatapos mo siya ma-recycle ng 7 times, nawawala na yung lakas o yung strength ng material, whether number 1 to number 7. Yung HDPE, polypropylene, yun lahat ng mga grade of materials, nawawala talaga yung strength of the material. Kaya itong ginawa ni DOST, kasi nabigyan tayo ng opportunity, ako mismo, nasaksihan ko na talagang na-increase yung strength ng material by 50%. So, ibig sabihin yan, kahit na ginagamit mo yung materials, re-recycle mo ulit, ipadaanin mo lang dito sa makina ng DOST, babalik yung strength niyan by 50%. So, really, it's an endless possibility when it comes to this kind of partnership. Kaya natutuwa kami nung nasimulan namin ito ng 2023. 2024, nabigyan kami ng opportunity, nakapunta kami ng Vienna para i-present i-represent ang ating bansa kasi tayo ang isa sa tayo lang ang sa Asia ang nakakuha ng TRL number 4 or TRL number 4 yata or 5, technology readiness level number 5. Ibig sabihin, pagkatapos niyan, pwede na natin itong i-commercialize.
4: Tinanong natin si Engineer Lemen, bilang engineer at matagal ng advocate ng plastic recycling, kung bibigyan siya ng pagkakataong baguhin ang isang bagay sa waste management system ng Pilipinas ngayon, ano ang babaguhin niya?
5: Kung ako ang mabibigyan ng opportunity, starting from the collection, hiwa-hiwalay na natin yung ating dapat na makolekta. Then magkaroon tayo ng designated na area para dyan naman kokolektahin yung mga iba't ibang klase na waste. Tulad ng plastic, rubber, paper, kailangan talaga natin yan iwahiwalayin para meron tayong designated na recycler, kung papel ba siya, bote, bakal, yung nabubulok, pwede natin gawing pataba sa lupa or fertilizer. Sa side naman namin na plastic, pwede na namin siyang i-recycle. So yan ang sa tingin ko na dapat bigyan natin ng atensyon para hindi na tayo gagawa ng panibagong landfill o panibagong problema like yung mga baha na nangyayari sa ating bansa.
4: Ang plastic ay bahagi na ng ating pang-araw-araw na buhay. Pero kapag hindi maayos na nakokolekta at nare-recycle, ang basurang plastic ay maaaring mapunta sa mga kanal, ilog at kalaunan sa karagatan. Kaya ang solusyon sa plastic pollution ay hindi lamang tungkol sa pagbabawas ng paggamit ng plastic. Kasama rito ang mas maayos na waste management, recycling, responsableng produksyon at sama-samang pagkilos ng pamahalaan, negosyo at komunidad. Dahil ang bawat piraso ng plastic na maililigtas natin mula sa kapaligiran ay isang hakbang tungo sa mas malinis na Pilipinas. Sana ay mas dumami pa ang kagaya ni Engineer Win Lemen ng EnviroTech Waste Recycling na tumutulong sa paggawa ng solusyon sa ating problema sa plastic pollution. Hanggang sa muli, ito si Rochelle Rubio para sa The Advocates sa Capital 104.3.
6: This is where the voices of the voiceless are heard. The Advocates, Empowering Voices. Hosted by Rochelle Rubio on Capital 104.3.
7: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
8: Bubungad sa umaga.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: Mga programang aabangan.
11: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
12: Gets na! With Papa Quincy, matututo ka na, matatawa ka pa! Trivia na may dalang good vibes! Info straight from the experts! Knowledge na walang nosebleed! Gets na! With Papa Quincy! Kaya kung curious ka sa mga bagay-bagay sa buhay, tara na't makipagkwentuhan with Papa Quincy! Tuwing Biyernes, alas 3:30 ng hapon, dito sa Capital 104.3.
13: What's up, my friends? Muling sumasa inyo ang programang naghahatid ng dagdag kaalaman na may sundot ng tawanan kasama ang inyong lingkod, Papa Quincy. Sumasayang papawid sa Capital 104.3 FM at Radyo Magazine 1278 AM. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan sa kabila ng pagsusungit ng panahon dito sa Pilipinas. Ang sungit! Ayan tuloy, may baha. Pero mas maganda ate, hayaan mo na lang ang panahon ang magsungit. Hayaan mo na lang na ang panahon yung pangit. Kasi ikaw ang nagsungit, tapos pangit ka pa. Naku, baka isama ka ng bagyo paglabas ng Philippine Area of Responsibility. Charot lang. Good vibes lang tayo dito sa ating programa dahil sa episode na ito ay itutuloy natin ang ating usapan sa napapanahong topic pagdating sa video games na madalas sinisisi kapag may nakikitang hindi magandang pag-uugali kagaya ng pagiging bayolente at iba pang mga problema sa ating mga kabataan sa ating lipunan. Dahil nga dyan, kukunin natin ang panig ng isang video game enthusiast. Siya ang host ng programang Esports Explorer sa Sports Radio 918 AM. Ang aking good friend at Lodi na kasamahan dito sa Presidential Broadcast Service, walang iba kundi si Miss Mika Go. Sa perspective ng gaya niya na isang gamer, makatarungan nga ba na isisi sa video games ang hindi magandang behavior ng isang bata? Tunghayan ang aming usapan and feel free na mag-iwan ng reaksyon sa ating comment section. Let's go!
12: Dagdag kalaman ng may tawanan kasama si Papa Quincy.
8: Sa games naman is actually pang ano naman talaga rin yan, no? Pang stress reliever din sa mga, lalo na sa mga kabataan ngayon na modern day age ngayon, yeah. Diba? Ano? More on ano tayo, technology, digital. Ayan. Pero syempre nung dating times, diba? Yung dating times kasi natin is wala pa masyado na mga technological stuff talaga.
14: And more on pa lang
8: namin. More on ano, actually 'di ba may mga computer yung sa mga ano nirent ng ano no, sa mga computeran, ganun.
14: Computer shop. Ayun din.
8: Tsaka syempre sa mga computer shop din marami din kabataan. Mm-hmm. Pero hindi mo masyado maririnig about sa mga ganong nangyayari. Mm-hmm. Kasi dati talagang more on, nakikita din na mas talagang na ano yung mga kabataan sa computer din. Lalo sa mga computer shop. Pero ngayon...
14: Hindi nagsasakitan din sila doon kapag...
8: Oo, nagsasakitan. Pero ano yun, syempre. Friendly fire. Pero ano ngayon, di ba? Part naman kasi talaga. Pero yung ngayon kasi na, di ba may mga sarili na tayong computer kasi, di ba? Hindi na tayo yung, wala na masyadong computer shop. Kumbaga. Tapos, more on, ano yan, kumbaga dati parang may socialization pa.
14: O kasi physically, nandun kayo sa lugar na yon, naglalaro kayo.
8: Saka
14: kayo. Paano nasusupervise kayo nung,
8: di ba? Ano? May ano tayo doon. May mga tao talaga.
14: Doon, saka alam ng magulang nyo kung saan.
8: O kung saan ka. Kung saan, saka hindi lang basta-basta ikaw makakapaglaro kung hindi ka magpapaalam, di ba? Tapos, syempre, ngayon, mga ano na ngayon, yun, may sarili-sarili na tayong mga computer. Mm-hmm. So, syempre, binibili pa rin ng magulang natin yan para sa atin kung one mag, kailangan talaga ng mga bata, no? Pero sa mga games naman, yun lang ang kinukulang talaga, yung parang supervision din. Lalo na may mga games talaga na, yun nga, hindi pa, for para sa bata. So, dapat may ano talaga, supervision ng magulang. So, nakikita natin. And, other than that nga, no, is meron din tayong, lalo na social media ngayon, di ba?
14: Mm-hmm.
8: May mga, hindi natin alam, hidden groups pala, communities.
14: Oo, kasi yun nga yun, ano yung pinapoint out ng mga authorities. Parang, yun nga yung mga, may mga groomers daw na parang, doon namimit ng mga bata. Siyempre, hindi, yung mga bata gusto lang naman maglaro.
8: Maglaro, oo.
14: Pero yung harap nila nagpre-pretend na bata na hindi naman pala.
8: Oo,
14: na
8: may mga ganun na din kasi ngayon. So, parang hindi nakikita din ng, kuwari, pupunta sila sa, di ba, yung mga, ano nga, Gorebox, di ba?
14: Gorebox. Another band na ngayon.
8: Oo, tapos, syempre, masisisi din nila yung, sinisisi din nila yung mga shooting games, which meron naman dati na rin shooting games, di ba?
14: Sa amin, time namin, Counter-Strike, mga ganon. Counter-Strike,
8: Special Force, ayan, mga ganyan, barilan. Tapos ngayon, biglang, yun na yung, ano na nila, parang way na sinasabi na kasalanan din ng mga video games. Pero, talagang, para sa akin kasi, hindi naman talaga yun yung kasalanan ang video games. Kasi ano talaga nun na pampalipas or pampalubag loob sa mga kabataan din.
14: Oh, kasi nga, parang nakikita kasi noon, yung video games, talaga, tinitingnan ng mga tao as, yun nga, pampalipas oras. Kasi nung time namin, parang video games pambata eh. Oh, parang yun lang naglalaro, pag naglalaro ka ng video games, usually mga teenager, mga bata. Oh. Pero pag tumunto ka ng mga 20s, nagkatrabaho ka na hindi na masyado. Pero kasi sa panahon natin ngayon, parang yung video games naging career na rin.
8: Naging career, oo.
14: Kailangan, kaya, yung kinocover mo sa program
8: diba,
14: mo.
8: E-sports.
14: Yung e-sports.
8: Meron maraming kabataan nun. Lalo na ano, mga, yung pinakabata nga is mga nasa 16, 17, gano'n.
14: And nananalo sila ng malalaking prize, no?
8: Oo, oo. Malalaking premy dyan sa mga ano e-sports kasi malaki din yung nahatak din sa, na mga tao, lalo na digital na, di ba?
14: Mm-hmm.
8: Tsaka ano talaga, more on gaming na rin yung...
14: Pwede pa lang maggawing ano yan, pagpayaman, ganun. Then,
8: oo, kung maalos mo. Ano. Basta talagang tinutukan. Parang career path. Career path mo na siya, ganun. At yun nga, syempre dapat may ano din ng magulang yun.
14: O yun siguro yung gabay,
8: yun,
14: no?
8: Yun yung gabay para dun sa daan na yun. Pero syempre... besides nga, di ba, yun nga yung kanina nga, may mga communities nga din kasi na hindi rin nakikita na parang yun yung, malay mo na pwede din peer pressure sa kanila, parang ganun. Tapos, yun nga, yung isa pa dun is kung may weapons, di ba, din sa bahay.
14: Mm-hmm.
8: Kasi di ba may mga weapons na yung mga... magulang nga na, or mga relative natin na kasama natin is ganun yung occupation nila. So, kaya sinasabi lagi na keep, laging i-keep out of reach sa mga bata yung mga ganun. So, dapat, weapons. So, para hindi nila, di ba, maisipan or some, something na gamitin sa mga bagay-bagay.
14: Pwede ba yung tagong weapon, batuta na lang, no?
8: Pwede
14: ba yan? Batuta lang, ano? Baseball bat, ganyan.
8: Ay, baseball bat.
14: Kaso, ang kalaban mo naman, may ano?
8: O may...
14: may baril.
8: May mga baril.
14: Na, dasal na lang siguro. Oh,
8: pwede naman dasal.
14: Yun lang siguro. Tama, kasi nangyari naman doon sa mga incidents. Lately, nagkaroon ng access yung mga
8: access, oo.
14: Suspect.
8: Yun din yung naging problema din. Kasi yun yung sinabi nga, di ba, na may mga na balitaan niya tayo na yung magulang nila is either, ano, police officer, parang ganun. So, meron silang hawak na for ano talaga, for sa kanilang trabaho talaga. So, dapat i-ano lang talaga nila yun. Hindi lang talaga mahawakan ng isang bata, ganun. Tapos, syempre, sa games, parang, ewan ko, para sa akin, parang, depend, malabo na ata na gawin nila into actual. Tapos, yung mga Roblox nga na sinasabi nila.
14: So, parang malabo na i-apply nila sa real world, gano'n?
8: Oo.
14: Parang, tingin mo, hindi...
8: Para, oh, tingin ko.
14: Bakit? Para, bakit gano'n ang opinion mo dyan?
8: Kasi, ano, yung sa real world kasi, di ba? I mean, sa, ano, gaming world is parang, ano lang tayo, pindot-pindot lang. Mm-hmm. Gano'n, hindi talaga actual na nag-ano. Tapos, parang may ano talaga eh, relaxation factor lang dun sa paglalaro ng games. And which in kapag yung in real life naman is parang, ewan ko, parang di mo kasi maisipan siya na, ay gagamitin ko to, parang ganun, for ganun. So, makakaano ako ng, parang hindi ata na maiisip na ganun. Eh, depende na lang if, kasi may, ang sabi din, meron din minsan na, ano, may yung parang mental issues nga, di ba?
14: Mental health
8: problems.
14: Takbo ng
8: utak. Iba, depende din yun sa takbo ng utak. So parang kailangan mo din kasi more on talaga communication pa rin sa bata din yun eh.
14: Tama ka dun sa ano ng gabay kasi naalala ko yung game na ano nung mga bata pa tayo, parang ano, magkaedad na. Yung GTA, di ba? Ang violent. Ang violent, no?
8: Violence, ano? Mature teams.
14: Tapos pwede mong suntukin kung sino man makita mo dun sa kalsada doon, di ba? Sagasaan mo ng kotse.
8: Parang freedom mo, kumbaga yung world na yun.
14: Pero may consequence din doon kapag gumagawa ka ng crime, huliin ka ng police.
8: Huliin ka ng police, gano'n.
14: Busted, ganyan, wasted.
8: Wasted.
14: Ka na.
8: Hindi ba para maiisip mo kung gano'n yung mangyayari is, ano, di ba? May parang consequences ka
14: din. May consequence din eh, di ba? Sa totoong buhay, meron eh. Yun lang, doon, pag nabubuhay ka ulit. Pero sa atin kasi,
8: sa atin,
14: isa lang ang life natin.
8: Ano talaga, isang buhay lang talaga.
14: Over natin. Lalang continue, gano'n.
8: Parang, yun na, kung may isip man din nila, di ba, na gano'n yung... maying consequences nila. Wala na kasing ano talaga. Parang ano talaga, kung deads ka na, deads ka na.
14: Deads diba? Ka na.
8: Oo.
14: Ano pala yung take mo dun sa mga nagpapanukala na Dapat ba iban? Tingin mo? Umabot tayo sa ganun?
8: Para sa akin naman is dapat, well, hindi siya ibaban, pero dapat meron pa rin, kasi diba nakalagay naman din sa mga games na for only for ganito, 18 plus. Ganun. So dapat pa rin, meron, nasa ano pa rin yan eh. Nasa mga magulang or nasa mas matatanda sa kanila na dapat talaga may supervision pa rin sa mga games na ganyan. Kasi talagang lalabas at lalabas talaga yung mga games. Eh, syempre, yun yung parang ano ng mundo ngayon.
14: Trend eh. Diba, trend kasama sa technology natin.
8: Kasama yan. Oo. Tsaka ano pa rin, tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy pa rin siya dahil nga, di ba, nag-upgrade din naman lahat ng technology natin, yung mga kakaroon pa.
14: So, nasa, ano, nasa gabay talaga ng magulang. Naalala ko yung, ano, yung interview ko sa isang AI expert noon, na sinabi niya, wag daw gagawing parang yaya ng mga bata ang mga gadget.
8: Oo.
14: Yun, kasi dapat ikaw pa rin bilang magulang. Ikaw yung gagabay sa
8: kanya. Gagabay. Pwede, di ba? Pwede mo ba maglaro? Oh. Tapos sabihin mo na ganito, ganyan. Diba?
14: Saka ano, di ba? Yung games na yan, huwag mong, alam ba, kita mong nilalang ng anak mo, sawayin mo, di ba? Pwede naman.
8: Pwede naman.
14: Hindi ka pa pwede dyan.
8: Hindi ka pa pwede dyan. That, sabihin mo ganun, that ito muna, ganyan. Actually nga, dati, nung kami nga, eh, hindi naman talaga kami nakakapaglaro din ng mga ganyan kasi minsan sinasaway din kami.
14: Oo, sinasaway, di ba?
8: Na wag muna yung ganyan. Tapos until na, yun nga, di ba, may mga games na pwede. Talagang dun kami.
14: Sa amin nun, ano, nililimit kami talaga. Mga 2 hours lang.
8: Di ba, may ganun rules dati.
14: Dati may rules. May ngayon, disiplina.
8: Oo, may disiplina, tama. Oo, yun talaga yun. Eh, ngayon, parang hinahayaan na lang din kasi. Kaya minsan, nadadala din sa mga, minsan nakapasok sila sa communities na hindi na alam din ng magulang. Yan, mga pwede din, ano, pressure ng mga peers nila na pumunta sa isang server na ganito. Saan hindi pala maganda din yung madudulot sa bata. Ganun.
14: So, bilang isang e-sports na gamer, enthusiast, ano ang parang suggestion mo para ma-address yung ganitong problema ng society natin ngayon?
8: Yung talaga yung pinaka-ano natin is supervision talaga.
14: Supervision.
8: So, supervision talaga sa mga bata. Tsaka always din, always ano tayo, makipag-communicate sa kanila din. Kasi may mga ano talaga bata din na hindi nila na sinasabi na ganito, ganyan. Tapos, syempre, kung gusto mo mag-open up kayo sa isa't isa na may ganito palang ginagawa or something, dapat, ano talaga, kaya nga sabi nila, communication din is key. Tsaka, makita din natin na yung mga, kung ano yung mga ginagawa nila through those, ano, dapat talagang tinitingnan ng mga mas nakatanda kasi sila yung nagsimula din naman sila sa ganun, di ba?
14: Eh, no, dapat tinitingnan din ng magulang kung ano nilalaro ng anak. Dapat alam din, dapat aware din.
8: Aware din talaga sila sa mga games din na ganun. Kasi for sure, pag nakita nga nila naman yun, syempre sasawayin nila na ganito, ganyan.
14: Well, sabihin ng mga magulang, anak, ano ba yung nilalaro mo?
8: Tanong-tanong.
14: Ano ba yung nilalaro mo?
8: Kasi, mga bata talaga na ano, yung kasi 'di ba hawak na nila yung gadget, ganyan. Kasi more on ano na talaga eh, nalaro ka sa tablet nila or kaya sa phone ng magulang din, pwedeng ganun. So dapat since more on ano naman sila eh, nakakaano sila, may freedom silang magsalita kung anong gusto nilang sabihin.
14: Kasi, naalala ko kasi noon, yung time namin, yung magulang kasi nakikita yung nilalaro namin sa video games, sa computer, kasi sa TV mo nilalaro noon eh, di ba?
8: Oo,
14: sa PlayStation, sa family computer. Alay ko, aray.
8: Grabe.
14: Aray, Atari. Mas
8: ito ha. Ano yan, oldie ba?
14: Retro games. Ano, di ba, nakikita kasi ng pamilya nito, ano nilalaro mo sa sala. Sa
8: big screen, wala ba tayo? Ano
14: yan? Ngayon kasi, kanya-kanya na tayo.
8: Oo, may sarili ng cellphone. yung mga mas nagulat nga ako, mga mas bata na may sarili ng cellphone talaga. Diba ngayon?
14: Sabi, nakikita ko mga bata.
8: Diba? Yun nga yung nagugulat na lang ako na, ay, ganito na pala sila ngayon na pwede na palang may sarili ka kahit ganun edad ka pa lang. So, pero yun nga, dapat rin pa rin, may limit pa rin. Yun nga, ilimitahan pa rin nila yung pag-gadget. Kasi diba, dati no, mga bata, ano lang, kahit hindi masyadong nag-games na ganyan, mm-hmm. 'di ba? Mga ano lang, laro-laro sa labas.
14: Laro sa labas. Oo nga. Dapat wag ang paglalaro hindi lang games, video games.
8: Pwede maglaro physically. Oo. Nakaka-miss kayo yung dati.
14: Tumbang preso.
8: May ganun pa, 'di ba? Naka-games ka man sa mga, 'di ba, sa mga computer shop or kahit may sarili kang PC, pero talagang mas nakakapaglaro pa rin outside, like sa mga friends nila. Ganun.
14: Huwag lang ano yung swimming sa baha. Dahil
8: oo, yun. Iba na yun. Iba na yun. Mamalepto
14: tayo. Lepto tayo dyan. Nakakamatay yun. Huwag yung gagawin yun, mga bata.
8: Oo, yun. Kahit man, ano, no, nakangiti pa sila dyan sa baha. At kanto.
14: Pagda inom yun yung tubig baha, nako.
8: Ayun, wala na. Iba na yun. Iba na.
14: Kasi, nabanggit natin kanina, yung e-sports, ay isa ng industriya talaga. Mm. Ano mapapayo ba sa mga gustong o interested sumali sa ganong
8: larangan? As an e-sports mismo. Sports. So, mayo ko lang is, kung talagang dedicated ka talaga na gusto mong magka-career sa e-sports mismo.
14: So, teka lang, bago kita, maputol lang kita. Pag hindi ba como addict ka lang sa games, pwede ka na mag-e-sports, ganun ba yun? Pwede, hindi sa ganun yun, no? Hindi.
8: Ah, hindi na.
14: Kasi may mga ganun na tayo, yung addict talaga, no?
8: Sa baka kasi, depende rin yan. Pag minsan, malay mo na, pag nakitaan ka ng potential, kahit na addict ka na games, di ba?
14: Oo, pwede pala yun.
8: Oo, pwede yun.
14: Kaadikan mo,
8: parang nakikita na may nangyayari dun sa ginagawa mo. Tapos pwede siya mapunta dun sa mismong industry.
14: So, pwede mong gawin positive.
8: Positive, oo, yun. Positive talaga.
14: Kaka-computer mo yan.
8: Kaka-computer mo yan. Tapos, biglang, ayun, napunta na siya sa protein.
14: So, anong mapapayo mo sa mga ganun na addict na tingin nila pwede naman nilang pagkakitaan o gawing career path yung itong e-sports?
8: So, para sa akin, yan, no, yung mapapayo ko lang is talagang kung gusto mong gawin talaga 'yon, 'di ba? Maging dream mo talaga na or kahit ma-addict ka tapos nakitaan ka ng potential na ano na talagang magaling ka talaga dun sa specific na game na 'yon is syempre tuloy mo yung paglalaro ng ganun at kung 'yun nga makuha ka man, 'di ba? Kasi may iba kasi nakukuha sila through ano talaga through sa potential nila. So, kung yun ang magiging career path mo, di ba, is talagang gawin mo at ipakita mo sa nila na kaya mong makipagsabayan sa mga ganon. So, pag nakitaan ka nila, di ba, is positive yun na, ay, etong bata, to may ano talaga to. Pwede to sa career.
14: Ano bang mga games usually dyan sa esports? Anong mga nilalaro dyan? Para sa mga hindi nakakaalam.
8: Sa e-sport, madami kasi, grabe. Yeah. Sobrang dami na ngayon na games na na napupunta na sa e-sports. Yung dati, ilan-ilan lang. Oh, like, for example,
14: mga diba? Street Fighter.
8: Tekken, Dota 2, mga LOL. Tapos may ML na, nagsa-start na. Simula na nag-start yung ML, nagsa-start na din yung ibang games na magkaroon. So ngayon parang
14: yung Valorant, meron bang
8: tournament? Oo, meron yun. Tsaka yun, malaki din yung premyo yun. Grabe yun.
14: Mga magkano? Anong mga estimated price?
8: Mga estimated? Price. Kasi ano eh, so depende sa laki ng tournament. Minsan yung parang pinaka ano, pumapalo ng 1 million to 3 million yung prize pool.
14: Baka kabili kang kotse noon, bahay, no?
8: Oh, pero syempre,
14: addict ka sa video games. Oh, pero yun, kakalaro mo 'yan, oh, nay, nakabili na ako ng di dahil sa kaadikan ko.
8: Oo.
14: Tayo magkakabahay.
8: Syempre may mga teams pa 'yan. Minsan naghahanap ng ano players yung mga team. So pwede ka mag-try out. Tapos,
14: may try out.
8: May mga try out kasi kuno naghahanap sila ng ano players tapos may nagpa-skill diyan na sa mga social media na tryouts. Ayun, pwede sila mag-try. Tapos kung di man sila nakuha, try lang yung try until na magkaroon ka ng team. At yung team na yun is, yun nga, sumasali kasi sa mga tournaments. So, pag sumasali sa tournaments, nakakuha din ng prizes kahit maliliit lang. Yun parang stepping stone.
14: Oo, diba? Yun muna. Diba, start ka sa mababa.
8: Start ka sa mababa. Tapos, kung nakita ang ka pa ng potential, pwede kang makilala pa, tapos yun nga, mapunta ka pa sa mas mataas na level.
14: Nagsimula ang iyong career sa ano?
8: Sa akin, e-sports. Sa e-sports. Actually, marami na rin naman akong games na laro before. Iba-iba din, pero wala pa tayo sa competitive, nag-try ng competitive.

0: FPS, ganun, first person shooter. So parang
1: Oo.
0: nahumaling ako doon sa
1: Nakakatuwa kasi yung Valorant eh. Magkaka-addict siya, no?
0: oh, para kasi siyang combination nga din ng Counter-Strike.
1: Strike, ano?
0: Oo, tapos may mga skills ka,
1: Skills. Kaya
0: di
1: may
0: ba,
1: parang
0: mga
1: power. Ano
0: oo,
1: eh, no?
0: may oo,
1: Magic.
0: ganun kasama 'yun. So parang nandun siya, doon na parang ano siya modern day na shooting game, di ba?
1: Shooting
0: Parang
1: game.
0: ganun. So parang yun na yung mga nilalaro din mostly ng mga tao, parang yun yung nag-boom. Tapos nagkaroon na ng mas malaki pang mga tournaments doon hanggang sa lumaki nang lumaki siya. Ngayon, until now is malaki pa rin siya as a tournament yung Valorant dito sa eSports.
1: Nilalaro kong ganun yung ano, Cranker, alam mo yon, yung parang pixelated yung, parang sa
0: Cracker?
1: Roblox na
0: Grabe,
1: Counter-Strike.
0: mas luma na kayo.
1: So, ano, Mika, maraming salamat sa time mo sa pagpapaulak sa interview na to. So, anyway, invite yung ating mga listeners. Saan ka ba nila mapapakinggan, mapapanood?
0: Ayun, buti naalala ko din. Ayun. So, ayun
1: Sign of
0: nga.
1: aging, you
0: Oh, sign of aging talaga. Pero yun nga, no, mapakinggan nyo kami dito sa, ano, no, sa Sports Radio 918. So, ang eSports Explorer, every 10 to 11 a.m. yan, kung mahilig talaga kayo na sa mga eSports updates at mga, di ba, maiitang balita, lalo na sa maraming tournaments nga ngayon nagdaraan. So, eSports Explorer yan sa Sports Radio 918. So, makikita nyo kami sa FBN, sa Sports Radio 918 AM. At syempre, may updates din kami, Sports Radio 918 dito sa X. At live stream din. Yan,
1: So,
0: makikita yung live
1: makikita ka rin
0: stream.
1: nila. Makikita ka rin
0: So,
1: nila.
0: makikita in
1: In
0: action.
1: action, yes.
0: So, makikita yan sa live stream namin sa FB, sa Sports Radio 918 AM. At syempre, Sports Radio live stream na din. Meron din kami doon. At of course, sa YouTube, meron na kaming YouTube, Sports Radio 918 din. So, mapanood nyo na kami sa dalawang platforms na. Sa iba pa naman is sa website, mga updates din sa eSports sa Radyo Pilipinas na website. So, makikita nyo din ang iba't iba pang take sa mga eSports dyan. Ayan, yun
1: Si
0: na.
1: Ma'am si Silva, station manager ng Sports Radio, batiin
0: O,
1: natin. Oh,
0: syempre.
1: naglalaro ko, naglalaro ng video games din yan
0: Ano
1: eh.
0: bang
1: Ano yan, yung ano pa? Ping pong, ano
0: A
1: yan?
0: pinball.
1: Ping pong.
0: Pinball na
1: Hindi,
0: lang.
1: pinball.
0: O, pinball. O,
1: Pinball pa,
0: binabate ko din
1: nilalaro ko
0: si
1: noon,
0: Leo.
1: hindi pa video games.
0: O, pinball.
1: Pinball pa
0: Pero
1: ako sa
0: pwede
1: noon
0: na
1: eh.
0: din yun. Binabate ko si Ma'am Cecil. Yan, shout out sa'yo.
1: Shout out kay
0: Yan.
1: Ma'am Cecil Kim Lat.
0: O, tsaka kay Ma'am Judith din, no?
1: Judith, yan nilalaro ni Ma'am
0: O,
1: Judith.
0: ano
1: Si Ma'am
0: sila?
1: Judith, mga ano na yan, Nintendo na yan.
0: Nintendo. Medyo, ano na, onting years na kasi, di ba? Oo, yung...
1: Nintendo na nilalaro, no?
0: Tama-tama. At syempre yan, binabati ko rin yung isa sa mga gamer din
1: Uy,
0: natin.
1: sino
0: Oo,
1: yan?
0: si Timothy
1: Ay, yan yung
0: Tapales.
1: iba nilalaro nun eh. Timothy Tapales, ano?
0: Oo,
1: Ano yung nilalaro nun?
0: ano yung
1: Oh,
0: Pokemon
1: mahilig sa Pokemon.
0: Unite? Tsaka ano, CODM.
1: Huli
0: Ayan,
1: nga.
0: sa si Timmy.
1: Mahilig sa mga ganun ang ano, genre ng ano
0: Oo,
1: niya.
0: mga genre niya. So, mahilig sa mga Pokeballs,
1: Pokeball,
0: ganun.
1: saka ano. Mga monster,
0: Oh,
1: mga
0: monsters.
1: ganyan.
0: Oo, tama.
1: Si Ma'am Ria, mga ano na
0: Si
1: yun, mga
0: Ma'am Ria.
1: Nintendo na na yun,
0: Oo, yan si
1: nilalaro.
0: Ma'am Ria.
1: PlayStation na siguro yun.
0: Mga ano na medyo mas ano pa, updated ng mga
1: Sega,
0: Pokeballs.
1: ganyan.
0: Ay, Sega. Oh,
1: Sega.
0: Sega.
1: Sega. Si Ma'am Aryan, ano, batiin din
0: Oh,
1: natin.
0: batiin din natin yan.
1: Ayan.
0: Si Ma'am Ayang.
1: Ma'am
0: Oo.
1: Aryan, magyari. Yun, maglalaro nun, mga ano na yun.
0: Ano, mas,
1: PS3, ganyan na siguro.
0: PS3 to 4, mga
1: Ayan, ganyan na
0: ganun.
1: siya.
0: Tama. At,
1: Si Sir John Mogul, ano nilalaro nun?
0: ano yun? More on Street
1: Street
0: Fighter.
1: Fighter,
0: Tsaka
1: arcade.
0: ML.
1: Oh, wow.
0: Oo.
1: Si Sir Aaron Bayato, mga ano
0: Ano
1: nilalaro.
0: na yun? Mga football.
1: Football.
0: Oo, mga FIFA. Ganun
1: FIFA,
0: siguro.
1: mga Nintendo Wii, ganun
0: Oo,
1: siguro
0: maganda.
1: nilalaro niyo.
0: Ganun.
1: Si Sir Dennis.
0: Sir Dennis yan, NBA 2K.
1: NBA
0: Yan.
1: 2K
0: Yan
1: nga.
0: daw
1: Maala
0: nilalaro,
1: PS,
0: di
1: ano
0: ba?
1: yan? PS5, ganun no?
0: Oo, PS5.
1: PS5.
0: 4 at 5, mga ganun.
1: Oo.
0: Magkakasunod na yan.
1: Si Sir Jess Laid.
0: Ayun, grabe. Shout out nga pala dito kay Boss Jess Laid, no? Grabe yan. Ano, pro player
1: yan. Dota 2 Pro, wow.
0: Pro talaga ang tawag namin dyan. Lagi namin sinashout out yan kasi napaka

0: talagang napaka-sipag niya sa Dota 2. Sa
1: Dota.
0: Well, diba, talaga yun, dedicated talaga siya. Kahit na 5-kilometer runner siya.
1: Wow.
0: Like, Dota 2 talaga.
1: Ano tumatakbo? Wow. O sa Dota siya tumatakbo.
0: In real life.
1: In real life.
0: Tapos,
1: in real life tumatakbo.
0: Oo. Tapos, in real life tumatakbo, tapos magdodota siya after. Ganun. Walang ano yan.
1: Kailan, ano?
0: Walang pahinga yan.
1: Runner pala.
0: Runner, oo. Soon, 10km, Jess.
1: 10km, Jess. Kasi ma'am, ano yung admin doon?
0: Kasi ma'am Easter.
1: Lalaro nun, tingin ko, mga ano eh.
0: Sige, anong tingin mo?
1: Kaya, ano lalaro nun, ano? Mga diba? Game Boy, Game Boy.
0: Oo, tama.
1: Game Boy.
0: Mga Game Boy. Color game.
1: Ay,
0: sorry, sorry.
1: Game Boy Color.
0: Ayun, yun yung sabihin nyo. Hindi color game.
1: Salamat, Idol Vika. Go and more power sa iyong program, Esports Explorer.
0: Tsaka sa programa mo.
2: Gets na with Papa Quincy. Matututo ka na, matatawa ka pa. Trivia na may dalang good vibes. Info straight from the experts. Knowledge na walang nosebleed. Gets na with Papa Quincy. Kaya kung curious ka sa mga bagay-bagay sa buhay, tara na't makipagkwentuhan with Papa Quincy. Tuwing Biyernes, alas 3:30 ng hapon, dito sa Capital 104.3. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
6: 66 Informasyon.
8: GIS, your General Information Station.
9: Radyo Magazine 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
12: Negosyo with Joe. Paano ba magsimula ng negosyo? What are the do's and don'ts? How do you grow your money? Get a real-life guide from authorities in the industry. Tune in to Negosyo with Joe. Negosyo with Joe. Fridays 4 to 5 p.m. Only here on Capital 104.3. Negosyo with Joe.
13: You're tuned in to Capital 104.3. Negosyo with Joe. Welcome once again, everyone. Whether you are tuned in on your cars, on your mobile phones, on your radio frequencies, maraming salamat po kung pauwi na po kayo sa mga bahay ninyo. Take care on your way home, everyone. And of course, please keep us company. We are going to be here until 5 p.m. We are your Friday fix of 4 to 5 p.m. every Fridays. Of course, as always, ang pinaka-advocacy natin dito at ang ating pinaka-pinaglalaban is to encourage everyone, Filipinos alike, to be more entrepreneurial, of course, to be more of a leader in their jobs, in their companies. And of course, today, this afternoon, we are graced by one of the most sought after thought leaders of this generation. So without further ado, I'm not going to delay this anymore, guys. Let's welcome on the program, the one only, the legend himself, Sir Francis Kong. Sir, magandang hapon po.
14: Magandang hapon naman, Joe. Pero alam mo, pag pinagsasabi nilang legend ka, usually, namaon nila eh. Diba?
13: Sir, how are you doing, Sir Frank?
14: I am doing very well by the grace of God. Doing better than I deserve.
13: Thank you so much, sir, for being here. We are so happy. Our staff of all ages are happy to have you here.
14: Thank you.
13: So, sige, sir, let's get this party started. Ika sige. Nga, sir. Baka sakali lang, Sir Francis, na meron pang hindi nakakakilala sa'yo, especially the younger generations. Baka naman po, merong someone's been living under a cave or a rock. Can you please tell us, sir, of course, who you are and what do you do now, sir?
14: I'm a grandfather now. Tatlong grandchildren ko. I'm a father of three people. People kasi malalaki ni mga anak ko. Lahat sila mga entrepreneur. But at the core, negosyante pa rin ako. So I have a couple of businesses. Galing ako manufacturing. Napunta ako sa retail. Pero ngayon, marami akong involvement sa board. As an independent director. Pagkatapos niyan, I write a column for the Philippine Star. Mm-hmm. I'm very, very active sa lahat ng social media channels. At ako ay natutuwa na i-announce sa lahat ng ating tagpaginig na officially ako po ngayon ay isang YouTuber at TikToker. Well,
13: congratulations. Lagay tayo ng background music. Ng background music. Okay, sir. YouTuber ka na ngayon, sir. So, congratulations. Nakikisabay sa Jens sa Alpha, sir. Sir, sa dami-dami ng ginagawa mo, Sir Francis, nagtataka siguro ibang listeners natin, even my generation. Mm-hmm. Sir, how do you, personal muna, how do you balance all that?
14: I never do. Ayan, yan ang isang pagkakamali ng marami na how do I balance life and personal life or business or career? You never do eh. Kasi, alam mo, pag-aaralan natin yung salitang balance. Mm-hmm. Kung sa dictionary, ang tawag po niyan, equilibrium. Ooh. Ngayon, paano mo ma-maintain yung equilibrium na yan? Pag nakatayo ka, ibig sabihin ng equilibrium, pantay ngayon yung posture ng dalawang paa mo, right. Distributed yung weight mo evenly, pagkatapos yung balance mo. Mm-hmm. So, kaliwa, kanan, 50-50.
13: Yes, sir.
14: Isa lang ang problema ko. Nakabalance ka nga, wala ka namang movement.
13: So, static ka.
14: So, sa negosyo, hindi pwedeng walang movement. Mm-hmm. Diba? Sa buhay, hindi pwedeng walang movement. Kaya ang ID ko tuloy, hindi ako naghahangat ng balance eh. Because if I'm in business, 100% ako. Pag nasa personal life ko, 100% ako. It's trade-off. Trade-off ang usapan.
13: So the term is equilibrium, not balance. Pero magandang analogy na yun, Sarah. Parang dati kala natin, balance, dapat balance, di ba? So, ang ganda nun, ha? Although medyo bagsak ako sa math, sir. Bagsak ako sa geometry, pero nag-gets ko yung punto mo. Sir Francis, sir, before you were, of course, at the stage of your life na you're all this, how did you become, or what is that stage in your life na parang na-realize mo na ito yung dapat kong gawin? Factor po ba, sir, yung parenting, yung background mo? Paano ka napunta sa path na yan, Sir Francis?
14: First generation entrepreneur ako.
13: First generation.
14: Oo. Kasi yung father ko ay isang magaling na bookkeeper. Gusto maging accountant pero imposible dahil hindi siya Filipino citizen.
13: Mm-hmm.
14: Mother ko naman, full-time housewife.
13: Right.
14: At ang palagay ko, ang nag-udyok sa akin na maging entrepreneur ay inggit at selos. Dahil yung mga kaklase kong mga Chinese, sabi ko, bakit pang yayaman ng mga bakbato ko? Na wala na gagawin, hihintayin lang mamatay yung kanilang magulang para manahin yung negosyo. Ako wala akong mamanahin, siguro yung utang ng tatay ko. So sabi ko, teka, kailangan dumiskarte na akong mag-isa nito. So, early in life, sabi ko, I'm not the same kasi hindi kami mayaman eh. So I have to do something to raise the level of our state in life. Kaya yun na yung dream ko talaga, karoon ng sarili.
13: Around what age, sir? Would you remember?
14: Oh, siguro mga 14, 15 pa lang ako. Iniisip ko na yan eh.
13: Okay. So parang yung out in perspective mo sa buhay, sir, yun yung parang yung maklase mo ganito, ganyan.
14: Yes.
13: So, sir, would you take us back? What is your first attempt on doing to be a better in terms of money, or ano yung una mong ginawa para magkapera? Would you still remember?
14: Nauso kasi, alam mo, Joe Bata ka pa. Nung panahon ng Hapon, hindi naman, nauso kasi yung isang government regulation sa LTO na kinakailangan magkaroon ng reflectorized sticker sa bumper. Nauso yan.
13: Mm-hmm.
14: So, lahat nakakandara pa, saan ka kukuha? May kilala akong supplier. Sabi ka, ito na. Bibili ko nito, bebenta ako ng mas mahal, kikita na ako. So sinubukan ko, nakabili ako ng konting decorative decal and reflectorized. Ang hirap pala. Nilakad ko mula Ongpin hanggang Binondo, hanggang Tondo, nagbebenta. Sabi ko, mahirap pala magnegosyo. Tapos, hindi ako kumita doon, nalugi. That was my first brushroom entrepreneurship.
13: Let me just follow up, sir. So, bakit, ano yung ginawa mo, sir? Bakit hindi ka kumita on your first attempt?
14: Una sa lahat, hindi ko alam kung ano yung merkado ko. Secondly, akala ko ako lang ang meron.
13: Okay.
14: Yung pala yung iba meron, mas maganda pa yung produkto nila. So, yung drive mo maging negosyante ay hindi sapat eh. Kasi you have to have the knowledge, you have to have the understanding yung merkado that can allow you to be successful.
13: And during that period or phase of your life, sir, do you have, you know, or tropa or friends or even your parents na nagpapayo sa'yo or nag-guide sa'yo? Meron bang ganun, sir, during
14: that? Marami. Alam mo, hindi po uso yung podcast noon. Ang dami mga podcaster na walang social media. Yung ba, magnegosyo nga, bata, dapat gano'n. Pero magaling sila mag-joke, wala naman silang idea.
13: Right.
14: Yung iba, walang alam. Pero kung ano ang sinasabi, yung iba naman marunong, ayaw magsabi yan kasi sikreto nila yan.
13: Okay.
14: You have to figure out a way by yourself.
13: So you mentioned, sir, that you are the first generation entrepreneur. Do you have siblings, sir?
14: Meron. Apat sila.
13: Are they also entrepreneurs now? Or?
14: Well, my brother is an entrepreneur. I've lost two of them.
13: Okay. So parang ikaw talaga, kasi empleyado yung mga magulang mo, sir, di ba? And I'm assuming you grew up in the Binondo or Tondo area.
14: Yes, sa Tondo ko.
13: Yun.
14: And my father is not an entrepreneur. He's not even a professional career person. He's a professional. Freelancer siya.
13: Right. So, parang ang common denominator kasi sa nila, of course, sila Sir Chinky, sila Sir Steve, di ba? Doon ang lumaki sa Divisoria, sa Tondo, di ba? So, parang yung kinalakihan mong lugar, parang negosyong, world. Parang
14: si Chinky na sa neighborhood namin niya, wala nang ginawa yung batang niya nung araw, benta lang ng benta. Grabe, lahat binibenta.
13: Apo. So, parang si Steve Sir and Sir, yung nga po, benta rin sila nung pamilya niya, si Sir Steve naman. And he, sabi naman ni Sir Steve, sir, compared to you, parang he never really wanted to be an employee. Ikaw, sir, ikaw ba? Did you ever see yourself as an employee?
14: No, sir, ako, kailangan mag-empleyado ko eh.
13: So, can you take us to that part of your life, sir?
14: So, I think ang problema ko sa buhay, masyado akong creative, madaling ma-board. So, pag nasa klase ako at medyo mahina magturo yung teacher na yan, wala na 3 minutes pa ng zone out ako. Gagawa ko ng magsusulat ako. Mahilig ako magsulat. So, lahat ng mga kanta ng Beatles, nilalabas ko yan para makalipas lang yung oras na yan.
13: Beatles pa.
14: Oo. So, pagkatapos na, sabi ko, teka muna, 6 years ako nag-high school. Kaya ngayon, pag ini-introduce ako, nag-manya kong blouty ako, nag-Harvard pa. Wala, 6 years ako nag-high school. Kaya nga, alam mo, Joanne, nag-PhD ako sa high school. Ang ibig sabihin ng PhD, passing high school with difficulty, di ba? So ngayon, 2 taon na nasayang sa akin. Sabi ko, teka muna, ba't ko sira talaga ulo ko nung araw? Sinayang ko yung 2 taon. Paano ko babawi? Pero maaga pa lang. Palagay ko ang blessing naman ni Lord sa akin, meron akong self-reflection.
13: Right.
14: Iisip ko lagi. Sabi ko, teka, 6 years na ako. The only way to succeed in life is makakuha ng magandang trabaho. Pero 6 years, hindi walang pera, sa mga record, wala namang magagarang skwela na tatanggap sa akin, diba? So sabi ko, mag-a-apply ko ng trabaho. Pagkatapos, yung isang position lang ang available. 4 kaming qualified.
13: Okay.
14: Hindi ko nababanggitin kung ano yung eskwelahan na yun. Asul. Verde. Maroon. Ako naman, dilaw. Paano ako papasok?
13: Okay.
14: Pang-balance dyan, kailangan medyo may kumlaudi-kumlaudi ako ng konti para mabalance. So, yun ang pinuntiri ako. Kaya naman pala. So, nakuha ko yung magna kumlaudi. Tapos, yun, nakakuha ko na.
13: So, once you set your sights on something, sir, parang medyo nagsazone out ka dun sa focus na yun.
14: Yes, as a matter of fact, hindi lang yung setting your eyes, time to reflect.
13: Right.
14: Magre-reflect ka muna before you can set something.
13: Babalikan ko mamaya yung reflection, sir. Yung introspection ba yung retrospection?
14: Yes. Correct.
13: Pero would you share with us, sir, since you are Francis Kong now, could you share with us, what is your first break, sir? The big break talaga na sa, in terms of being an entrepreneur.
14: So, pumasok ako sa isang construction company at nakakatuwa. Tinanggap ko yung position kasi executive assistant to the president.
13: Ang ganda pakinggan.
14: Diba? Kahit anong position, basta may executive, kahit na driver, tatanggapin ko yan para pag tinanong ako, alam mo, trabaho mo, executive. Yung pala ang trabaho binigay sa akin, tagahasa ako ng kanyang
13: pencil.
14: Tapos tagatimpla ng kape. Sabi ko, ganun pala yun. Pero yung inuutusan ako, pinapagalitan ako.
13: Yes.
14: Learning lessons na pala yun. Tapos, sabi ko, hindi. Kapag pumapasok yung mga tao ng 8 o'clock on work, subukan ko kaya pumasok ng 7. Umuwi ng mga 5, umuwi ako ng 6:30. Aralin ko ngayon mga memorandum na nandyan para kikilalanin ko yung organizational chart. Iimbestigan ko ngayon yung mga intriga at background ng mga executive dyan para malaman ko yung mga tinatago nilang sikreto sa buhay. Yung pala nag-learn ako, natuto ko mag-research dahil because of that.
13: Okay.
14: You know, in a span of about 3 years pa lang, na-promoted na ako hanggang gagawin na akong assistant plant manager, doon ako nag-resign.
13: And then, sir, ano na yung ginawa mo after that?
14: Eh, kaya naman ako nag-resign kasi yung industry niya, walang kulay kumakita eh. Diba? Hollow blocks and metal, lahat gray.
13: Puro pale.
14: Eh, bata pa ako. Kasi may umuusbong na industry at that time, which is RTW.
13: Yun. So, RTW, which was back in...
14: RTW, back in ready to wear. Diba? That was back in When was that? Late 70s. So, nagtataka ako. Ito yung curiosity ko. Yes, sabi ko, teka, paano po magagawa yung nagmamass produce ka ng mga pantalon?
13: Mm-hmm.
14: Samantalang iba-ibang sizes, eh, nagpapasastray ka pa, pupunta ka pa sa tailoring, di ba? So, na-curious ako dyan. Araling ko kaya yan. Pumasok ako sa industriya. Ando ka magtataka. From assistant manager, wala sa akin yung position. Pumasok ako, taga-bihis ako ng mannequin sa show window.
13: So, yun talaga, sir. Kumbaga, parang lagi kang mga extra, sir. You give an extra mile on your work by studying. So, magandang advice. Would you say na tama pong advice na pag-aralan mo talaga yung pinapasok mo, sir, bago ka magsimula?
14: And ang problema kasi, ang nakikita ng karamihan, yung successful na position. Hindi mo nakikita yung process.
13: Yes, sir.
14: Aralin mo para makarating ka doon.
13: So, yun yung first break mo, sir, back in the late 70s or early 80s. Yun yan, sir.
14: Right.
13: And then, dire-diretso na siya, sir. Dire-diretso na siya.
14: Eh, ngayon, di siyempre, isa lang ang problema dyan sa show window eh. Transparent.
13: Kita ka.
14: Diba? Dumadang ngayon yung mga kaklase. Sabi, hindi ba yun na scholar sa school lang dati? Sabi ka nung isa, pare, kaya ayaw ko maging scholar. Eh. So, kaya, ba ako? Eh, hindi mo may trabaho niya. Tapos, alam mo nung araw, wala pang political correctness. Eh. Tawag sa akin, bading. Diba? Masakit yan, ha? Pero ang katuwiran ko naman, eh, wala namang hanap buhay na nakakaya.
13: Correct.
14: Hindi ka naman nagnanakawa. So sabi ko, kaya lang, ayoko yung forever ko dito.
13: Correct.
14: So ang mata ko, nag-reflect na naman ako. Remember, baksak ako, sumakumlaude. Ngayon, itirahin ko ngayon yung maging salesman ako. So inaral ko yan, nagtanong ako, nagtrabaho, napunta ako sa sales. Ba, nilagay ako sa sales. Doon ako nabully sa marami mga merchandise ng department store. Ngayon, pag nung binubuli naman ako, inaaral ko ngayon yung mga ibang, ang tawag natin dyan nung araw, ahente. Mga sales rep, ha?
13: Ahente, o.
14: Sabi ko, teka muna. Bakit ba itong mga taong ito binubuli? Pag binubuli sila ng buyer, lalo pa silang sumisipsil. They're sucking up to them. Sabi ko, that's not the way to do it. Lalo kayo bubuli.
13: Yes, sir.
14: So, you know, Joe, this is a monumental mind shift, ha?
13: Yes, sir.
14: So, kung aawain ko naman mga mga bullies na yan, eh wala akong negosyo.
13: Right.
14: Ayaw mo naman sumipsit.
13: Sir, how did you do?
14: So, here's the mind shift. Paano kaya kung gagawin ko silang successful, yung mga bully na yan?
13: How did you do that, sir?
14: So, ano ang trabaho nila? Inaral ko ulit para tumanggap ng sample. So, yung information na kukuha nila depende sa mga sales rep. Bibigyan ko pa siya ng research. So, pag sample ko ngayon ng mga items, sasabihin ko, alam niyo ba kung ano yung mauuso na yan? Six months from now, sa Japan, sa Germany, gano'n.
13: Right.
14: Research na ako eh.
13: Yes,
14: nag-research. Sabi na, ooh, kalokohan. Sabi ko, hindi. Alam mo, mauuso na ngayon yung pantalon, binubutasan yan.
13: Dumating
14: sinong gagong nagbubutas ng pantalon?
13: Dumating ngayon, sir, nabibutas na yung pantalon.
14: Sabi ko, tansan pa nga ginagamit na ba para butasin yan. Imposible, sabi ko.
13: Right.
14: Ma'am, sandali ha, pagkita ko sa example. Tapos, kalokohan. Ba't mo binutas yan? Napakagago mo naman.
13: Nagalito nga pa.
14: Sabi ko, hindi ma'am. Ito yung research magazine. Tignan mo. Germany, Europe, and Japan. Dito mahimik. Kasi gusto ko maging successful siya. Eh.
13: Yes, sir.
14: So, sabi na, iwan mo yung sample. Okay. Pati yung clipping. So, Joey, you have to understand what they're doing. Bakit napaiwan yan? Eh, kasi naman, gusto niya ipakita sa kanyang boss. No? Eh ngayon, yung mga may-ari ng tindahan, matalino naman yan. Hindi naman nila isipin, no, katalino mo, saan ba galing yung idea na yan?
13: Correct.
14: So the next time, sabi niya, kasi itong salesman nito siya, guess what they do? Papunta yung mga rito, gusto mong makilala. Alam mo, Joe, hindi ko alam. Yan na pala ang turning point ko to be a speaker.
4: Oh.
14: To be a presenter. Nag-represent na ako ngayon. Eh.
4: So, present mo yung product mo, sir?
14: Yes.
4: Ah, okay. So, parang, so far, ang deduction ko, sir, sa kwento mo, ha? So, parang every time na meron kang hurdle, every time na meron kang challenge, so, parang you reflect first, yes. Reflect first. Yes. Parang, parang it pays to be kind pa rin, sir, eh, no? Parang kahit binubuli ka.
14: Oh, wag mo away.
4: Parang hirap nun, ha? So, and then, of course, you reflect, and then you still be a kind person to them. Tapos, oh. You share the blessing pa, sir. Hirap naman nun, sir.
14: Pagka ina-apik mo, kaway, ipag-pray mo na lang. Kaya ang prayer ko, Lord, kunin mo na kaya itong taong ito ngayon. Hindi, nag-video lang.
4: Of course, of course. Pero, yun nga, sir, parang ang lesson so far is, again, be kind, of mm-hmm. course, reflect, and share your blessing to others. Mm-hmm. Parang di lalo na sila umunlad, sir. Sabay-sabay kayo umunlad.
14: Correct.
4: Ay, nako, sir. Would you consider that, sir, as a mindset, a general principle when you are running a business as well?
14: Exactly. Yan na ang pinaka-philosophy in doing business, sir. For example, paano mo malalaman kung itong taong ito ay isang professional, career mm-hmm. person, or business, or entrepreneur? Pag-ising mo sa umaga, ang unang thought mo is, paano ko isosolve yung problema ng kliyente ko? Negosyante ka.
4: Mm-hmm.
14: Pero kung pag-ising mo sa umaga at iniisip ko, kailan ako magpa-file ng vacation leave ko? Empleyado ka. Wala namang mas magaling kaysa sa isa. Eh. Pero makikita mo, yung function nilang dalawa mm-hmm. ay totally different. Yes. Yung isa talagang lumalabas na kusosop ng problem. Mm. Pero kinakailangan merong capacity makasop ng problem.
4: Mm. Yes, yes.
14: So that's the basis of entrepreneurship.
4: So before we have our first break, sir, ang bilis na oras, Sir Francis. Before we have our first break, sir, can you, sir, parang give us a top 3 or top 5 muna, sir? Since you've had a lot of businesses, a lot of opportunities and learnings, would you have parang a summary, sir? Ano ba yung top 3 muna payo when you're starting a business, sir?
14: Mm.
4: Sa mga bagong entrepreneur na.
14: So, number one, maraming lumalapit sa akin, Sir Francis, gusto ko mag-business. Ano ba ang business para kumita?
4: Yes, sir.
14: Sabi ko, hindi ka pa handa.
4: Why?
14: Kasi ang isang taong handa na mag-business, alam na niya kung anong meron siyang ino-offer, mm-hmm. alam na niya kung sino yung nangangailangan, alam mm-hmm. na ng merkado. The second one now is this, kung konting trabaho lang, kung konting hirap lang, this job is not for me. Huwag kang mag-business kasi mas malaki ang problemahin mo. And number three, kung wala kang disiplina sa sarili mo, I don't think you should enter business.
4: Wow, napaka, you're just short and concise, sir, pero mabibigat yung binitawa mo na yan, Sir Francis. Ha? So, again, so number one, again, alamin mo yung merkado mo, ready ka na dapat. Ano yung pangalawa, sir?
14: Eh, pangalawa naman, dapat may discipline ka rin, discipline. Yung may process. So,
4: ay, nako. Sir, last na lang talaga before we hit our first break. Ito po, sabi namin ni Jace kanina during our off-air conversation, pag ang isang tao ba, sir, like most Filipinos right now na listening, empleyado mindset, sir, diba? Empleyado. Mm-hmm. Can you encourage or can you force someone to become an entrepreneur?
14: For the longest time, sabi ko nga, entrepreneurship is not for everyone.
4: Mm-hmm.
14: Binabago ko na yung pag-iisip ng
4: ngayon. Ano na, sir?
14: Because of technology.
4: Mm-hmm.
14: Ngayon, meron tayong tinatawag na, kaya lang, pagka in-explain ko ito, baka mag-resign kayong lahat.
4: Hindi, sir. Meron ang trabaho.
14: Meron tayong tawag na, term na tawag ay solopreneur.
4: Solopreneur.
14: Isang tao lang, entrepreneur na siya. Hindi na kailangan ng opisina. Isa lang mag-isa. Dami mga batang ganon. Tahimik lang. Hindi ko lang alam. Baka ayong malaman ng BIR. ano. Pero itong mga tao, magkakaling yan. Ha? Kasi siguro kung may time tayo, ikukwento ko sa inyo kung anong ginagawa nila. Para naman siguro yung mga tagapaginig magkaroon ng life.
4: Definitely, sir. We have more time to spare. But in the meantime, I'm gonna give you a very quick break. Guys, mag-break muna tayo. Ha? Play some music muna tayo dito. Taking you back to 1985. I'm sure Sir Francis knows this song. Two Rivers coming from Adventure. Stick to 104.3, guys. Huwag kayong aalis dyan. Ha? We'll be back with more tips, more encouragement, more wisdom coming from the man himself, Sir Francisco. Mamaya po, sir, pasukin natin yung AI, yung how to handle younger generations and stuff. But in the meantime, makinig muna tayo ng music. You're still tuning in to Capital 104.3 with Negosyo with Joe, only here on Capital 104.3. Redundant, sorry.

0: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
0: Libre to ha?
1: Walang bayad?
0: Oo, walang bayad.
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
0: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
6: Hala, totoo? San ka sumali?
5: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
6: Naku po! Juan! Scam yan!
5: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
6: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
5: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
6: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
5: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
6: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
5: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
7: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero.
8: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
9: Bubungad sa umaga.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
11: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Impormasyon.
12: GIS, your general information station.
13: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Nako, maraming salamat po. Oras na naman ng Kundiman ngayong Sabado dahil alas 5 na naman po ng hapon. No, ako po ang inyong makakasama sa unang parte ng ating kantahan dito po sa Kundiman at iba pa. Ako si Jared Moreno. No, ang kinanta nga po sa atin ay Sa Bukid. Nako, napakagandang awitin. No, pero ipapakilala muna natin ang mga makakasama natin dito sa ating programa bago tayo magpatuloy sa ating mga kantahan. Siyempre, yung nasa tabi ko, si Nicolas na humabol. Nicolas, bumati ka muna sa mga nakikinig at nakasubaybay sa atin.
1: Magandang hapon po sa ating lahat. Nawa po'y nandyan pa rin po kayo at nandito kami upang handugan kayo ng mga awiting makapagbabalik sa inyo sa nakaraan. Nawa'y maibigan nyo po ang aming programa mula po ngayong simula. Sana po nandiyan pa rin kayo hanggang sa matapos. Maraming salamat.
0: Ako, salamat, no. Tama 'yon, no. Samahan niyo po kami sa unang parte ng ating programa hanggang matapos, no. Dito na po kayo tumambay tuwing Sabado ng alas 5 hanggang alas 7 sa Kundiman at iba pa. And of course, Sir Nick, bumati ka po sa mga nakikinig at nakasubaybay sa atin.
2: Binabati ko yung kumpare ko si Piping Isoga. Gitarista rin yun. Maganda rin ang boses niya.
0: Yun.
2: Kailan, mayayain ka
0: pa. Sana po maimbitahan natin, no, sa ating programa. No. Jamming po tayo.
2: May kontrata pa siya ngayon.
0: Ayun.
2: Minsan daw, sabi ko, para makilala mo si Maestro Eddie.
0: Opo, no. Kapag nalibre po, no, ang inyong kumpare, Sir Nick.
2: Pag nalibre siya.
0: Bisita po siya dito sa Kundiman at iba pa. And Ms. Sally, bumati ko po sa mga nakikinig at nakasubaybay sa atin.
3: Muli po, magandang hapon, gabi sa inyo lahat. Sa inyo lahat ng nanonood at nakikinig sa amin. Muli po, binabati ko po ang aming Kapitan na Alma Vega Benaventura at Kagawa June Benaventura dahil anniversary nila ngayon. Agawad yun naman ang birthday din ngayon.
0: Wow.
3: Happy birthday po.
0: Happy birthday po sa inyo and happy anniversary din po at the same time. And of course, last but not the least, Sir Eddie, bumati ka po sa mga nakasubaybay, mga listeners po natin for today.
4: Masayang panonood, pakikinig po sa ating programang Kundiman at iba pa. Huwag kayo magsasawa.
0: Naka, marami po kaming inahandang mga awitin sa inyo. Actually, ang dami po nang nakasulat dito sa ating lineup, no. Binuksan na nga po ang awitin ng tinig, no, grupo sa napinamagatang Sa Bukid. Pero this time, dadako naman po tayo kay Miss Sally na naghanda po sa atin ng isang napakagandang awitin napinamagatang Sapagkat Ikaw Ay Akin.

0: Maraming salamat po, Ma'am Sally, sa iyong awitin na pinamagatang sapagkat ikaw ay akin. Ayan, napakagandang awitin po. Pero nakalimutan po natin bagitin, inaalay po natin ang ating programang kundi mo natin pa sa ating Radio Magazine Station Manager, Ms. Marinela Texon, ngayon din po sa ating FM Station Manager, Ms. Cheryl Ayuste. This time, dadako naman po tayo kay Sir Eddie para awitin ang kantang Ang Dilim Nitong Gabi.
1: Pagkatapos na, hindi, ihandog ko na sa mga ka-senior, ka-Princess Coriano Contreras, kay Carlos Ikayongyong Akisap, kay Bully Ramos, Aida Lagahit, Corazon Biardo, Noemi Ordena, Lapas Sanchez, kay Miling, Susan Lee, Lilith Navarro, at Baby Navarro.

0: Maraming salamat po, Sir Eddie, sa awiting ang dilim nitong gabi. Pero sa pagkakataong to, puputulin muna natin ang ating kantahan. Magbabalik po ang Kundiman at iba pa.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
3: Hala, totoo? San ka sumali?
2: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won! Just send your details and pay a small processing fee para ma-claim ang prize.
3: Naku po! Juan! Scam yan!
2: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
3: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
2: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
3: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
2: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
3: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
2: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
4: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
3: Kaya huwag magpabudol, bes!
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Ikaw ba ay naharana na?
7: Tumawin mo sana.
6: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangiligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
8: uso pa ba ang harana?
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
13: from PBS,
14: Presidential Broadcast Service
13: at Radyo Pilipinas,
1: Radyo Magazine,
10: 1278 AM.
15: Servisyong kailangan.
16: Servisyong kailangan.
15: Direkta mula lokal na pamahalaan.
13: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
10: Radyo Magazine, 1278 AM.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
0: Kami po'y nagbabalik at kayo nakatutok pa rin sa Kundiman at iba pa. Nako, napakinggan na nga po natin ang ilang sa mga awitin na inihanda sa atin ng ating mga musikero. Pero magpapasalamat muna tayo, no? Marami po tayong pasasalamatan sa mga taong sumuporta po sa ating programa dito sa Kundiman at iba pa. Unang-una na po dyan, kinaginang Sonia Rocco, kay Tina Tseni Salustiano, gayon din po kay Ginoong Nick Corong. Maraming salamat po sa pagsubaybay at pagsuporta sa ating programa.
19: Huwag ka na pong iiyak.
0: Pero this time, babalik naman po tayo sa ating awitin. Pero si Sir Nick naman po ang maghahatid sa atin ng isang kanta na pinamagatang Buhat.
20: Sir Bata, bago umawit, batiin ko muna yung mga kamag-anak ko sa...
0: Go ahead, sir.
20: Bayan ng San Roque, bayan ng Pambuhan, mga pinsang ko, mga pamangking ko, saka mga apo. Babatiin ko lang pala si, ano, yung kapitbahay ko dito, si...
0: Ang dami, ah.
20: Si Kapitana Bilaos, at saka mga kagawa niya. At saka si Judy Lane, Constancio, Ramil Corumbuan, Roger Corumbuan, tsaka si Gerardo Galero. Kaya dyan din sa mga kapitbahay ko, si Pepito Isuga.
16: Yan. Maraming salamat, sir. Pwede na po kayong mag-salamat.

0: Ako, maraming salamat, Sir Nick, sa napakagandang awitin na mula sa puso, no? Muli po, ang kantang yan ay pinamagatang Buhat. Pero this time, no, si Nicolas naman po ang aawit para sa atin. Pero Nicolas, may pag-aalayan ka ba? May mga gusto kang pasalamatan bago ka magsimula sa iyong awitin?
1: Inialay ko po ang awitin ito kay Mami na nasa New Zealand, si Mami Gracie Warren. Ganon din po sa mga kapatid ko, si Brian Enriquez, Marian Enriquez, Andrea Nicole Enriquez.
0: Wow. Para
1: sa, ganon din po kay Ninang Crystal at saka po sa iyo, Maakong Ama. Para sa inyo po ang awiting ito.
0: Naku, napakasarap naman po pakinggan. Ang awiting po sa atin ni Nicolas ay pinamagatang Ikaw.

Grabe, salamat Nicolas. Naku, mula sa puso po talagang inawit yan. Ni Nicolas, lalo na po't inaali niya ito sa kanyang pamilya, no? Pero this time, naku, marami po kaming ihahanda sa inyo. At dadako naman po tayo sa pangkatang pag-awit. Ang pamagat po ng kantang ito ay Liwayway ng Ligaya.

0: Salamat po, pero puputulin muna natin ang saglit ang ating kantahan. Magbabalik po ang kondiman at iba pa matapos ang ilang paalala.
1: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
2: Fake news yan! Mali!
3: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
2: Fake news yan! Mali!
4: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
2: Fake news yan! Mali!
5: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
6: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
7: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
8: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
7: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
9: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
10: This is a public service announcement.
11: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
10: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
13: 1278 AM.
14: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
15: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
17: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
18: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
19: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
7: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
13: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Kami po'y nagbabalik at kayo nakatutok pa rin sa kundiman at iba pa. Naku, napakaraming awitin na nga po ang inihandog sa atin para sa mga listeners for today. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating kantahan, batiin po muna natin yung mga nakikinig at takasubaybay sa ating Facebook live stream. No? Unang-una na po dyan, ako present po ito lagi. Si Sir Kenji Richard, sabi niya po dito, hello Miss Sally, Maestro Eddie, Sir Nick, Nicholas, batang broadcaster and staff ng Radyo Magazine. Hashtag kundiman at iba pa. Maraming salamat po Sir Kenji. I hope na nag-enjoy po kayo, no, sa ating session for today. Sabi niya rin po, sana may live stream na ulit sa YouTube ng Radyo Magazine. Ako, hiling din po namin yan, no, na makabalik po kami sa YouTube. Pero this time, nako, chill muna tayo sa Facebook at ginagawa na ng paraan, no, para makabalik tayo sa YouTube. Nakasubayba rin po sa atin si Sir Romel Tilived. Sabi niya po dito, blessed weekend again. Parin po sa kundiman at iba pa and sa ating lahat. Blessed weekend din po, Sir Romel. I hope nag-enjoy din po kayo sa ating kantahan. Babalik na po tayo sa ating kantahan, no? Matapos po ang pangkatang awitin, dito naman po tayo sa sabayang tinig na iaalok sa atin o ihahandog sa atin ni Sir Eddie at Ma'am Sally. Ang kanta po ito ay pinamagatang isang novelty song. Wow, nako, abangan po natin yan. Ang kakantahin po nila ay pinamagatang Palikero.

0: Naku, ang saya po ng kanta, no? Grabe. May kilala po ba kayong palikero? Comment down below na kung sino po yan. Pero dako po tayo, balik po tayo sa ating kantahan. Si Sir Nick naman po ang mag-aalay sa atin ng isang awitin. Title pa lang, no? Ang ganda, Alaala Kita. Sir Nick, baka may mga gusto
1: sir Bata, sabihin. Babatiin ko muna yung anak ko sa California.
0: Si Go ahead, sir.
1: Si Bonnie, si Annaline, at saka yung apo ko, si Jimuel Corum, at saka si Daniel. Ganon din yung anak ko nasa Japan, si Mark Christopher Corum.
2: Poro po nasa ibang bansa. Anak,
1: binabati ko kayo lahat yan, mga kasamahan mo.
0: Maraming salamat, Sir Nick. Maaari na po kayong magsimula. Muli po ang kakatingin sa atin ni Sir Nick ay pinamagatang Alaala Kita.

0: Maraming salamat, Sir Nick, sa kantang Alaala Kita. Pero this time, babalik po tayo kay Miss Sally para awitin naman po ang pag-ibig ko'y ibang-iba. Pero Miss Sally, baka may mga gusto kang batiin or may pag-aalayan ka po ba ng iyong awitin sa amin?
1: Para po sa inyo, Sir Kenji, kasi Cinderella po ito. Tsaka para po kay Boyet Prim. Alam ko na nakikinig ka. Ay, nanonood ka.
0: Maraming salamat po, Miss Sally. Muli po ang aawitin sa atin ni Miss Sally Pinamagata, ang pag-ibig ko'y ibang-iba.

0: Maraming salamat po, Ma'am Sally. Ang oras po natin ay 5:43. Nako, sa oras pong ito, puputunin muna natin saglit ang ating kantahan. Magbabalik po ang kondiman at iba pa matapos ang ilang paalala.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
1: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Legacy
2: 1278 AM.
4: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
5: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
5: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
9: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
0: Kami po yung nagbabalik at kayo nakatutok pa rin sa kundiman at iba pa. Nako, ang dami na pong awitin na mula sa puso ang inawit sa atin ng ating mga musikero. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating kantahan, batiin lang po natin muli yung mga personalidad na sumusuporta po sa ating programang kundiman at iba pa. Unang-una na po dyan, si Naginang Sonia Rocco, kay Tina at Seni Salustiano. Ganun na rin po kay Sir Nick Corong. Maraming salamat po sa inyo, sir. And ma'am, sa pagsuporta po, I hope na kayo po ay nag-e-enjoy at patuloy na susuporta pa sa ating mga jamming sessions po dito sa ating programa. Pero this time, babalik po tayo kay Nicolas. Nicolas, handa ka na ba? Ang awitin mo ay pinamagatang kumpisal.
12: Inihali ko po ang awitin ito sa aking mga kantora. Ganon din po sa mga kasamahan kong apostolado ng panalangin. Para sa inyo po ang awitin ito.

0: Maraming salamat, Nicolas. Grabe, no, napakagandang awitin po na mula sa puso ang inawit sa atin ni Nicolas na pinamagatang Kumpisal. Pero balikan lang po natin yung mga nagko-comment pa no, sa ating Facebook live streaming. Si Sir Kenji po, active na active. Sabi niya po, parang soundtrack ng pelikula ang rendition niyo, Miss Sally and Friends. Sarap pakinggan. Bravo. Ako, napabravo po. Si Sir Kenji, sabi niya po rito, pahabol niya pa po, uy, kinilig si Sir Boyet. Sa awitin pong inihandog sa atin kanina lang nila Sir Eddie at Miss Sally. Pero this time, babalik po tayo kay Sir Eddie para kantahin naman ang Kapuspalad ng Isilang.
1: Inihandog ka natin kay Ate Susorio, kay Cory Arpiano, kay Emma Regis, Ate Ray Lucero, kay Meli at Mel Raimundo, kay Cheche at kay Jojo Ibarle, Jenny Ako ng PIA.

0: Maraming salamat po, Sir Eddie, at sa pamamagitan po ng awiting yan. Ayan na po ang hudyat ng ating pagpapaalam sa unang parte po ng ating programa. No? Pero wag po kayong mag-alala. Ako, selfie daw po muna, sabi ni Miss Sally. Ayan. Diyan na po nagtatapos ang unang parte ng ating kantahan dito sa Kundiman at iba pa. Pero magpapatuloy po ni Miss Charmaine Cristobal ang ating kantahan ngayong hapon. Manatiling nakatutok, magbabalik po ang Kundiman at iba pa.
1: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.
7: Kay lungkot nitong ating gabi.
6: It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman.
7: Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim.
6: Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath her window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song.

0: Suave.
1: Learning from home, they need more ring.
0: Radio Magazine. 1278 AM.
2: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
3: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
2: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
3: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
2: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
3: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
2: Hala, napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
3: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatsyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
0: Radyo Magazine 1278.
4: Radyo Pilipinas.
5: Anak! Totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
6: Fake news yan! Mali!
7: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
6: Fake news yan! Mali!
8: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
6: Fake news yan! Mali!
9: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
10: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
11: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
10: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
11: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala

0: ang website link nito.
1: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela.
4: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
7: Trending issues na pinag-uusapan.
8: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
10: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
11: Radyo Magazine 1278 AM.

Magandang gabi. Kayo ay nakikinig dito sa Radyo Magazine 1278 sa programang Kundi Man at Iba Pa. At tayo ay nasa ikalawang bahagi na ng ating programa ngayong gabi. Kasama pa rin natin dito sa loob ng studio live para awitan kayo sa loob ng isang oras hanggang alas 7 ng gabi. Mr. Nicolas Enriquez, Mr. Nico Rong, Ms. Sally Prim, at Mr. Eddie Suarez. At kanina napakinggan ninyo yung awiting pinamagatang Ibong Kakanta-Kanta. At ito naman ay susundan ng isang instrumental natugtugan. At ito ay ang pamagat ng awitin na ito ay Le Petit. Dito pa rin sa Kundi Man at Iba Pa.

0: Maraming maraming salamat sa napakagandang awitin niyan. At susundan naman ang isang awitin mula kay Mr. Nico Rong ng Makilala Ka. Dito pa rin sa Kundiman at iba pa. At bago yung awitin ni Mr. Nico Rong na pinamagatang ng Makilala Ka, ito naman muna ay meron munang handog na napakagandang awitin muli si Miss Sally Prim. Ang pamagat naman ito ay Bulong ng Damdamin.
1: Para po sa inyo, Sir Angie, ito yung request nyo. Request nyo, Bulong.

0: para po sa inyo, Sir Kenji.
1: Maraming salamat, Ms. Sally Prim, at sa pamagitan niyan, magbabalik tayo pagkalipas sa ilang paalala.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine,
3: 1278 AM.
2: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
3: 1278 AM.
6: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
11: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
1: Tayo ay nagbabalik dito pa rin sa Kundiman at iba pa. At ngayon, ito na yung awitin natin o handog sa atin ni Mr. Nick Corong. Ang pamagat nito ay Nang Makilala Ka. Tuloy-tuloy pa rin tayo hanggang alas 7 ng gabi dito sa Kundiman at iba pa.

0: Legacy.
1: 1278 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Legacy.
1: 1278 AM. Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Pinoy usapan.
1: Hindi heavy.
2: Dugdugang chill.
0: Suave.
2: Learning from home, hindi boring. Radyo Magazine.
0: 1278 AM.
3: Kami po yung nagbabalik at kayo nakatutok pa rin sa Kundiman at iba pa. Ako, uli ang makakasama nyo no, sa pagpapatuloy pa ng ating kantahan. Ngayong gabi, no, si Ms. Charmaine po ay may kailangan ng asikasuhin at kailangan po nating mag-sub-in. No? At salamat po sa mga awiting inaalay sa atin ng ating mga musikero. Pero banggitin lang po muna natin yung mga naging sponsor po at sumusuporta sa ating programang Kundiman at iba pa. Unang-una na po dyan, kinaginang Sonia Rocco, kay Tina at Seni Salustiano at Ginoong Nick Krong. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Yes, sir?
4: Nakikiramay tayo sa anak ni
5: Sonia Rocco.
4: Yeah, si Rocco, si Kwan, si Ruby.
3: Ruby.
6: Condolence po.
4: Condolence.
3: On behalf of Radyo Magazine, kami po ay nakikiramay sa anak po, no?
4: Ginang
3: Sonia Rocco. Nako, condolence po sa inyo. We hope kayo po ay okay ngayon, no? Pero aalayan na lang po namin kayo ng kanta at mga awitin para kayo po ay kumbaga gumaan ang pakiramdam nyo sa ganitong pagkakataon. At sa pagkakataon to, si Sir Eddie naman po ang aawit sa atin. At ito pong kakantahin niya ay pinamagatang Pag-ibig Ko'y Tunay.
4: Inihandog natin kinakuha yan, kina Lodi Silvestre, Marie Crispagia, Rowena, Maan, Roy Limlingan, kay Rading at Lydia Mangalinda ng Tonsuya, Malabon.

0: maraming salamat po, Sir Eddie. Muli po ang inawit sa atin ni Sir Eddie, pinamagatang Pag-ibig Ko'y Tunay. Ayan, Pag-ibig Ko'y Tunay. Pero saktong-sakto, Nicolas, ikaw na ang susunod na kakanta sa atin. No? Kamusta ka naman so far sa ating session for today? Anong nararamdaman mo? Kamusta yung gising mo kanina ng umaga?
1: Maganda po. Kasi po, hindi po ako nagising ng umaga.
2: Ayan. Nagsipuyat siya.
0: Napuyat ka na siguro.
1: Hindi kasi po, kakahintay ng suspended. Ayaw. Ng suspension. Eh kasi po, gusto ko makasabay po sa kanila ng umaga para po makapag-practice.
0: Ako, totoo po yan. Para po sa kalaman ng lahat, maliban po sa pagiging musikero ni Nicolas, siya rin po ay estudyante, binabalance niya yung kanyang oras para maghandog sa inyo ng mga awitin. Pero itong kakantahin mo, may pag-aalayan ka ba? May gusto ka mong batiin bago tayo magsimula?
1: Opo. Yung mga kaibigan ko po, si Rochelle, si Katrina, si Janelle at si Mariela, ganun din kay Lian at Nina para sa inyong awiting ito.
0: Maraming salamat, Nicolas. Ang awiting po sa atin ni Nicolas ay pinamagatang Iba Ka Sa Lahat.

Oh, grabe. Ang sarap naman yung pakinggan. Ang sarap sa damdamin kapag mainawitan ka at sabihan kang iba ka sa lahat, iba ka magmahal. Maraming salamat, Nicolas. Pero sa pagkakataong to, dadako naman po tayo sa sabayang tinig ni na Sir Eddie at Ma'am Sally sa awiting Sa Piling Mo.

0: Yan po ay sabayang tinig ni Sir Eddie at Ma'am Sally sa kantang Sa Piling Mo. Ang oras po natin ay 6:36. Sa pagkakataong to, puputuloy muna natin ang ating programa. Magbabalik po ang kundi mo natin po pa matapos ang ilang paalala.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Ikaw ba ay naharana na?
4: Tumawin mo sana.
3: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangiligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o naninuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
5: uso pa ba ang harana?
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go. Radyo on the Go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
7: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad.
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
8: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
9: Hala, totoo? San ka sumali?
8: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
9: Naku po! Juan! Scam yan!
8: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
9: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
8: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
9: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
8: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
9: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
8: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
10: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
9: Kaya huwag magpabudol, bes!
1: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
11: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
0: Kami po yung nagbabalik at kayo nakatutok pa rin sa Kundiman at iba pa. Nako, hindi para bitinan ang ating kantahan for tonight. No? Gabi na po pala. No? Susundan naman po yan ng pangkatang pag-awit na pinamagatang mga taga-bukid.

ang saya naman po ng awiting iyan. Salamat po sa pangkatang pag-awit na pinamagatang mga taga-bukid. Pero this time, si Miss Sally naman po ang aawit sa atin. Ang kakantahin niya po ay Peace, I Love You, Miss Sally. Go ahead.

0: Maraming salamat po, Miss Ali, sa iyong inawit sa atin. Nako, susundan na po yan ang awit ni Sir Eddie na pinamagatang Panibugho.
1: Panibugho.

Maraming salamat po, Sir Eddie. Ako, ang oras po natin ay 6:49. Malapit na po matapos ang ating kantahan ngayong Sabado. Pero marami po po kaming ihahanda at iaawitin para sa inyo. Si Sir Nick lang nga po ang aawit sa atin. Ang kanya pong kakantahin ay pinamagatang Ikaw ang Buhay.

0: Maraming salamat po, Sir Nick, sa awiting Ikaw ang Buhay. Pero this time, si Nicholas naman po ang aawit para sa atin. Nicholas, handa ka na ba?
1: Opo.
0: Ayan, ang awiting po sa atin ni Nicholas ay pinamagatang ngayon at kailanman.

Maraming salamat, Nicolas. Nako, dadako na po tayo sa ating pangwakas na awitin. No, ito pong awitin sa atin ay pangkatang pag-awit. No, para po sa mga listeners natin, simula sa nag-live tayo kaninang alas 5 hanggang ngayon sa pagtatapos ng ating programa. Ang awitin po sa atin ay Bella Pilipina.

0: Magkarinigan po tayong muli next Saturday, alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Dito po sa Radyo Magazine. Ito po ang Kundiman at Iba Pa. Ingat po kayo. Maraming salamat po.
1: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Magazine 1278.
10: Bubungad sa umaga.
11: Trending issues na pinag-uusapan.
2: Mga programang aabangan.
12: Agahan hanggang hapunan.
2: 66 Informasyon.
13: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcasting.

Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
1: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
3: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
4: Maganda man takbo.
3: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
1: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
5: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
1: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
6: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many things.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. Oy, 7 minuto makalipas ang alas 6 ng nagmamadaling umaga.
0: Mga isyong pinag-uusapan ang magugulat sa morning weekend ng lahat. Mabuhay Pilipinas! Sa mga balitang nangangalampas, siguradong mapapabangon at magigising ka kay AJ Ignacio at Mabuhay Pilipinas! Sure kang updated sa mga kaganapan bago ka pa man lumabas sa lansangan. Mabuhay Pilipinas na!
4: Good morning!

0: Good morning.
1: Good morning. Good morning.
0: Siyempre, linggo na naman. Araw po tayo ngayon ng 13 ng Setyembre taong 2026. Muli na naman po sumasa sa inyo ang programang Mabuhay Pilipinas. Tayo po yung napapakinggan muna pansamantala sa 104.3 The Capital FM. At syempre sa iba pang terrestrial live stream ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas Sports, 918 AM. At syempre sa Radyo Magazine, 1278 kHz AM. Tayo rin po yung napapakinggan sa TV Plus at napapakinggan at napapanood sa TV Plus Channel 3 at the For the Box Channels 45 to 49. Hindi lang po kami basta radyo, ano? Kundi radyo na, TV pa. Ano po ang mga pag-uusapan natin ngayong umagang ito? Siyempre, ang masamang balita sa sektor ng transportasyon at siyempre sa automobile industry, walang iba kundi ang inaasahan na yayanig sa ating mga wallet ang oil price hike na naman po tayo. At siyempre, meron tayong pag-usap. Usapang kalusugan naman tayo, Isabella. Huwag muna tayo puro impeachment at yung mga batuhan ng putik sa politika. Usapang kalusugan muna tayo. Usapang fitness muna tayo ngayong umagang ito mamaya, no? Makakapanayam natin, no? Yung sinasabi ko sa inyo nung last week na physical coach natin, ha? Makikilala nyo na yan maya-maya lamang. At syempre, iba pa mga balita na nakalap sa ating iba't ibang lugar at sulok sa Maynilaan at sa buong bansa. Ang hatid natin for today's video. Oras natin, just minutos, makalipas ang 6 na nagmamadaling umaga. Pero bago muna ang lahat yan, tunghayan po muna natin ang mga naging aktibidad ng ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Hatid po sa atin ni Alvin Baltazar. Narito.
2: Narito ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa linggong ito, Lunes, September 7. Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang solid waste management na ipinatutupad ng lungsod ng Marikina. Sinadya ng Pangulo ang Marikina Centralized Materials Recovery Facility sa Barangay Santo Niño. Dito ay personal na tinignan ng Presidente ang pagre-recycle ng mga basura at food waste na ipinoproseso ng mga plastic upang maging mga bag, brick, baso at iba pang kapakipakinabang na produkto. Ayon sa Pangulo, ang natural sistema ay magandang halimbawa ng circular economy kung saan ang mga materyales na maaari pang magamit ay nire-recover at napoproseso upang mabigyan ng bagong pakinabang. Ininspeksyon din ni Pangulong Marcos ang ginagawang construction ng Marikina River Linear Park sa Barangay Santo Niño. Sa isinagawang inspeksyon, tinalakay ang progreso ng 11-kilometer linear park na magsisilbing bio-shield, localized flood buffer at natural cooler, ganun din bilang physical barrier laban sa illegal waste dumping upang makatulong na maprotektahan ang mga komunidad at mabawasan ang panganib ng pagbaha. Itong Lunes din ay nagtungo sa Lipa City, Batangas si Pangulong Marcos, partikular sa Lima Experience Center kung saan ay nakita ng Presidente ang diorama at mga pangunahing infrastruktura development ng Lipa Malvar Estate. Ang nakitang development ay makakahikayat ng pamumuhunan, lilikha ng trabaho at magbubukas ng mga oportunidad para sa mga Pilipino. Martes, September

0: courtesy call kay Pangulong Marcos ang bagong ambassador ng Norway sa Pilipinas sa katauhan ni Christian Nethland at bagong Republic of Korea to the Philippine Ambassador Lee Dong-gi sa Malacanang. Araw din ng Martes ay pinanumpa ni Pangulong Marcos si boxing icon at dating Senador Emmanuel Manny Pacquiao bilang kalihim at lead convener ng National Anti-Poverty Commission. Si Pacquiao ang siyang mangunguna sa mga pagsisikap ng pamahalaan na palakasin ang mga programa para sa pagbawas ng kahirapan at reformang panlipunan. Miyerkules, September 9, pinangunahan ni Pangulong Marcos ang ikawalong pagpupulong ng Private Sector Advisory Council Infrastructure Sector Group sa Malacanang. Tinalakay sa pagpupulong ang mga konkretong hakbang para mapatatag ang infrastruktura ng bansa laban sa mga kalamidad at matiyak ang seguridad sa supply ng tubig. Huwebes, September 10, dinaluhan ni Pangulong Marcos ang Luzon Economic Corridor Investment Forum sa lungsod ng Taguig. Dito ay hinikayat ng Pangulo ang mga negosyante na dalhin sa Pilipinas sa kanilang kapital, expertise o kasanayan at buuin ang matagalang business partnership sa bansa. Garantiya ng Pangulo, katiwa-tiwala ang maglagak ng pamumuhunan sa Pilipinas kasabay ng paniniguro sa mga investors ng matibay na government response. Araw din ng Huwebes ay pinangunahan ng Pangulo ang oath-taking ceremony ng mga bagong talagang opisyales ng Bureau of Jail Management and Penology sa Palasyo ng Malacanang. Biyernes, September 11, dinaluhan ni Pangulong Marcos kasama ang First Family ang Thanksgiving Mass at ilang pang mga aktibidad bilang pagunita sa 109 na kaarawan ng kanyang ama, ang Yumaong Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. sa Immaculate Conception Parish, Batac sa Batac City, Ilocos Norte. Nagpasalamat ang Pangulo sa lahat ng nakaisa sa pag-aalaala at pagpupugay sa kanyang ama sa mahalagang araw na iyon. Alas 7:50 naman ang gabi ng Biyernes ay tumulok na ang Pangulo papuntang India at lumapag ang PR-001 flight ng 11:45 PM New Delhi time para sa pakikilahok ng Pangulo sa 18th BRICS Summit. Sabado, September 12, opisyal na ang kasapi ang Pilipinas ng Coalition for Disaster Resilient Infrastructure o CDRI. Ang CDRI ay isang pandaigdigang koalisyon na nagtataguyod ng pambansang kooperasyon na naglalayong palakasin ang katatagan ng mga infrastruktura laban sa mga panganib na dulot ng pagbabago ng klima at mga kalamidad. Ang official welcome letter ay itinurn over ni CDRI Director General Amit Prothy na tumawag kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nasa New Delhi para sa 18th BRICS Summit. Ang tabayan na ng ilang pang mga aktibidad ni Pangulong Marcos kaugnay ng partisipasyon nito sa 18th BRICS Summit na ginagawa sa kasalukuyan sa New Delhi, India. Para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Alright, maraming salamat kay Alvin Baltasar. Kalap muna tayo ng mga report sa labas ng ating himpilan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: 15 minutos makalipas ang alas 6 na, o 16 minutos in punto makalipas ang alas 6 na nagmamadaling umaga. Dako muna tayo sa report ng Hari ng Weekend Report. Walang iba kundi si Kuyang Ray Ferrer. Kaso ng leptospirosis at dengue cases sa Quezon City tumaas. Alamin natin kung bakit sa ulat ni Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray, good morning!
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
1: Yes, Kuyang Ray, come in.
3: AJ, patuloy nga ang pagtaas ng kaso ng leptospirosis at dengue dito sa Quezon City. Sa leptospirosis, umabot na sa 821 ang kaso mula Enero hanggang Setyembre at yes, ngayong taon, 163 kaso ang natagdag sa loob lamang ng isang linggo. Naitala rin ang 51 pagkasawin na maiugnay sa leptospirosis. Paalala ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division, iwasang lumusong sa baha at gumamit ng bota at guwantes kung kailangan. Samantala, 4,900 na ang dengue cases sa lungsod kung saan 44% o 2,175 kaso ay mga batang edad 10 taong pababa. Umabot na sa 24 ang bilang ng mga nasawi sa naturang sakit. Ipa ng QC, ASD ang mag-search and destroy para tilihing walang nakatiwangwang na tubig at magpakonsulta agad kapag may sintomas ng sakit. Para sa Radyo Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Maraming salamat kayong Ray Ferrer. This is 7 minutos. Makalipas po alas 6 sa nagmamadaling umaga. Ito pa ang ating mga ulat ngayong umagang ito. Lalo pang hinigpitan ng Philippine National Police o PNP ang kordon ng seguridad kaugnay ng nilalapit ng kauna-unahang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM Parliamentary Elections. Bukas po yan, September 14. Ayon po kay PNP spokesperson, Police Colonel Allen Reyco, itong Biyernes pa ay itinaas na ang full alert status sa Bangsamoro Region kung saan magtatagal ito hanggang September 30. Sa ilalim ng full alert status ay 100% ng mga kapulisan ang inaasang nasa lugar ng kanilang assignment. Umabot na sa 10,439 ng mga kapulisan ang nakatalaga sa nasabing rehiyon. Tuloy-tuloy din ang ginagawa nilang pagbabantay at pangangalap ng mga impormasyon sa anumang grupo na nais magasik ng mga kaguluhan sa nasabing halalan. Sa kasalukuyan, merong 27 na lugar ang nasa ilalim ng red alert category. Kabilang ang 21 sa Lanao del Sur, 3 sa Maguindanao del Sur at isa naman sa mga lugar ng Maguindanao del Norte, Basilan sa mga special geographic area. 19 minutos makalipas ang alas 6 na nagmamadaling umaga, inaasahan ng Department of Agriculture o DA na nasa 6.2 billion pesos na pondo para suportahan ng mga magsasaka at mangingisda bago ang inaasahang malakas na El Nino. Ang pondo ay ilalaan sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UFLIF. Ayon kay DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa, pangunahing ilalaan ang pondo para sa fuel subsidies ng mga rehistradong magsasaka at mangingisda. Gayon din ang para sa fertilizer assistance. Sa ngayon, inihintay na lang ang Special Allotment Release Order o SARO mula sa Department of Budget and Management o DBM para sa 6.2 bilyong pondo. Bukod naman dito, tumihirit na rin ang DA ng karagdagang 10 bilyon para sa El Nino response sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program o NEP. Pakinggan natin ang payag ni DA Assistant Secretary Arnel De Mesa. Narito.
4: Kung titingnan natin yung period kung saan darating si El Nino, yung El Nino, towards the fourth quarter. So ibig sabihin nun, tapos na yung wet cropping season natin, which is the biggest among the two cropping season ng ating harvest. So ang maganda rito, hindi maapektuhan ng El Nino yung ating wet cropping. Ang maapektuhan ni El Nino yung ating dry crop season, yung ating dry cropping calendar, na kung saan, ano naman talaga yun, dry season. Ang mahirapan, yung talagang konti lang yung tubig, so ang isa sa mga gagawin talaga ng DA is to maximize yung ating yield dun sa mga areas na hindi apektado ng El Nino. Kaya may request ngayon under the uplift ng budget, actually nag-release na ng 6.5 billion pesos para sa fertilizer, para sa fuel assistance in preparation for El Nino. At meron pang additional request ang DA for solar irrigation projects to respond dito sa threat ng El Nino. Palagi ko rin sinasabi during sa mga interview ko, if there's one thing na maganda dito sa mga nakalipas na bagyo kay Luis, Maymay, Neneng, now si Pilandok.
1: Yan po ang tinig ni DA Assistant Secretary Arnel De Mesa. 21 minutos makalipas sa alas 6 na nagmamadaling umaga, sa gitna ng ahon ang patuloy pa ring epekto ng habagat. Hindi rin tumitigil ang Quezon City LGU sa konstruksyon ng mga detention basin sa G. Araneta Avenue bilang bahagi nga po ng flood mitigation project ng lokal na pamahalaan. Alinsunod ito sa drainage master plan ng lungsod na layong mabawasan ang pagbaha sa mga lugar na sakop ng San Juan River catchment area. Sa inalabas ni status report ng LGU, 100% na kompleto na ang detention basin sa corner NS Amoranto na may detention capacity na 2,050 cubic meters at flood volume reduction na 29%. Nasa 19.98% naman kompleto ang proyekto ng sa Kabaan ng Mauban Street at target na matapos sa Nobyembre habang 32.75% naman ang status sa konstruksyon ng corner o Maria Clara Street na inaasahan ho matatapos sa Disyembre. Ayon sa LGU, sa oras na matapos ang mga proyektong ito, aabot sa 5,140 cubic meters o mahigit 5 milyong litro ng tubig ulan ang kapasidad nito na makakatulong sa pagpapalakas ng flood control at drainage infrastructure sa buong lungsod, Quezon. Oras natin sa buong kapuluan, 23 minutos makalipas ang alas 6 na nagmamadaling umaga. Isang short break muna tayo. Magbabalik po ang Mabuhay Pilipinas makalipas ng ilang paalala. Mark, bigay mo na.
2: Good morning! Wake up! Dilat na! Bango na! Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kabon!
7: Magandang araw si Dinggong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
8: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Reklaba, Kitapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon. Palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh. Kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamat na si President Marcos kasi siya mga magkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
2: Good morning! Wake up! Dilat na! Bango na! Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
11: Good morning! Wake up! Good morning!
1: Welcome back! Hindi po nagbabalik ang Mabuhay Pilipinas. Sa oras po natin sa buong kapuluan, 26 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga. O, teka muna bago natin i-intro yung guest natin, Bella. Batiin natin ng happy, happy birthday ang ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Happy, happy birthday, BBM!
12: Happy birthday! Happy birthday!
1: Birthday pala ng ating Pangulo ngayon. O, sana mapadalan man lang tayo, Bell, ng ano, ng isang bilaong pansit, ano, mula sa Malacanang, o. Oh. May masarap na pansitan doon, eh, doon sa may tabi ng, ano, ng simbahan doon, o. Oh. ano, maambunan tayo ng konti. Pero ngayon, ano, bago tayo, balik na tayo sa ating paksa ngayon, ano. Kasi nitong mga nagdaang panahon, panahon ng Habagat Bell, di ba? Eh, napakalakas ho, no, nung mga pag-uulan. Naging dahilan ng ilang pagkaantala ng ilang mga trabaho. Hindi lang mga trabaho, mga kaibigan, kundi maging mga ilang mga aktibidad. Gaya ng ano ba, yung dami, ang daming mga activities na naantala, no, yung mga sports natin, especially yung mga taong ano na gusto maging healthy, maging fit, na usong-uso, 'di ba, yung mga pickleball, yung mga basketball, eh inulan yung mga court, pinahay yung mga court, na unsyam eh yung pagpapapayat, 'di ba? Kaya naman ngayon, alamin natin yung kahalagaan ng pagiging active. Paanong mananatiling fit and healthy kahit pa nasa bahay, lalo na't maulan. Siyempre, panahon nga ng habagat, no? At eto, sana wag naman this September, baka sunod-sunod din yung ating bagyo. Wag naman ho sana, knock on wood. Ngayon, makakapanayan po natin ng isang fitness coach, ano? Ayoko mo nang sabihin kung saan galing siya. Basta siya siyang malupit na fitness coach. At tiyak ito eh, maraming ano to. Marami tayong kapupulutang aral dito. Walang iba ang nag-iisang si Miss Ada M. Alfonso, isang fitness coach. Coach Ada, good morning. Welcome po sa Mabuhay Pilipinas at sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Coach Ada, ngayong panahon kasi ng habagat at maulan, paano rin tayo pwedeng maging active at fit kahit nasa loob lang tayo ng bahay? Pwedeng magbigay ka ng konting tips? Meron ba tayong mga gagawin ba? Or kahit ano lang muna tayo, yung usap-usap?
13: Since karamihan, mga nasa bahay lang tayo, wala tayong mga equipments, so pwede natin gamitin din yung mga ano natin, body weights. Pwede tayong mag-stretching using our resistance band or yung mga konting tali lang. Pwede natin gamitin din yung mga iba't ibang gamit din sa bahay para maging weights, like mga galon ng tubig, Wilkins, yan. Pwede din natin yan gamitin. So, karamihan sa mga ganon, nakaka-help na rin yun para dun sa pag-exercise kahit papaano na sa loob lang ng bahay.
1: Oh, magandang ano yun, coach, ano? Ito naman, coach, maganda yung ano, pwede rin pala yun, ano, yung mga tali at yung mga Wilkins na galon-ganon lang, eh talaga makakapag-exercise. Ito naman, coach, pangalawang tanong, ano-ano naman yung mga simpleng workouts o gamits, yun nga, bukod dun sa mga nabanggit mo na pwedeng alternative kung hindi makakalabas para mag-gym o mag-jogging dahil sa ulan. Yung ang gusto ko lang malaman din, Coach Ada, pwede rin ba tayong ano, yung kahit walang treadmill sa bahay, magagawa rin ba yung parang tatakbo ka? Pwede ba yon?
13: Yes po. Marami naman pong alternative na cardio, like jump rope. Yan. One of the greatest cardio rin yan sa jump rope. Pwede rin yung gamitin. Kahit may onting spasyo lang, pwede gamitin yon. And also, jog in place. Yung mga functional workouts na kahit pa paano, small pasyo lang ng bahay, pwedeng magamit sa loob ninyo. At syempre rin yun, makakatulong din maboost yung endorphins or also known as our natural mood booster para meron din tayong ganun.
1: Alright, so ganun pala yun. Eto, coach, eto talagang ano to eh, talagang isa sa mga problema ng mga gustong maging fit. Ano? Madalas nakakatamad talaga magsimula, Coach Ada, tama ba ako, ng fitness journey. Dagdag pa nga natin ang maulan ngayon, paano nakatutulong ang indoor movement para maboost ang ating energy at mood, Coach Ada?
13: So, since para maboost yung mga ganong mood natin, I know na may mga seasonal blues, nakakatamad ng park. Pero since yon, kahit na magsisimula pa lang, sa simula lang naman mag-start yan na medyo mahirap. Pero pag tumagal-tagal naman na, pag nasimulan mo ng exercise, simpleng stretching lang, mobility, at least yon may movement ng makakatulong yon. At also, karamihan sa mga seasonal blues, maulan nga, nakakakuha rin tayo ng mga nahihirapan din tayong ng mga sakit, like yung mga recently na nakukuha natin from flu, yan. Karamihan doon, pwede natin siyang kunin kahit onting movement lang, at least doon, makakapag boost na ng energy yun or endorphins natin.
1: Alright, so ito naman coach, ano naman po ang kahalagaan ng pagiging fit at regular exercise upang makaiwas, yun nga, nabanggit mo, upang makaiwas sa sakit at maging healthy tayo?
13: Karamihan po kasi uso nga yung nabanggit ko, yung respiratory infections. So karamihan po kasi sa mga ganyan, mas malakas kasi yung mga resistensya natin if ever onting movement lang nagagawin natin. So, kahit ng mga functional workouts like lunges, planking, kahit onting movement lang like na jumping jacks, yan. Yung mga makaramihan mga basics na tinuturo ng mga teachers natin nung PE tayo, mga senior high, yan. Makakatulong yan, lalong-lalo na sa panahon ngayon. Kung, syempre, yun nga, uso nga yung mga infections at respiratory, yun, mas makakatulong.
1: At nga pala no, sa mga tagapakinig natin, si Coach Ada ano ay isang licensed professional teacher. So ngayon eh nag-convert siya as a gym instructor or fitness coach kung tawagin nga natin. So ito naman Coach Ada, personal question lang naman no bago tayo pumunta sa iba pa nating topic. What brings you in the fitness industry? At syempre, isa kang licensed teacher, tama ba ako, Coach Ada? So, ano yung naging turning point mo pa, bakit ka pumunta sa fitness industry?
13: So, since lahat naman tayo nagsisimula sa beginner lang din naman, na walang idea paano mag-gym, so, since na ano ko na pag-aralan ko naman Bachelor of Physical Education, so medyo may alam naman na background dito, and also naging athlete din for 14 years ng badminton, yan. So since nag-udyok sa akin na mag-gym, na imbis na magturo, since teaching pa rin naman siya, pero ito kasi more on fitness. How about na makatulong naman ako sa mga tao nahihirapan paano gawin na mag-lose ng weight or mag-gain ng weight. So, kahit sa simpleng bagay man lang yun na maging physically active sila sa pang-araw-araw, alam natin na karamihan ng mga tao ay tinatamad na ngayon. So,
1: marami akong kilala niya. No?
13: So, karamihan din yun. So, makakatulong din naman yung onting knowledge ko na may isi-share sa mga clients ko, sa mga kaibigan ko, na kahit pa paano na onting knowledge ko from my past teachings, learnings din, ay may bahagi ko man lang sa mga taong nakapaligid, nangangailangan.
1: Ayun. Paano, ito naman na Coach Ada, no? Ito yung, meron bang connection o paano ba nakakatulong yung pagiging active para maiwasan yung mga sakit tulad ng sipon, trangkaso o iba pang sakit ngayong habagat? May connection ba to sa pagiging fit, Coach Ada? May connection ba siya kahit papaano?
13: Meron naman pong connection. So since nga na nabanggit ko nung una, yung endorphins kasi, natural boosters, natural energy booster yon ibig sabihin. So, karamihan kasi nun, sa una lang tayo tatama rin, or minsan, lousy-lousy, or lazy, na gagawin yon sa simula, in English lang. Pero, pag yon nasimulan mo na, mag-stretching, karamihan yan, ma-help na rin tayong mga tao na i-boost na agad yon through small movement lang. Kahit maglakad man lang, walking ng 15 to 20 minutes or hindi lang din yon kahit 5 minutes. O, pwede natin siya gawin like small exercises lang din, kahit pa paano. So, para ma-boost lang din yon yung ano natin, self-esteem din also. Ayun po.
1: Okay. Para sa ating mga tagapakinig ano na busy sa trabaho, paano na, sa tingin mo coach, paano nila mababalanse ang schedule nila para makagawa ng simple exercise habang nasa bahay? Hindi lang nasa bahay coach, itong pagpasok na sa fitness world no, yung pagpunta sa gym, kasi halimbawa wala nang hindi na tag-ulan ano. Paano naman sa tingin niyo coach, as a coach, meron ba kayong maipapayo sa mga listeners natin kung paano maging balanse sa trabaho, sa workout at sa personal life? Paano may mga tips po ba kayo, Coach Ada?
13: So since may mga kung busy schedule ka, pwede ka gumawa ng mga micro workouts or tinatawag natin na kahit 5 to 10 minutes lang na workout. Mm-hmm. So sa kahit na maliit lang na oras or na space na mm-hmm. time din sa bahay ninyo, mm-hmm. kailangan mo pa rin makagawa ng time. Kahit sabihin mong may araw na pagod ka. Kasi usually nga tayo kagagaling ng trabaho tapos mag-exercise. Mm-hmm. Eh, pagod na pagod na. So karamihan sa mga ganun na mga tao ay ba't pa mag-workout? Pagod mm-hmm. na nga. Burnout yes. na nga sa work.
1: Mm-hmm.
13: So alam naman natin na iba pa rin ang feeling pag nakapagkaroon na ng movement. May mga works naman na hindi nakakapag movement like na naglalakad-lakad.
1: Mm-hmm.
13: May mga work din na nakaupo lang. So, pwede rin naman yun na kahit 5 minutes man lang or to 10 minutes lang na konting lakad lang, mm-hmm. kahit paikot-ikot lang yan, kahit maliit lang yan, at least nakagawa ka ng medyo boost dun sa pagiging successing ng pagiging active sa pang-araw-araw man lang.
1: Ayun. Ayun. Mamaya nga pala sa mga nakikinig sa atin sa live streaming at sa ating iba pa mga terrestrial media ay mamaya i-demonstrate sa atin ni Coach Ada yung mga sinasabi niya, mga simple exercise na pwede nating gamitin pag mga panahon na hindi kayo talaga makapunta sa gym o yung tinatawag na tinatamad ka. Oo, ganun. Kaya naman mamaya, no, papakita sa atin ni Coach yan, Coach Ada. Ito naman, Coach Ada, meron ba kayong may papakita sa amin na naging success stories ng mga client nyo kung paano nyo sila natulungan? Magbigay ka naman siguro sa amin, Coach Ada, kahit mga ilang examples lang ng mga natulungan mo. Ano yung mga na-encounter mo dun sa mga clients mo? Paano mo siya na-convert into a workaholic na pahinga, tulog, trabaho lang, tapos napasok sa fitness world? So, can you give us successful stories, Coach Ada?
13: So, karamihan din po naman sa, bago naman ako pumasok dito sa pagiging gym instructor. So, syempre, may mga stories din ako from my clients na na-inspired din ako sa kanila. At lalo na rin yun, ginawa kong motivation yun para maano din sila na makapag-workout. Na kahit papaano, onting time lang, kahit 1 hour lang kami makapagkita-kita. So, karamihan sa mga clients ko yan. So, from 5 months, 3 months, yan, medyo nag-lose yan. From 113 to 93 na weight. So, ang laki naman din ang mga pinagbago ng mga clients ko. Lalo-lalo mm-hmm. na, hindi na rin yon, nabuboost na rin po yung mismong confidence nila, lalo na yung mga self-esteem nila medyo mababa nung una, bago sila pumunta mm-hmm. ng gym. Nahihirapan sila makipag-communicate kasi nga nahihiya pa paano gamitin, paano mag-exercise. So by now, yan, medyo mabilis yung mga progress ni ka nga. So more on 2 months, karamihan sa mga 2 to 3 months na client ko, meron na agad silang progress. So makikita nyo pa naman dito na mga pictures nila yan na ang laki ng tinulong ng pag-workout, hindi lang din yon sa pagkain din natin, syempre, yes. The nutrition. So, with the help of our nutrition then also, kailangan maging disiplina rin tayo.
1: Coach Ada, maano lang kita, bago tayo lumipat sa iba pang aspeto, no? Ang malaki rin ba talaga yung epekto kapag binabalance mo rin yung pagkain mo at the same time nag-workout ka? Gaano kalaki yung ganong mode of pagiging fit?
13: Yes po, malaking impact din yun sa pag-workout natin. So since sa kinakain pa lang natin, alam ko mga Pilipino, marami na tayong fast food dito. At yan, syempre, inasasay nyo na yun, paano nyo babalance. Kaya nga tinatawag natin, maging disiplina tayo sa mga pagkain. Katulad na nga lang na alam natin noon, nung mga bandang panahon na nagluluto pa yung mga magulang natin ng mga masasarap na mas maganda yung ganun yung gamitin. Mas gamitin ang whole foods, lalo na karamihan sa mga yon na kukuha ay more on mas healthy pa. At 50% kasi ng pag-workout at yung natitira noon na 50 ulit, syempre sa pagkain pa rin. So doon ka makakuha na mag-gain ng muscle, mag-gain din ng energy or mag-boost ng inyong system para din dun sa pagkain na yon, dun kasi nagiging source of energy natin, yung mga pagkain na ini-intake natin. So, ayun, mas malaking help na mas maayos, disiplinado, hindi lang din yon, nakaka-help na rin yon na maging di tayo matama ng mga kahit na anong sakit sa mga kinakain pa lang.
1: Okay, so yun na. Alam mo na, Bel, nakikita ko, umumaya ka dyan, ha? De, biro lang. So, Coach, syempre, gusto nating malaman, kasi nakita na natin yung mga naging successful story ni Coach. Eh, yung mga nakikinig at nanonood sa atin, saan ka ba pwedeng makita? Saang gym ka ba nagtatrabaho? Pwedeng pakisabi mo naman o paki-announce naman sa publiko, no?
13: Taga Manila lang po ako. Ang gym na pinagtatrabahuan ko this recently lang po, Anytime Fitness San Lazaro. So, near lang po yun from Espanya. Yan. Mm-hmm. So, dun lang po rin ako makikita. At usually, baka mamaya, umaga hanggang gabi ako dun. Mm-hmm. So, makikita nyo agad ako dun kahit po paano na madali naman talagang ma-approach lahat din ng mga tao doon. So, simply na asking lang, right away, pwede ka namin agad ma-accompany doon.
1: Okay. Yeah. So, ano naman yung ano? Ano yung mga social? Paano ka namin makukontakt, Coach Ada? Baka mamaya, ito si Isabel, magpa-gym na sa'yo, magpa-ano na sa'yo si Isabel. Saan ka namin makukontakt, Coach Ada? Ano ba yung mga social media pages mo? Can you announce it, Coach Ada, sa mga interesado?
13: Ayan po. So, since meron po akong Facebook, yan lang po rin yung pangalan ng Facebook ko na nakalagay dyan, Ada M. Alfonso. Tapos, meron din po akong socials, nakakapag-post din po ako ng inspiration or motivational video, mini vlogs man lang sa pag-gym or any tips din sa IG or Instagram. Yung username ko po doon ay Deng LFNS _ yan. So, na
1: yan, oh, yan.
13: Meron po ako yan. Mm-hmm. So, karamihan po dyan sa mga social media, dyan po ako nagpo-post ng mga onting tips or any idea man lang ng pag-exercise. Kung ano yung gusto mong i-hit na target na muscle, not just that. Kung ano yung aim mo or goal mo in life.
1: Okay, so talagang expertise nga pala ni Coach Ada is circuit training, weight loss and weight gain, sports training, mobility training, strength and conditioning. So yun talaga ang expertise ng ating coach. Mamaya nga po pala, babalik po muna tayo isang maiksi ang break lang. Ipapaliwanag naman sa atin ni Coach Ada kung yung mga sinasabi niyang mga ginagawa, no, sa kahit na napakaliit lang na espasyo ng pag-exercise. Magbabalik po ang Mabuhay Pilipinas makalipas ng ilang paalala.
14: Mabuhay Pilipinas! Para sa Morning Good Vibes sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Hatol ng Bayan 2026, Barnes First Parliamentary Elections, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: May katanungan po daw kung ano daw magiging epekto sa pag-unlad ng bansa ang kauna-unahang mangyayaring parliamentary na election sa BARMM. Actually po, wala akong ganong kaalaman dyan, pero sa aking pananaw po, pag ito po ay matutuloy, may mga positibo at negatibong epekto din po ito sa pag-unlad ng ating bansa. Unang-una po, sa tingin ko ha, mababawasan na itong armed conflict. At ang malaking bagay po ito kasi maraming buhay po ang nabubuwis, nawawala. Bilang isa pong dating naglilingkod sa armed services as an army. Nakita ko po yung mga kaibigan ko na nagbubuwis buhay at ganun din po mga nawawalan ng buhay sa ibang grupo po. Nakakahinain po at masakit po para sa amin. At nakakatuwa po pag mangyayari ito, at least mababawasan po. Isa pa, syempre mababawasan din ang gastusin para sa mga ganyang bagay. At isa pa nakikita ko, ang maganda po dyan, no, magkakaroon ng sariling annual budget grant po, no, dun sa lugar na yun, sa BARMM, na magagamit po sa pag-unlad, sa pag-develop ng lugar nila. Mabilisan po ito, lalo na paggawa ng kalsada at iba pong proyekto. Hindi na po kung dadaan kung saan-saan po na nagpapatagal na para matapos o magawa ang isang proyekto.
17: Napakalaki ng importansya, significance nito, kasi this will be the first time and ito, malalaman natin, ano ba talaga, itong batas ba ay tama? Kasi dun sa batas na nakasaad na magkakaroon ng election, so hoping it will be a peaceful election. Ano, and yun nga po, yung mga leaders na mapipili, may elect ay dapat karapat-dapat and they are given the task to lead the region. So, sana, go-go lang po tayo. Pero ulitin ko lang po, pray lang po tayo para maging okay yung ating barn election sa September.
8: Para sa akin, ang parliamentary election na gagamit din sa barn ay isang mahalagang hakbang para sa mga katauhan, mga sakop ng barn, upang sila ay mabigyan ng boses at magkaroon sila ng mga officialist na magtataguyod sa kanilang mga pangarap sa kanilang komunidad at sa kanilang lahat.
15: Hatol ng Bayan 2026 Barnes First Parliamentary Elections dito sa Radyo Pilipinas. Radyo.
18: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang alalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
19: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
18: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
14: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
6: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
14: Good morning. Wake up. Dilat na. Bango na. Mabuhay. Pilipinas. Sa Radyo Pilipinas. 7:30 AM.
20: Good morning. Wake up. Good morning.
1: Yan po, nagbabalik po ang Mabuhay Pilipinas. Aras po natin sa buong kapuluhan, 51 minutes, makalipas ang alas 6 sa nagmamadaling umaga. Ngayon po, ito, magbabalik po tayo dun sa usaping fitness natin. Dito po si Coach Ada, explain sa atin kung yung mga sinasabi niya, nga na sa maliliit na espasyo, pwede tayong mag-workout. So ito na, papakita na natin si Coach Ada. Ito, mag-explain na sa atin kung ano yung mga basic na pwede nating magawa sa ating mga sulok-sulok ng ating kabahayan. Ayan, ito na uli si Coach Ada. Coach Ada, ready ka na ba? Ayan. Mm-hmm. Okay. So Coach Ada, lapit ka na lang sa mic kung meron kang i-instruct. No? So ano yung first natin, Coach Ada, na maaaring gawin nga dito sa yung sinasabi mong simple exercise, Coach Ada?
13: Sige. So since simple exercise lang gagawin natin. So, una muna lagi, mag-start tayo ng 3 basic lang.
7: Mm-hmm.
13: So, stretching, kailangan natin yun. So, bago kasi kayo mag-start ng workout ninyo, kahit 3 workouts lang,
7: mm-hmm.
13: stretching ang uunahin para iwas din tayo ng injury during our workout.
7: Mm-hmm.
13: Pangalawa yung pinaka-workout natin at yung last natin, yung pinaka-basics natin ay yung cool down.
7: Okay.
13: So, yung una natin gagawin, so, kaya tayo may resistance band, kung ano yung mga mapulot nyong mga nag-stretch dyan sa bahay ninyo,
7: mm-hmm.
13: pwede nyo siyang gamitin for stretching.
7: Yan.
13: So, using the resistance band, nakakapag-stretch na lahat ng mga bones, also your ligaments from your body na stretch na rin yan. So, karamihan yan, more mobility na rin yan. So, yung mobility na rin yun, nag-help na rin yun na hindi mag-brittle agad yung bones natin and also our muscles.
1: So, yun na, Bel, ah, goma lang, pwede nang mag-exercise. Oh, yan, sinasapon.
13: Huwag naman yung sobrang liit.
1: Huwag naman daw yung sobrang liit. Ah. Yung pantirador, pwede na. Ayan, next, Coach Ada, ano ba yung...
13: So, yung next naman yung workout natin, doon tayo sa functional. So, meron tayong pang upper, pang lower extremity. So, yung upper extremities natin muna unahin ay yung mismong push-up. Kasama
7: alright.
13: Na yung mismong shoulders natin and our chest.
7: Mm-hmm.
13: So, yung push-up, alam ko medyo nahihirapan mga tao dito. Pero yun, malaking bagay na rin yun. Yun nga, nabanggit ko kanina ay yung mga yung workouts na yun ay nakaka-help na rin yun na yung body weight na yung mismong bubuhati natin. Alam ko mahirap buhati ng sarili sa pag-workout, pero isang malaking help na rin din yun sa
1: pag-exercise. Kilala rin ako ng Coach Ada, mahirap buhati yung sarili. Anyway, sige, Coach Ada, paki-ano siya.
13: Kahit na push-up. So, sa pambabae, karamihan, ganyan, nanggagamitan.
7: Mm-hmm.
13: So, kahit man lang 10 push-up. Or okay. Sa panlalaki, pwedeng dito,
1: military push-up. Yan. No. Okay.
13: So, sa upper pa lang yun.
7: Mm-hmm.
13: So, next naman din natin ay yung ating sa legs or our lower extremities.
7: Yan.
13: Pwede natin yung gamitin yung mismong mga body weights lang din.
7: Mm-hmm.
13: The lunges. Yung lunges natin ay more on parang pang glutes and also
7: yan.
13: Our quads. Mm-hmm. So, yung lunges, wow. Pwedeng ma-stretch din yung our ligaments from our pelvis.
7: Mm-hmm.
13: So, kahit man lang na 12
7: two.
13: Repetition, 2-3 sets na gagawin. Mm-hmm. Three. Each sides ng paa.
1: Yun, no? Talaga naman. Isabel, kaya mo ba yan, Isabel? Kayang-kaya, bang kumangata ng chichiri. Yan, yung Coach Ada.
13: Yan, karamihan din yan for lower din. And also, yung mga favorite ng mga babae ay ang squat.
1: Squat,
13: so,
1: oo.
13: Sa squat, ang pinaka-gagawin lang natin dyan yung paa.
7: Yan.
13: Ay nakaganyan. Mag-start ng open. And okay. Ganyan lang kalayo yung pinaka-paa natin. Tapos mag-squat tayo hanggang all the way. Ang karamihan kasi ng squat na nangyayari ng mga clients ko at yung mga beginners na hanggang dito lang.
1: Hindi kasi, Coach Ada, sorry ha, ma-interrupt kita. Yung squat kasi na alam namin nung kabataan namin, yung pag pinapa-squat ng teacher, tama ba, Mark? Ayan, yung minumostra ni Mark. Yung pala, Coach Ada, yung sinasabi mong squat, talagang babang-baba.
13: So, ang squat talaga, more on touching yung pinaka-hamstring.
7: Yung
13: hamstring natin from our calves.
7: Okay.
13: Yan,
1: talagang bababa.
13: Tamang posture. Or, mas maganda yon, matatouch yung elbow dito sa may tuhod natin.
1: Okay. Yan.
13: One, two, and three.
1: Yan. Ilang set yan, Coach Ada, yung mga
13: 12 repetition always up to 3 sets.
1: Okay. So, talagang 3 sets. Bel, ba't parang ngumi-ngumi ka, Isabel? Oh? Alam mo na. Medyo hindi ano. So, Coach Ada, etong mga ito ay maaring gawin sa ating maliit na sulok ng bahay araw-araw, Coach Ada.
13: Mas maganda.
7: Okay.
13: Kahit na, kahit pagbalibalik ka rin, pwede ka rin mag jumping jacks.
7: Mm-hmm.
13: So, karamihan din sa mga ganun lang na maliit na exercise na makapag ma-motivate mo man lang sarili mo na makapag movement lang in a day.
0: Mm-hmm.
13: Ayun. So, simpleng exercise lang talaga na hindi mo kailangan mag-insert ng maraming movement.
0: Mm-hmm.
13: So, onting-onti lang, magbanat lang ng buto sa bahay ninyo. So, malaking help na rin po yun sa inyo.
0: Alright. Coach Ada, final message na lang sa ating mga tagapakinig. Ano? Ayan yung mic, medyo lapit ka na lang ng konti.
13: Ayan. So, message lang din po sa mga taong alam kong nahihirapan din na magkaroon ng onting movement sa ating katawan. So, kahit 5 workouts lang magawa mo in a day, at least, or nakapag-running ka,
0: mm-hmm,
13: sa labas ninyo or kasi nga umuulan, kahit jogging place man lang,
0: mm-hmm,
13: so malayo na yung narating mo. So malayo na yung mga nag-scroll sa mga cellphones. Malaking help na rin sa atin yan.
0: Bawas na, no, coach? Oh, bawas na tingin-tingin sa Facebook.
13: Imbis na mag-exercise ang daliri, ang sarili dapat ng katawan natin yung i-exercise natin. So, from discipline, motivations, gawin yung motivation yung mga taong nasa paligid na hindi kayang gumalaw-galaw at hindi rin makakuha ng mga sakit. Yan, malaking help yun sa inyo. So yun yung pinakamagandang strategy or technique para naman lang makagalaw-galaw.
0: Coach Ada, saan ka ulit makikita? Anong gym? Paki-advertise lang para sa gustong magpa-coach sa'yo. Yan. Paki-ano na lang.
13: Sa may Anytime Fitness, San Lazaro lang po ako makikita. And yan na po yung mga social media accounts and number ko po. Pwede nyo po akong makontakt through number ng 0991-892-1330. Tapos yung IG ko naman or Instagram is deng_elefantes_ and Facebook Ada M. Alfonso.
0: Ayan. With that, Coach Ada, maraming salamat at tiyak maraming natutunan ang ating mga kababayan ng Gilt nga kung paano maging fit and healthy kahit na nasa loob lang ng bahay. Coach Ada, maraming salamat.
13: Thank you po.
0: Alright. Ayan po, no, si Coach Ada, ating fitness coach. Ano? So, yan ha. Isabel, nakita mo na, Isabel, yung mga dapat gawin, Isabel, ha? Ikaw rin na parang Johnny Delgado, si parang Mark Tahimik lang. Nakita mo yung mga stretching, ha? Kaya. Bel, kaya mo, Bel? Kaya mo? Kaya. Habang umangata ng chichirya. Maraming salamat po sa mga nakinig sa atin, ano? Sa ating himpilan ngayong araw na ito. Nga pala, ha? Ia-anunsyo ko na lang sa social media. Ha? Ia-anunsyo ko na lang sa social media yung taas presyo sa produktong petrolyo. Makinig kayo mamaya, ha? Tunghayan nyo sa aming Facebook page yung aking ilalabas na oil price, ha? Maya-maya lamang. Siyempre, babati muna tayo, no? Ulitin natin, happy birthday po sa ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nagdiriwang, ha? 79 na si BBM? Parang hindi alata, parang... Okay. Hindi pala, 69 pala. Pinatanda natin si Presidente, oo. Parang ano lang, parang 40 lang si BBM. Oo. At syempre, babati rin ako. Kahapon ho kasi, ipinagdiriwang natin ang 79th anniversary ng aming himpilan. Ang Presidential Broadcast Service po ay nasa 79th year na po. Happy anniversary po sa lahat ng mga tagapakinig, taga-subaybay ng aming himpilan. At ang aming ahensya, ang Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services ng 79th year anniversary. Ayan. Habol natin itong report. Pinagmulan ng pagsabog ng MV Juniaster, patuloy na inimbestigahan. Alamin natin sa report ni EJ Lazaro. EJ, good morning!
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Yes, EJ, come in. Ayan. EJ, come in.
22: Nakatutok na.
3: ngayon ang composite investigation team ng pamahalaan sa sinapit ng MV June Aster matapos lumabas sa mga pahayag ng mga nakaligtas na isang malakas na pagsabog sa cargo deck ang pinagmulan ng trahedya sa karagatan ng Palawan. Ayon sa Philippine Coast Guard o PCG, bagamat idineklara ng fire out ang barko, nananatiling maingat ang mga otoridad sa pagpasok sa cargo hold dahil flooded pa ito. Tinitingnan din ng mga investigador ang lahat ng posibleng anggulo kabilang na ang ulat hinggil sa kargang electric vehicle at ang nakababang trapal sa accommodation area na posibleng naging dahilan kung bakit nahirapang makalabas ang mga pasahero. Paliwanag ng PCG spokesperson Commodore Naomi Cayabyab, magkatuwang ang mga eksperto mula sa PCG at PNP SOCO upang suriin ang bawat bahagi ng barko.
4: Sa bakit nga po yan, ang unang naging statement po ng mga survivors ay nanggaling po yung malakas na pagsabog sa cargo deck. So definitely, yan din po ang titingnan po natin. But we are now more conscious pagdating po sa pag-penetrate sa area dahil medyo flooded pa rin po.
3: Kasabay ng pagbusisi sa pinagmulan ng apoy, tiniyak na ang pamunuan ng PCG na hindi magkakaroon ng kompromiso sa pagsasagawa ng teknikal na investigasyon.
22: We have the experts also of the PNP. No? Our commandant also requested their presence there. Kaya it's a composite team right now. So lahat isasama-sama natin, technical experts and all, para ma-determine talaga natin yung root cause.
3: Sa ngayon, nakikipag-ugnayan ng PCG sa shipping company upang makuha ang buong manifesto ng kargamento at ang pormala sa laysay ng nawawalang kapitan habang nagpapatuloy ang search and retrieval operations sa Palawan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas Report.
1: Maraming salamat, Boss EJ Lazaro. Ayan na, ulitin natin. Happy, happy birthday sa ating mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
23: Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday!
1: 69th birthday. Okay. At 79th anniversary naman po sa amin sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publico Presidential Broadcast Service. Happy anniversary po, ha? At syempre, magpapasalamat na po ako sa aking mga nakatuwang sa technical side. Syempre, si Engineers Arnel Villamor, a.k.a. Johnny Delgado ng PBS. At syempre, si Mark Bukiron, alias Mark Tahimik lang. Shoutout na rin ito, nag-ano sa atin sa live streaming. Si Puring Gonizares Esguera, happy birthday po. Oy, sino binabati mo? Kung sino man yung na-happy, binabati mo, happy birthday. Si Jim Olier, good morning Sir AJ from Tamban, Alcalan, Cagayan. Shoutout na rin kay Rodel Balangkit, ang malulupit nating gwardiya rito, SG natin, si Daniel Alegre, si Benji Puentes, si John Malyare, nakikinig din sa atin, good morning. At syempre, ito naman yung ito yung si Danzy Vlogs, ayan. Shoutout din kay Danzy Vlogs, pinuntahan namin kapo ni Commander in Chief sa May Kawayan, Bulacan. Thank you so much, ha. Syempre, pasasalamat din ako sa aking mga executive producers, walang iba, the one and only Tess Ramirez, at ang napakasipag na mag-exercise na rin daw siya, si Isabel Silang. Susunod na po ang programang Celebrating Life, makakasama po natin ang nag-iisang station manager ng Sports Radio 918. Walang iba kundi si Ms. Jessel Kimblat. Kita-kits tayo muli next Sunday. Ha? Same time, same place, same frequency, same channel. Ako po yung lingkod, always at your service, AJ Ignacio. Babati po sa inyo na isang mapagpalang umaga. Bayan Sinilangan. I love you all. Bagong Pilipinas.
21: Good morning! Wake up! Dilak na! Bango na! Mabuhay! Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
24: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
25: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit

0: Pick din. Ang gubat.
1: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niyo po, niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
0: Marami ng mga bagong pangkabuhayan. Kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Lunti ang bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ng gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
2: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things. Huh?
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
5: Check your time. It's 7:10. Please stand by for the program Celebrating Life.
6: Celebrating life. Feel good, be inspired, and truly appreciate God's blessings. Celebrating life. Sharing Bible stories and teachings, spiritual insights and life reflections. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating life. Celebrating life with Miss Cecil Kimnat on Sports Radio 918.
5: Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome once again sa Celebrating Life. Today is September 13, 2026. Yan. Sana po samahan niyo kami hanggang alas 9 ng umaga. Tayo mauulinigan sa, of course, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sports Radio 918, sa Radyo Magazine, and of course sa Capital FM. At tayo po ay napapanood din sa YouTube at sa TV Plus Channel 3 and Aboard the Box Channels 45 to 47. Yan. So ngayon pong umaga ay na-miss natin ang ating kasama at co-host dito. Dalawang buwan tayong hindi nagkasama. I'm talking about Pastor James De La Cruz. Pastor James, how are you today?
7: Good morning, Sister.
5: Welcome
7: Cecil.
5: Back.
7: Thank you po. 2 months din po na hindi po ako naka-join sa ating Celebrating Life family.
5: Na-miss mo kami?
7: Of course, opo. Tagal din po, no? 2 buwan na hindi ako
5: nakaano. At least, nakapagbakasyon ka kahit papaano.
7: Opo.
5: Diba?
7: Yes, yes.
5: Oo nga.
7: Praise God.
5: So, and of course, belated happy anniversary po sa national ng LCFM, right?
7: Yes, thank
5: 21
7: you po.
5: Years.
7: Noong pong August ay 21 years anniversary. Ba?
5: 21st, yes.
7: 21st.
5: Naantok pa si Pastor.
7: 21st anniversary ng church.
5: Yes.
7: Yung national po ng LCFM. And then, last last week naman po, last Sunday, ay nag-celebrate din po ng 16th anniversary ang local church.
5: Chestnut.
7: Na hawak ko po dito po sa Fairview.
5: Sa Fairview.
7: So, praise God po sa dalawang magkasunod na anniversary celebrations ng church.
5: Oo, natutuwa nga ako eh kasi nakita ko kayo eh, talagang grabe. Kayo yung mga naglilinis, nagpipintura, lahat-lahat.
7: No? DIY, tulo. No?
5: DIY. Yun ang maganda sa church. Yun po ang church, no? Talaga nagtutulungan in anything, no? Sa lahat, hindi lang po yung ibang congregation, ano?
7: Yes,
5: okay,
7: yes.
5: So tell us, napakaganda ng ating topic for today. Tamang-tama, okay. Kasi nung tag-ulan nakita natin yung bulto-bultong basura. No? Kaya ito ay pagpapaalala, di ba Pastor, yung ating topic for today. Kung saan dapat ay bahagi po tayo bawat isa ng pangangalaga ng ating kapaligiran dahil ito po ay biyaya ng Panginoon.
7: Opo.
5: Okay, go yeah, ahead, Pastor.
7: Opo. So, kayo po, Sister Cecil, kamusta po kayo? Long time.
5: Medyo maayos naman sa biyaya ng Diyos. Although very challenging yung mga bagay-bagay sa personal na buhay. Pero pagkasama mo

0: si Jesus, eh, grabe yung comfort, protection, and syempre yung pagmamahal na madadama mo sa kanya. Na yes, parang kakayanin mo lahat because of that.
1: Amen to that. Opo. Yes. Every day naman po is a blessing.
0: Yes.
1: And His mercy and His grace is new every morning. And we cannot help but ask na kung nasan kaya tayo kung wala yung yung grace,
0: very good,
1: yung biyaya at yung habag ng Panginoon sa atin.
0: Very true.
1: Now, speaking of biyaya at habag ng Diyos, ang atin pong pag-uusapan po na topic is connect, very much connected to that, kasi part ng biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos is yung assignment or yung task, yung role na binigay niya sa
0: stewardship,
1: atin
0: to, no?
1: Be good stewards, tama po, no? Yung pagiging mabuting katiwala or managers of the creation na kanyang binigay sa atin, yung kanyang nilikha. And ang isang bagay na mababasa po natin sa Bible is that in all of creation, ang mga tao, mankind, yun yung masterpiece ng Diyos.
0: Yes.
1: And tayo lang
0: obra yung, maestra, sabi niya.
1: Yes, obra.
0: Obra.
1: And tayo nga lang po yung mga, the only being in all of creation, created in the image of God. Amen. Nilikha sa kanyang wangis.
0: Kawangis ng, and tama-tama din yung guest natin later on, yes, sa ating reflection. Dahil ang magiging guest po natin ay si Brother Murphy Amparo. Yan. Yes. Bakit tama-tama? Aba, siya po kasi ang department head ng La Mesa Eco Park Manila Water Foundation. So maganda, kasi yung buhay niya, no, talagang nagbago, nagawang instrumento, yung nakita niya yung God's creation, tapos pinagkatiwala sa kanya na pangalagaan niya to. Meron nangyari sa buhay niya along the way. Mamaya, alamin natin yung kwento niya.
1: Yes, yes, yes. Opo. Tama po yan.
0: Okay.
1: Now, yung ating pong pagbabatayan na text ngayon pong umagang ito, ay makikita po natin sa Psalm chapter 8, o sa Tagalog, yung Awit chapter 8, verse 3. Hanggang 9.
0: Kabanata 9. Yes.
1: 8. Ang talata 3 hanggang, yes, 9. And meron pong tanong na pinakapagbabatayan natin is bakit ba natin kailangan kilalanin yung majesty ng ating Diyos? Why do we need to acknowledge God's majesty?
0: Now, that's the main question.
1: Sister Cecil, if I would ask you, pag tinignan mo yung creation,
0: yes,
1: no, yung nature, yung lahat ng nilikha ng Panginoon, para sa iyo, ano yung pinaka nakaka-capture ng, niisip ko yung Tagalog ng AWE.
0: Oo nga, nakakamangha.
1: Yung, na, yan.
0: Yes,
1: ano
0: kamangha,
1: yung pinaka nakakamangha sa iyo,
0: yes,
1: when you think about creation?
0: I think, no, pinag-isip mo ako, Pastor, ah. Okay. I think ako yung ano, yung sa gabi, makikita mo yung mga bituin, yung sun, di ba? Kasi itong mga bagay na to, Pastor, no, bituin, nakikita mo yung buwan, ito para sa lahat, eh. Even people who doesn't recognize o hindi kilala, na-enjoy nila to, eh. Di ba? Yung araw, yung buwan, yung bituin, yung ulan. Lahat yan, namamangha ako dyan, eh. Kasi these are the things na kumbaga mas nakakapagbigay naiisip mo na it's beyond us, no? Talagang kamangha-mangha. Kay Lord yan. God's creation yan. These are the things na namamangha pa rin ako, lalo na pag sa gabi lalabas ka. Do you still find time to enjoy those? Minsan may mga tao, wala na silang time i-enjoy yan, eh, Pastor, eh. Di ba? Natingnan yung bituin, yung araw, yung buwan, sa gabi, and i-appreciate yung God's creation. Right. Ang sarap po sa isip at sa espiritu. Di ba?
1: Yeah, I think that sometimes, kapag masyado na tayong sanay makita ang isang bagay, nawawala na yung pagkamangha natin doon sa bagay na yun kahit na sobrang ganda noon. Iniisip ko nga, for example, di ba sa ano nga pong bansa yun yung nakita nila yung aurora, yung dancing lights.
0: Ano nga ba yun? New Zealand?
1: Somewhere up there.
0: Basta ganun, oo.
1: Pero iniisip ko, yung kayang pagkamangha nila doon sa bagay na yun,
0: nakikita kaya nila yung angle.
1: Namamangha pa kaya sila doon kahit na lagi na nilang nakikita.
0: Oo nga. No?
1: Minsan kasi kapag overly familiar ka na sa isang bagay, hindi mo na minsan ma-appreciate yung beauty nito.
0: Mm.
1: Pero, kapag naisip mo na, teka, paano ba yan napunta dyan?
0: Kaya nga.
1: Yung mga tinitingnan ko sa kalawakan na stars in the night sky.
0: Ganda, yeah.
1: Nakikita mo paggabi, pagka umaga, hindi. Mm. Pero nandun yun.
0: Yes.
1: Pero paano yun nakaangat doon? What holds it in place? Kumbaga, yeah. What suspends it into the heavens?
0: Mm.
1: So, kapag ka inupuan mo yun, tapos you just pondered on it.
0: Yes. Pag pinag-isipan mo. Pagbulay-bulayan mo.
1: Pagbulay-bulayan mo yun.
0: Norway. Ayun, Norway daw yun.
1: Norway. Thank you po. Salamat.
0: Thank you, Jones.
1: Ayun. Finland.
0: Finland. Okay.
1: Marirealize mo na there's a lot of things pala na hindi ko nalalaman.
0: Yes.
1: Hindi maarok ng aking isip.
0: At saka, Pastor, there was a time na nag-brown out. Di ba? Walang ilaw talagang to. Ano man tawag doon, blackout o brownout, pag talaga halos lahat. Paglabas mo, nakita mo yung liwanag ng buwan, doon mo lang na-appreciate na, naku, salamat, may ganitong liwanag kasi nasa labas ka, maliwanag, di ba? So, yung mga ganon, minsan may, pag inalis mo yung mga bagay na human, ano, kumbaga, made, mas marirealize mo talaga. May ganon. Yes.
1: Ah, totoo po yan. Now, connected dito yung verses na atin pong babasahin sa
0: yes.
1: Psalm chapter 8 verse 3 hanggang 9. And siguro it's good to read through that entire text first
0: yes.
1: bago natin sige siya pag-usapan sa Psalm chapter 8 verse 3 hanggang 9. Sabi po doon sa Psalm 8, sabi po doon, a Psalm of David. So, attributed siya kay King David.
0: King
1: no?
0: David.
1: Sabi, when I look at your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars, which you have set in place. What is man that you are mindful of him, and the son of man that you care for him? Yet you have made him a little lower than the heavenly beings, and crowned him with glory
0: and
1: honor. You have given him dominion over the works of your hands. You have put all things under his feet. All sheep and oxen, and also the beasts of the field, the birds of the heavens, and the fish of the sky, whatever passes along the paths of the sea. O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Yun. So, napaka-ganda. Actually, yung ganda ng pagkakabalance niya, it states, dito po sa binasa natin na chapter, Psalm 8, chapter 3 hanggang 9, it emphasizes yung greatness of God.
0: Kadakilaan.
1: No? Mm-hmm. Yung greatness of God. And yet, in His greatness, yung closeness niya.
0: Mm.
1: Yung presence and immanence of God. No?
0: Yes.
1: So, parang it makes you reflect on, ito ngang Diyos na siyang lumikha ng kalawakan, ng langit, ng lupa, ng lahat-lahat ng creation in all of existence. Kilalang-kilala niya rin ako at nakikita niya ako at may pakialam siya sa akin.
0: Yes.
1: And so, kung may pakialam siya sa akin and ako lang yung creation the being in all of creation na created in the image of God, then how do I acknowledge yung majesty ng Panginoon, yung kagandahan ng kanyang mga ginawa, but more than yung kagandahan ng kanyang mga ginawa, yung kagandahan niya bilang aking Diyos.
0: Amen. Right, right.
1: So, bakit kaya mahalaga na kilalanin natin at mamangha tayo sa kagandahan ng ating Diyos?
0: Actually, parang ano, Pastor, eh, no? Parang dito mo malalaman how much God values us.
1: Mm-mm.
0: Kasi sa atin niya binigay yan, eh. Di ba? Na-enjoy natin lahat yung creation niya. Alam niya yung mga pangangailangan natin sa pinakamaliliit na bagay hanggang sa pinakamalalaki. Kaya, ganun, ako yung nakita ko na ganun tayo kamahal, ganun tayo kahalaga sa Diyos.
1: Mm-mm, totoo po. No? So, as we think about creation, dapat ang pumunta sa atin is, Lord, thank you. Kasi,
0: amen.
1: Sa laki ng mundo, hindi lang ng mundo. Actually, maliit pa nga yung Earth. Kung ikukumpara mo siya sa vastness ng universe.
0: Yes.
1: No? Pero, maliit na a tiny speck of dust, mm-hmm. you know, the creation. Pero nakita mo ko at may pakialam ka sa akin.
0: Yes, amen to that. Ganda,
1: so,
0: no?
1: What a wonderful truth, yes. Diba? So why must we acknowledge God's
0: majesty?
1: And yung una pong titingnan natin is yung sa verse 3.
0: Mm-hmm.
1: When I look at your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have set in place. So, una pong makikita natin dito, unang point is that God is our sovereign
0: creator. Yes.
1: Siya yung ating dakilang manlilikha.
0: Mm.
1: When we think about creation, kagaya po nung pinag-usapan natin, mamamangha ka, di ba?
0: Mm.
1: It awakens your awe.
0: Mm.
1: Yung pagkamangha. Kailangan, unang-una nating kilalanin that all things are created by the Lord. Nilikha niya ang lahat-lahat into existence. He created all things into existence out of nothing.
0: Mm,
1: sa atin, yes. Diba, kapag nakagawa tayo ng isang bagay, we built something,
0: mm-hmm.
1: kinreate natin ang isang bagay, or we worked on a project,
0: mm.
1: hindi natin nakakonsider na even yung mga bagay na ginawa natin, hindi naman din natin siya mabubuo on our own kasi gumamit pa din tayo ng mga materials.
0: Yes.
1: Na was made available to us, mm-hmm. by the Lord.
0: Yes.
1: Hindi mo siya magagawa
0: kahit kaya. Kaya hindi mo makiklaim. Mm-mm. Hindi mo makiklaim, no, na ako gumawa niyan.
1: Merong isang funny story ako na nabasa before na meron daw isang napakagaling na inventor, tapos challenge daw niya si Lord. Sabi daw niya, challenge siya si God. Tapos, well, of course, illustration lang ito, no?
0: Mm-hmm.
1: So, challenge siya si God. And then sabi niya, sige nga, I'll invent something and magpagalingan tayo sa magagawa nating invention.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, nag-yes naman si, sige, okay, let's go, let's do that. And then, ang ginawa nung inventor, kumuha siya ng mga materials na gagamitin niya to build something.
0: Mm-hmm.
1: And then, sabi daw sa kanya, Lord, bakit mo kinukuha yung ginawa ko na to build something?
0: Mm-hmm.
1: You make your own din.
0: Mm-hmm.
1: And then, if you think about it, you realize na, hindi ka talaga pwedeng mag-take ng credit for yourself.
0: Mm-hmm.
1: Kasi everything naman na meron tayo, na akala natin tayo rin yung nag-originate nun to build something from scratch, hindi mo rin talaga masasabing from scratch kasi ultimately,
0: yes.
1: All those natural resources came from the Lord still.
0: Yes.
1: And one interesting detail, diba, the Lord created everything in 6 days in the Bible, right? Now, some scholars would say, hindi siya literal 6 days.
0: Mm.
1: Some would say, kasi diba, for the Lord, 1 day is 1,000 days for mankind. So, malalaman na lang natin yung sagot nun pag nakita na natin si Lord.
0: Face to face.
1: Lord, was it a literal 6 days? Or was it figurative? But regardless, yun yung nakalagay sa Bible, no? Pero one thing that you will notice is, bago ni Lord finally kinreate yung tao, inuna niya munang i-create lahat ng kakailanganin ng tao para makasurvive siya.
0: Amen, yes.
1: Kumbaga hindi, paano kung inuna ni Lord kinreate yung tao, wala pang lupa.
0: Saan mo ilalagay? Saan shape?
1: Wala pang vegetation.
0: Yes, right.
1: Wala pang mga halaman, wala pang... Walang form yung tubig, wala, dinalunod na lang siya.
0: Siyempre alam ni Lord yun, di ba?
1: So, ibig sabihin, when God created us, human beings, mankind, everything was already prepared. Ilalagay na lang siya doon at ang kailangan na lang niyang gawin is to live in what He has already created.
0: Right.
1: So, He created all things into existence out of nothing.
0: Mm-hmm.
1: He spoke the whole world, all things into being, may intelligent design na makikita doon. And, sabi nga, ang gravity, di ba, may yung mga scientists natin na may measure nila yung ano yung weight, ano yung pull ng gravity.
0: Yes.
1: Maiba lang daw ng konti yon, even just a few decimal points.
0: Mm-hmm. Iba na, hindi na.
1: Magkakagulo yung buong universe. Yung planets, di ba, nagro-rotate siya, tapos umiikot siya around the sun.
0: Mm.
1: Paano kapag even by just a little bit, maiba yung ikot nila.
0: Mm-hmm.
1: Magbabangga.
0: Mm-hmm.
1: Magkagulo na. I can't explain all the science behind this. Pero, yes. If you think about it, who holds all things into existence?
0: Yes.
1: Kinreate niya, pero hindi niya iniwan.
0: Mm.
1: He still is in control of all things. So, nararapat lang na kilalanin natin si Lord as creator. And yung pagkilala natin na yon, it draws, hinuhugot nito sa atin yung pagpupuri at pag-acknowledge sa Diyos. Amen. Siyang lumikha ng lahat.
0: Right, right. Kasi pag in-acknowledge mo yun, sabi nga, no, it humbles you, di ba? At the same time, you will remain grateful and thankful to God. Napakahalaga nung ganun, eh, di ba? So, mas lalong marami kang makukuha na yung appreciation, yung wisdom, yung protection. Sa kanya aasa, mm-hmm. yun ang maganda dun. You will draw closer to God pag ganun. Yeah. Okay, Pastor.
1: So, you think about it more, parang marirealize mo na, Lord, hindi ka ba masyadong busy? Pinapatakbo mo yung buong mundo, eh, tayo nga, di ba? Kapag may team ka na hawak sa work, or meron, or leader ka ng school project, di ka na maganda.
0: Maganda o gaga.
1: Oo, sa, hindi mo na alam, anong line mo eh. Pero si Lord is holding all things into place, and yet, naririnig niya pa din yung prayer mo.
0: Right.
1: Di ba, grabe yun. Grabe yung concern niya sa atin. In fact, the Bible,
0: he really values
1: Jesus
0: us.
1: Jesus himself would say, the very hairs, yung mismong number ng iyong buhok sa iyong ulo, alam niya, walang isang ibon, isang maya na mahuhulog sa lupa nang hindi niya nalalaman yung mga halaman sa the water, the lilies and the flowers in the field. Walang nagdadamit sa kanila, pero napakaganda ng kasuotan nila. But it's here today, gone tomorrow.
0: Yeah.
1: How much more ikaw na created in the image of God?
0: Pag naisip mo yun talaga, no? Ibang klase. Yun. Ngayon ko lang naisip yung pastor niya, biglang ganun.
1: Parang ganda niyang,
0: nag-reflect ako dito.
1: Ganda niyang hatakin, di ba?
0: Yes, yes.
1: Which leads us actually to verse 4.
0: Yes.
1: Na sabi dun sa verse 4, what is man that you are mindful of him?
0: Yes.
1: And the son of man that you care for him? So, point number one is God is our sovereign creator. Point number two, in His greatness, God sees us,
0: knows.
1: He knows us, and He cares for us.
0: Wow, sarap naman.
1: So, He's infinitely big, and we are finitely minute. Napakaliit lang natin, di ba? So, Siya yung lumikha ng lahat-lahat, and sa Kanya, nagkakapit ang lahat-lahat, sabi sa Colossians. Pero, yung Diyos natin, He is never too busy.
0: Yes.
1: Para hindi niya marinig yung mga panalangin natin, He's never too busy na hindi siya magkaroon ng detailed concern over us.
0: Mm-hmm.
1: Yung words na ginamit, mindful,
0: mindful,
1: care,
0: mm-hmm.
1: pag tinagalog mo, may pakialam
0: may
1: siya
0: may malasakit
1: sa atin,
0: yan. May pakialam.
1: Naiisip ka niya.
0: Mm-hmm.
1: So yung, pero one thing na ma-realize natin dito, in all of creation, we reflect on creation and we don't just say na, ang ganda ng nilikha ng Diyos. Pag inisip mo rin, nilikha, parte ng reason kung bakit nilikha yun ng Diyos is para sa'yo, ma-provide yung mga pangangailangan mo.
0: Natin, yes.
1: Hindi lang siya para ma-appreciate mo yung ganda, no? Kundi para mag-benefit ka dun sa creation na ginawa niya for you. Pero ultimately, yung greatest manifestation ng pagmamahal ng Diyos sa atin ay nag-manifest nung dumating si Jesus.
0: Yes.
1: And this is where it makes a lot of sense. Kasi, well, hindi rin nagme-make sense na nagme-make sense.
0: Bakit?
1: Bakit ko nasabi?
0: Bakit?
1: Yan? Kasi ganito.
0: Okay.
1: Diba nung kinreate ng Lord ang creation, He spoke it into existence, God said, with the word, gamit yung kanyang salita, ay nilikha niya ang lahat-lahat.
0: Yes.
1: And then, sa John chapter 1 verse 1, in the beginning, God, in the beginning was the word,
0: And the Word was with God.
1: Verse 12, and the Word became flesh and made His dwelling among us. Ano yung point? Si Jesus Christ is the agent of creation. Siya yung Word eh.
0: Yes.
1: So, nung kinreate ang mundo, nandun na si Jesus. Wala siyang beginning, wala siyang end. He's the Word through which all creation was created. Siya yung salita.
0: Yes.
1: Siya yung unang salita. Pero, dahil mahal tayo ng Diyos, yung Creator, pumasok sa panahon natin, pumasok sa espasyo natin, He entered our time and our space to be the sacrifice. Yung Creator mo, mamamatay para sa'yo, para iligtas ka, para mapatawad ka sa mga kasalanan mo.
0: Yes,
1: yun yung sinasabi ko na, it makes sense, pero it doesn't also make sense. Kasi, saan ka naman nakakita na yung lumikha, mag-aalay ng kanyang buhay,
0: buhay
1: para sa nilikha.
0: Amen. Kaya nga.
1: Yun
0: eh.
1: Yung parang medyo, ah, oo, okay.
0: Oo.
1: Tama, hindi mo lang basta ako binigyan ng magandang creation na titiran ko.
0: Mm-hmm.
1: Inalay mo rin yung buhay mo sa akin kahit ako yung nilikha mo.
0: Mm-hmm.
1: Eh kung hindi tayo mahal ng Diyos nung nagkasala ang sangkatauhan at sinisira natin yung mundo,
0: mm-hmm,
1: pwede naman niyang mag-start na lang ako from scratch.
0: Mm-hmm.
1: Burahin ko na lang kay lahat, gawa na lang ako ng bago.
0: Pwede naman yun talaga. Mm-hmm.
1: Pwede ko namang i-Ctrl-Alt-Delete o kaya i-Ctrl-Z na lang lahat eh. Di ba? Parang destroy
0: everything. Computer.
1: Start from the start.
0: Yes.
1: Start from scratch.
0: Mm-hmm.
1: I can do that.
0: Yes.
1: But he didn't do that. Mm-hmm. Kasi nga mahal niya tayo.
0: Amen.
1: So, yun yung parang...
0: May sense na...
1: About creation, yes, and the logic behind it is... Grabe yung love ng Lord.
0: Oo. Actually, pag talagang binalik-balikan mo yung kwento na yan, mas ibang klase, maa-amaze ka talaga. No? Hindi lang doon sa creation niya, but the way He loved us. At hanggang ngayon, andyan pa rin siya.
1: Amen to that.
0: Okay, 7:34 in the morning, mga kaibigan. Babalik po kami ni Pastor James after some reminders.
2: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating life. On Sports Radio 918.
3: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.

30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo,